0: si adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya ni bi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti onde ngba itu sile ti onirobi lo je nfo fayo sese e ngbo witi witi ni bi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura lai simi ati lai kaare idiri yi to fi ye ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofun won ajaga aye o je ka jo kura jo po ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge oni chukuta on sagamu ogun state akuri olorun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anaje olorun ni silo akoko to fun iyanu tire na abe ifami royan wo le ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi le somi baba zion e pe baba won le sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: ara mi olufe oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni oludasile ijo imole alaye eje ka gbadua e wo ara mi olufe e gbo bi oluwa ti wi mo duro mi o dadu mo soro ase mi o daso gbogbo edalaye to ngbo mi alagidi ogun gbo e to ko lati siwo ise ni idile baba ta ti bi o lone emi mi mo ko fi ku siwon lowo ise ni mo boya mi re lele po ani se alagidi ogun nile iya re bo alagidi ogun nile baba re eyi to lohun oni siwo ise boya o mo tumo ro yi egbe eyen niyan alagidi ogun to lohun oni siwo ise eyi ni ogun to ja baba leyi to fi baba le o bo sori omo awon ogun to ja iya leyi to ja iya tan o tun nawo mu omo leyi to mu omo tan o tun fe ma mu omo omo eyi ni ogun iran deran egbo mo ma nso nkankan te ba wo iwe mimo oro ko wa nbe e gbo nisisin sugbon mo duro lori apata ayeraye mo fe yin mi ti abinibu mo soro gege bi ko ati iriju olodumare egbo mo pase alagidi ogun gbo ogun jalajala ogun jogo jogo ogun e ma jo lo ogun ko sibi to lo ogun se bi oju mi ni won ti bi adabi ti ki ba se oju mi ni won ti olubi re mole mo pase loni ina ati ara ma so pa won danu gbo o ni kuro ogun yen mo iku mu won le laye gbo o mo korin kan lojo si mo ni ogun eje ogun abini bi oju mi na bi Jesu olubala gba mi lowo won so be ogun eje ogun abini bi oju mi na ti bi Jesu olubala gba mi lowo won ogun eje ogun abini bi oju mi na ti bi Jesu olubala gba mi lowo won mo pase ogun eje ogun abini bi ogun oju mi ni won ti bi bawo lo se fe gaju awon omo temi bawo lo se fe gaju awon egbon mi se ma wa gaju mi lo ni omo ton bi loju mi gbogbo eda tin soru re si o tin sosomo re gbo bo fe boko o si gaju won lo ara mi olufe oro yi le ma yi o je nsare la yi o te ba gbo isele kan to sele laarin Abraham ati awon omo re o je to lagbara pupo e mo gbagbe Abraham lo bi asik lo bi so awon meteta ogun kan soso de ja won won gba yawo Abraham olorun ti kan lara e lo da pada Isaac nko won gba yawo ti e Isa na nko e wo awon okunrin lu dide lati gba yawo e ogun iran kini titi de iran keta ninu aye re loni ile ko gbe mi wa gba o gbogbo hila ilo re ninu aye ko ni ja si banu je mo ko si ni ja si ofo ayo ni o ma yori si ara mi olufe e mo gbagbe ni Wednesday yi ni a o pade ni ilogbo elegba town hall gbegede o gbena meme yo simi te ba ti de yanara bus stop e so fa woyan pe en lo si ilogbo elegba yanara yen ni Lagos Lagos Badagry expressway be ba debe ele lo ilogbo elegba town hall ago mejo aro si ago mokanla ni ara mi olufe o e ma pe o e ja pade tori pe adura toni yo lagbara yo si lekinka iye ni koko e je ki atetisi oro yi gbogbo eniyan ni ilu Moshe papa fun ade ose yi ipade ta ni o je meta bawo lo se lo akoko oni ilu moshin e ko losu ni ti moshin yen ibe ni mo ti fe ta mi ororo si ori gbogbo eniyan pata bibeli wi pe o da ororo si mi ni ori ago mi si kun akunwe sile gbo gbogbo bi kibi te ba tin bo eyin ara egbeda akowojo alaguto iyana paja agege pwd odi olowo gbogbo patapata te ba tin bo eko so fun awon eniyan pe en lo si onile gogoro bus stop te ba ti de moshin e ma bo ni moshin e bere onile gogoro bus stop te ba wa de onile gogoro bus stop yen e bere Tadeyo Street number 27 Tadeyo Street seri Tadeyo Street yen lo fori so onile gogoro bus stop te ba ti de onile gogoro bus stop ona to wa legbe onile gogoro yen erin sisale bi lekefa ni ibe ni ibe yen wa so eko bere idera egbo idera cinema hall gbogbo bi agbena mo be angele osu kesan won lo fe sise yi o eja pade nbe yo dara fun yin oko re yo si bale ni friday yi ago melo ni ago meje aro si ago mewa abo tori tin ba ku nbe mo tun lo si ilu isaga be ni ipade isaga ma bere ni ago mejo aro a pari ni ago kan san tori tin ba ti ku ni moshin mo ma pa darapo mo yin seri lati moshin si saga 40 minutes pere ni so ma wa join fun ami ororo tin ni ni saga nibori ni saga gbogbo eniyan gbogbo saga ati agbogbo re te ba ti de saga ele lo si sabo under bridge oni joku town hall loruko jesu iwo ni eri kan baba n ba ri re re tin ba wa ku nbe mo n lo si iso oru nibe ni iso oru yen wa o wa ni ori oke mole alaye ni church wa to wa ni okuafo bus stop ibela Lagos Badagry expressway ibela ti fe pin mantu fun awon eniyan lo fe without paying a dam bo itumo ni pe ona re yo la be ni emi mimo yo si la ona fun e egbo woli elisha o gba ise ti aso elija be ni asifi ijigbe elija afi ajagbe elija lo nigba to wa pada bo ri pe ko si ona mo aso to gba yen o la mo omi tori alabalugbo mi ni waju e bible so pe omi si pe si sohun o koja ni yogbe ile e wo se olorun ona re yo la o da mi loju gbogbo iji tin be ni waju re won si won sa lo won ni le duro ko gboyoju ko je ka jo gbadua ko si gba monti yen olorun wa o woli de si wa sibe ni bo address sibe iso oru ni yen o pe ba tin bo lati bi kibi boya lati badagiri ni lati agbara nkankan e sa wo moto to lo si okuafo bus stop okuafo bus stop te ba de be ke wa bere lowo awon yan pe e ri awon ni moto left ara to lokada bojo kada boje maruwa e to ba wu won ko so pe o lo si ijotun junction bele kan si ijotun junction to ba ti de ijotun junction yen wo apa otun e wa ri street yen be to ba ti wo street yen street akoko on ni ijo imole alaye iso oru ni o to ba ti debe wa ti ri awon eyan ogoro eru o mimi ami egbe eyan eniyan olorun ago mesan iso oru ma bere sugbo ri ofe wa fun e lati debe lati ago mefa ago marun ago meje ko le ma gbadua nbe tori bo ba n bo latona to ji ma foro rin loruko jesu o ti ra anugba oko re yo bale mo n bo na ko to di pe aso awon bi ti ipade wa ku si e je ka lo re gbo re enikan ma gbo me mo pase ni oruko jesu oro re lodu yi lo su yi lo se yi yo pada ja si eri jesu oluwa wa amen mo nbo o laarin iseju die mo nbo o
2: iwo o lo bi adora mo ni won se se oru legbe won iwo o lo mo ni kan se won pe legbe adora do ta ni si ni ama adora kristian o ko si bi ni mo wa lo mo ma n gba da mo ma ni le ri o bi ja ka ta ni lo ti si ni ko bi ko fi se le ti ni ko bi ti ni ko bi ko le so do bi ta ka ta ye ti mo ko wa ti ka ma ko wa bi se ka ni ko ko se ni ma gba ara ni ko se ni ma gba ara ni mo ro
1: Ara mi le fe ojo yen je ojo tun lagbara pupo mo nbo na mo wa gbadua ofa aye lara re ofa dani duro ki Jesu le jade
3: eni melo oru ko meni Peter Simeon ati Shadow mo ti wa Peter Simeon
4: do mi o mi o
1: Ara mi lufe to ba di ola a ma tesiwaju ninu eri yen mo gbagbe program isojila ti ilu idiroko o ti di on the 15 osu kesan ta wa yi iwaju ile oba oniko ni idiroko ni ikolaje idiroko border iwaju ile oba oniko ni on the 15 ago marun irole si ago melo si ago mesan lale ti lusada yen di on the 26 osu ta wa yi na nibe nibe ibe na ni gbogbo eyan lo mo be kan tapata te ba ti de lusada under bridge e ko so fa mo yan pe e n lo si gboko gboko community primary school iwaju ile oba gboko le gba koja loruko jesu yo dara fun yin iago ta ma bere won na ni ago marun irole si ago mesan ale pe ero ibani soro yi fun ekunrere alaye 070 67 17 0079 the lekasi 070 67 17 0079 eni kon gba mi to ba le fi ore owo e ko fi ran ipade radio lowo wa de ra anugba account number yen re 0069936107 access bank oruko to wa nbe Light of the Living Church bo account yen lekasi 0069936107 eyi ti efe ise ise adura anu ati awon nkan to ku nkankan eyi ti efe ise adura anu yen ororo elosi abaranjo road alabama bus stop ke wa bere ile baba oye wole ni oye wole street god bless you to swear with you
5: band fm
6: 92.9
7: E kaaro o aku ojumo re
8: ibo lachi onyo ma na egenti
7: ko bochi ta mitara ge mpuru oma
9: jamaa barakan da asuba mune muku fata samu rana mai tarin albarka

Facebook. Mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo lonu. E gbo dada o ni ogbogbo o agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain. Ni ogbogbo o agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e do sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti mba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o demo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara.

0: fun lọwọlọwọ ti o si ma gba fun titi lai aye aile gbogun ami e ka gbọ sori akotun eto gboju ojo siri lati le se bond fm 92.9 dunbe nilu eko inu ojo wednesday ojo kesan osu kesan odun 2026 ulumide olalere ulumaiti loruko temi o eyara etuma re ti ojo leni o ah sugbon ojo wonu wonu ni yede ma fi atebun tutu pelu e laare ago kan san simeri irole lodo ojo yi yo sare fun ro na ni kete ti le ba ti le mugba le na ni yo ye ba fun to so ni ilu ifo ibogun arigbajo papa ilaro segan ijebu ode songota ijoko agbado togate aton ayetoro tele imeko afon ayetoro yiwa igbesa igbokia idiroko to de boda jayo jokoro abule igba agege omole ojodu bega alimoso egbeda iyana igbaja ayobo ayobo isefun sasa igodo ikotun osodi sono ikeja bariga uru maryland babaigun okay maryland lekki aja ikorodu epo oyo state osu ekiti ati ondo state seyari ni ikoyi obalendente lagos island sun lere babaigun ikorodu badagri to fi dis time aboda uru ni leni trout letaro ukun je pe laare ago mejila osun si meji osun ojojo yi yo se bi pe ojo fero yede mo tutu dani sugbon ni ipinle kwara atebun tutu pelu orun ni won jo ma popo mora won lowo to tutu pe mi ni lasiko ikoro agbara olohun titi gba na ope lowo mr pilot balkis ayi pola lo notu olumide olale olumaiti loruko temi akudaje
1: band fm 92.9
2: Eto ire owurọ logun ori afẹfẹ lori ikanni yi woli adeniyi olopo opu ni yo ma fi oro olorun bo wa baba e ka ro sa
3: ogbo ma yin fun olorun oke
4: hallelujah
3: orun awon orun
4: kabiyesi
3: baba mi
4: kabiyesi
3: luwa mi
4: kabiyesi
3: olorun mi
4: kabiyesi
3: olugbala mi
4: kabiyesi
3: nisi mi
4: kabiyesi
3: itana ogo mi
4: kabiyesi
3: asiri ola mi
4: kabiyesi
3: gbemi leke
4: kabiyesi
3: aran lowo
4: kabiyesi
3: Atun ishe
4: kabiyesi
3: ade arijin
4: kabiyesi
3: atun ayemoro
4: so
3: baba mi ishe
4: so
3: baba mi ishe
4: so
3: baba mi ishe
4: so
3: iri aye ti
4: so
3: lohun mi ishe
4: so
3: eni gbani
4: so
3: eni sisin
4: so

0: muslimi to fi mo ti awon abalaye to ma ko rawo jo po nipile eko lana ode yi lati bere fun lohun abu olohun ati idase olohun lori ibo to n badu 2027 o gbadura fun are bola me tinubu ah amzat ati awon lekan lekan to fe dupo
1: se asuaju ti di agbon ajumo gbe ni fun gbogbo olugbe ipile eko aju ti di agbon ododo agba fun gbogbo awon mo olugbe ipile eko papa julo gbogbo eya lekun eto dibo maranu ni eko ajumo gbe ni eje agbe asuaju o ko le tun lo lekan so omo egbe oselu APC ni won so di mimo ibi apero adura eyi ti won se lana ti won so wi pe adura hu safely moment
0: won ni ki so bi a to degbo olugobe la kesi o o ma ni oro ti en to je adije fun ipo egba keje are lati egbe oselu NDC alagba rabi musa kwakwa so to ma so fun are bola me tinubu won ni eba won gomi iwo aseju won po ju oruko yi ni won si da lori bi won se ndena mo awon egbe alatako ti wa se polongo ni ipile won papa to sele ni ipile benue ba won wo kalaja maja isu
1: konko jambele teluku lo nse die egbe oselu SDP won suso loju awon alale to won gege bi adije dupo gomina ni ipile fun eto odibo odun 2027 adije dupo sound fun awon eniyan ni ipile oyo bori ba se lore nu to nbo lona
0: awon agbagbo won ni ere pade pade ba o le sa to ba di pe e ma je ko lori won lo agbalagba to ge se oni le ba o e je mo pe adajo kan ni ipile mo wa o ma so ti oju e ri lori oda to fesu si kootu e eni odun metadi ni adorun 7 years lo pe afurasi ohun o lohun o mo ko le ko lu ohun o lu adajo adajo gan mo lara ile iwoso o lo balẹ bi o
1: won ni baba adajo ojo ma npe ni baba si dosu osu a ma ko ikolongo ibo sipo gomina o ti bere perewu loni atawon omo legbimo asofin ipinle kokan fun igbaradi odibo ti o wa lojo kefa osu keji odun 2027 do ai na ki si won le o ipe ma polongo ibo fawon adije do yi kakiri le yi
0: won ni agbe tori omo ti e daro tori omo ti e kosu lekeleke tori omo ti e kefun nene o ijo apapo won ti ni latari isele pajawiri awon fe je ki number kan ti won pe ni 112 ko sise jake jado Nigeria ibi ki bi te ba wa te ba ti pe number na te ma ri
1: won
0: bayi
1: sebi won ni baba fowo royo ye ko ko ni loju ni o owo re si ntosi ohun lo fa ti opolopo awon dokita atawon to nbe leka eto ilera bo se japapo lo le di wa Nigeria owo ti won mu lo le o to nkan igbaye gbadu o si ni bi ise won ohun lo a ti awon nurse atawon dokita wa se ku nile yo
0: ani ko fe ni loju ata lo fi se nu and ani ko kini leyin fegun so we ni aforan lo ka le mu didu oso kiko lo nfun ni mu o mri ti oro osise ile efo pawo kan ni ipile yobe lohun won ni ko ma ta ori owo si awon aralu won ni owo te si apo ara efura ara e o lo bi million mele ni aadorin ku awon lapa ti te bayi
1: won so mo pe baba jabi ti ka kuko ije je mo pe peter obi ti soro o ni a gbodo tori ile ka gbali ejo baba de sa tudo re se jala ma peter obi ni owo ori tori eto oselu ki ore ohun to nbe la ohun ati dokita yusuf dati baba ahmed kodogun ko nitori oselu ki ore ati ije omo iya ohun aburo to nbe laarin ohun ati dati kodogun dode o
0: won ni eni aniko fe loju ata lo fi senu eni aniko kini leyin fe gusu o mo ni ti oro okunrin kan ti o pe orupa ni nasiru idris musa oni se ri sheik ahmad mi ohun ri won gege bi agbalagba muslimi ohun ri won bi eni oro lo ipe oro se bi oro laarin ohun ati yawo ohun oba fe joseph je ki yawo e ri mi oni lati igba na o ti le losu mefa akata baba ni yawo wa o ko ma si lodo mo e gba won era sugba agbejoro sheik ahmad gumi oni ro lo n pa omobirin to no wa lati orilede morocco yi ko si labi akata ba a pe ro lo n pa mo baba o
1: won so ni mimo pe baba beni la je owe ta ba beni akiko ije je mo wi pe si ko isejoba are bola me tinubu papa julo laarin ogun osu seyin bayi o le ni million awon akeko ti o si ko tele to ti wa nile eko nsin minister fun eto eko dokita tun je ala lo sise loju egun re o ni tinubu nsise o eyin ni ke laju ke wule daada
0: won ni bi le bole nja eni bi npa oni sa iso ti e o o ma ni ti oro won ipile merin oto

0: ma n dajo ni o ara won atorisisi irufe e sise idajo lowo ara eni be se ro pe ijoba le se lati dekun sise idajo ni owo ara eni tori pe opo igba okuta fun aparo agilinti lo ma mu otu lo ma se won rare lopolopo igba ngba mi to aje pa amo atori nkan to tin sele ladugbo wa o na ni o se fa be ba gbagbe ni lu just won ni okunrin kan o wa ninu ile wa ba won ore sere phone wa so bo he mu ni won ba lu pa o lu pa lawon ore to wo pe ah ko sina ladugbo ija lo ba ore wa saji ni lawon ye wole de were la wa so pe ah
1: awon la be
0: ah iru wa la ba orisisi na ni won so won ni iko sele nilu ibadan ipe omokunrin kan wale lati wa mu yawo lati oke okun won ni bo se je pe o sele ni
2: o wa mu yawo wa
0: boye sumo tu eniyan ko lo ko sha na latari pe o kolu eyan kan ire mu lodo olopa ni se ni won sun ti pelu moto ti won to ba la ife de kun gbogbo ru wa bayi nigba to fe ponke ba ba fe koko na sise a tu eyin ni yo wa gbari fasi so we ayi kiki yo wa bere lori kilo ni ko da pada seyin o won ni owo oro wewo pe ti ro ti lo pe a ma po na ko da depo oro enu ipe ko pe o ti de ko ki kabo bayi o je bi awon ajo gbari fare ayi kiki yo wa bere se o lori kilo ni ko da pada seyin o ni owo oro wewo pe ti ro to so pe o ti lo pe a ma pade ko depo oro enu ipe ko da pada pe o ti de ko ki ka bayi o je bi awon ajo n se so latan to je haare fugo ajo ohun iyan alaga won dokita abra breakfast na ni won so di mimo won ni ta ba wo nijo oju ijoba n fun wa ni iroyin pe owo n gasi owo ta won pa wo latari pe awon o na wo ranwo mo lori epo petrol po n gasi won ni ka anfani owo ti baba ni ta won mo ru taya ru to ton wa kisakiri won ni ruwo be o da o won ni joba apapo orilede lo je ipe owo buruku ogbodo wa lapo eni kebi buruku ma pa awon omo eni won ni tori na ko ya da pada eni kan o ko mo bi owo onje se ma wa le pepepe won ni bo se yowo kila nko po lori epo petrol o ti je ki owo onje ko han ba ko lorun ni igboke gbodo oko ipo ti won gogo won ni pa kan kan ko se ma ni ninu ile won ni gbogbo e lo ti gbe owo lori o ijoba apapo ko jo ko ye tori edua ko dawo ori epo petrol pada pe ohun to nkojo awon ilede wa Nigeria lasiko ta wa ipo le poran yi o sugbon gba to hun soro nti e en to sugba ko je goti ipile ekiti alagba kaade fayemi oni se ri ta ti to yen ogbon atumo je ni o ti e ko lori ko ni di ko so boye fe nitori na ki ijoba apapo ko jo da owo rawo ori epo petrol pada gebi ajo awon pe won ti figba kori je adije fun ipare ni olede wa Nigeria la alaga won iyen omowe Abraham breakfast mo la ro toni
2: kokonu wero yin te siwajo nu wero yin nation to lo wuro toni iroyin wa to so di mimo wi pe owo la se la do loro owo la se la fin do lola bo ba je to soosu iwon ba ni o se ninu dukiya iwon ba ni ogbo ninu alamori edamu ile ise are ma so di mimo fun gbogbo ile fo pamo lo de wa Nigeria wi pe bi ta bade yi ati nowo le ka eto abu daju pe eto eya o gbodo wa fun awon oniso kekeke ati oniso lala le de wa Nigeria ka li ba bo loko gbese kan mo le de na le ba de ni ti o ma ni owo lowo ti o ma lowo banki ti won so gbe nkan ri se ri na je yo lanu alana nibi ti are bola me tobu ti won tin soro nibi ipade apero olododun won para ko yo ni

0: fakere oko afẹ wa ijọba gbọdọ seto bo se ma yanju e ti ko ni si sagba sula tori na o ye ki o ti salaye fun en to je gomina ti ipile benue nigba to na tun soro ni ti e en to na tun je commissioner fun oro iroyin ni ipile ti benue lo o le salomo wopef ohun na so di mo pe se ri obi o mo fe da wahala le ni oni ni isin bi pe awon odo won ko ra wojo ni ipile benue ni ijọba ibile taka boko buruku o se adaruko awon ijọba ibile lo bere be se pe won ti fe se ipade won tele ko to di pe obi na fe wole bi pe eleyi ni isin odo o la won fe na ka si pe awon lo ko gidi na ti won di alagba na lowo oni tori na o ye ko ti bu awon gbo bi pe bo ba fe lo si ipile ko iru wo to je obi o ye ko ti bu gomina gbo bi pe iru igbese to gbe bi igba ti e kokon mo fe da rugudu sile ni ipile benue ni ninu iwe re daily trust le wa laro toni
1: koko nu iwe royin te siwaju lara awon iwe awon iroyin to je balogun ninu iwe royin lo wuro toni to fe wi akoko sori to so wi pe logun ofe ni royin ti mo fe menu bayi to so di mimo wi pe adua wu sayful mu'min adua na ni da mu'mini wa du'a mu'khul ibada mudumudu ta ba fe rinu esin adua la fi gba lo mu gbogbo awon omo egbe oselu apc ti won so di mo wi pe Adua, ohun na ni da isegun o awon muslimi awon kristeni to fi mo awon baba nla wa ti won je olesin ti bile ni won pe biripo to lanu alana o ni won so mo pe adua ni won fi segun fun asiwaju bola me tinubu adua ni won fi segun fun gomina to nbo lona nu eto dibo nipo gomina ni ipinle eko ati gbogbo awon adije rupo to ku won pejo ti oni ko stadium lana lati se adura fun gbogbo egbe oselu apc atawon adije rupo won ti won so pe ibi are Bola Ahmed Tinubu to ba ise eto oselu de lo lede wa Nigeria agbodo fi adura lati fi gbaruku ti ki pada bo sipo re ko tun ba tesiwaju si lo lede wa Nigeria lana gomina Babajide Sanwoolu ati gba keji re Dr. Kadri Obafemi Amzati ibi are Bola Ahmed Tinubu to ba ise eto oselu de lo lede wa Nigeria adura lati fi gbaruku ti ki pada bo sipo re ko tun ba tesiwaju si lo lede wa Nigeria lana gomina Babajide Sanwoolu ati gba keji re Dr. Kadri Obafemi Amzati alaga egbe oselu PC oloye Pastor Cornelius Ojelabi ati alaga fun ipolongo Ibo fun ti Dr. Kadri Obafemi ye Muslim Obanikoro to fun alaga Interfaith Committee mondamole gbogbo ni won pejupese ti bi adura na lana ti won so dimo pe seyi deloko mi khadimo asiwaju ijo ibo yi awon gbodo gbaruku ti are Bola Ahmed Tinubu tori wipe o ti sin opolopo ori awon na gbodo sin ohun na pada Bolaji Johnson Arena ni onikun fun opolopo iru lanu alana ti won fi eto ipolongo ibo to de loni ti won fi le leduwa lowo wi pe ko ma sin wa lo ko gbogbo awon mo egbe oselu APC kaka kiri ile yi lati je ke na ko lo ni rowo rose ti o fi ni dugun dode lana lana ni won so di mimo wi pe en to je adije dupo gomina ni ipinle Kadri Obafemi Amzati awon na gboro gbaruku ti tori pe o ti gbaruku ti awon na fun di eyi awon gboro ti leyin daradara won so di mo pe adura na o bere leyin ti alagba Muslim Obanikoro to si di ro gbogbo awon adari si muslimi ati kristeni atawon oni ibile wi ba oro na di agan ni o ajumo gbe ni fun gbogbo esin ni ipinle wa to lede wa Nigeria oba ni koru so mo pe bi awon oloselu ba sise ti ipologo ibo ba lo ka fo yo owo yepere mu adura be ni yin agro seyin igba ni o fun di eyi egbe kristeni hun bi e ba le pe jesu e ma pe omo leyin muslimi e fa na bi be olorun ki o gbo eyin libile egbe ifasan le kohun na ma fon ri hun gbogbo awon egbe oselu APC oju pe o ese pele akaimoye awon eyan lo nbe nibi apero adua na eto ayin alana oloye mudashiru ajayi obasa ala yawa mujisola benda won nbe nbe oloye agba pristajudin olusi alaji tunde balogun ati opolopo awon otokulu eniyan lo apero na yemi kuforiji alagba gani solomon ati bebe lo ni won nbe nibi adua na ti won so dimo wipe ibi abade yi adua na ni apero na yemi kuforiji alagba gani solomon ati bebe lo ni won nbe nibi adua na ti won so dimo wipe ibi abade yi adua na ni ida muslimi e kanu wero yin nation
0: koko nu were na lo nta e siwaju won ni adua ki poju afi ti o ba ni to won ni borire ba kan re ni emi gogo lori re kan o o ma ni oro ti en ti o je gomna ti ipinle eko iye alagba babajide olusola sanwoolu ti won so won ni se ri ipolongo alagba obafemi kadiri amzat won la won lo ma le waju won ni te ba ti ri bi ipolongo bayi

0: yo ma ri awon ni won ni idi ati tumo ta se fe le waju ninu ipolongo na ni pe se ri awon ti jijo sepo daada awon ri pe en to foko ju ni won to e pe won gbiyanju lati mu itesiwaju ba ipinle ko ide to fi je pe awon lo ma le waju ipolongo won o wa ni se ri alagba kadiri obafemi amza won ni won ni igbagbo ninu itosona olorun won si ni igbagbo ninu adua tori na ipe en to ba ti igbagbo ninu adua ti e oni soro se o wa ni awon to kojo papo si Mobolaji Justice Stadium oni kan lanode won ni ohun ti won gbadura le lori o na ni pe ki olorun ba ala ko fun asoju bola ahmed tinubu ati igbakeji won alagba kashim shetima to fi mo adije fun ipo governor ni ipinle eko omowe kadiri obafemi amza ni alafia pipe sound earth won ni ko tuse enikan won ni kan lan ba o daabo bo won bi ipolongo se fe bere lowo otale atota ode amonise ni ati afaimonise ni o protection of God for president vice president and governorship candidate won tun tesiwaju ninu oro won won ni won o gbagbe abileko damilola sanaya james won ni won gbadura fun awon na pe ki olorun ba ko duro ti won wa ni won gbagbo ipe pelu gbogbo e ti won se yi ipe laarin osu kan sasiko yi ipe ipolongo to ma gbona jojonjo o na ni won o ma se o won ni ipolongo ohun na ni eni ti o je iga fun ipolongo ti a mo si bat KOH yen senator muslim obanikoro ti ro gbogbo omo egbe pe ile sile la fi se o pe egbe atupa yin ke egbe lanta yin bo ba ti ndi owo ale ke ma wole sile ke ma ba won soro ipe leyi na won fi le ri ibo to joju fun gbogbo awon adije to je ti egbe oselu APC nipo ara ati po gomina saaju na ni honorable mohammed oyinlomo damole lawo ti wo pe ipolongo yi ha gbodo duro ha gbodo ro se ko se ni moscow tori pe ota fe poju enemy lo olohun si mo awon bori gbogbo awon ota nigba ta won ti fi adura bere bo se ware ninu wero nation to jade laaro to ni
1: okonu wero intest waju wallahu yasmuka minan nas wa ina jundana lahum algalibun olohun yo ma se kini eh mo ki o la no se o lo ki o ni ba o ba foru ninu wero ni telegraph to jade lowuro to ni ijoba apapo won ti gbe igbese akinkan ti won ke si awon alenoro ta mo si stakeholders ati gbogbo awon ile ise nlanla gbogbo wi pe bi ta ba oro eto abo lede nigeria de a nilo awon ero bani soro pajawiri eyi ti gbogbo mo lede nigeria yo ma lanfani lati ma pe koda 112 national emergency number ni won so pe won pin sita bayi ele to je pe be ba tin pe olopa yo ma gbe awon ile ise bani soro ati gbogbo awon ajo to ndahun si isele pajawiri ajo FRSC ati be lo ni won so pe won o fori kori wo fukun luku lati pin awon ero bani soro hun kaakiri fun gbogbo mo lede nigeria to je pe baba tin pe ni wa ranse sadu wo ma gbe baba ri isele pajawiri eyi to jomo ti ijamba loju popo ijamba ina eyi to nilo eka eto lera ni wara sesa ati bebe lo ati to jomo ti eto abu to ba de ni pe jinijini fe bo ilu lati da pe won ma pe ni asiko lanu alana nilu abuja ni ajo ni won ti gbe eto na kale ni bi ti igba keji are leyi kashim shetima ti pa lase fun awon national emergency committee to gbe kale lori oro na bi pe yo dabi ti agbala aye ni bi toke okun ni to je pe kaakiri gbogbo mo lede nigeria ni pe ohun yo ma se kini yo ma jalura won ni oro re nbe oga agba fun olopa nle yanyanyan IGP Olatunde Isu won so dimo pe ile ise olopa lo lede wa nigeria won gbaruku ti 112 emergency number na tori pe yo je kikaluku won ki won ma so sise papo won wa ro gbogbo mo lede nigeria to ba nkoju ipeni nija kan si keji won lanfani lati ma pe awon ero na e ka nu we ro ni telegraph itu jade la ro yi o ma tu o la tu oro ni
2: ìpínlẹ̀ Èkó ń tẹ̀síwájú àyípadà ń dé bá ìpínlẹ̀ Èkó bí ìlú bá ṣe ń tẹ̀síwájú a kìí pààrọ̀ èròjà ìlọsíwájú nítorí a kìí pààrọ̀ awakọ̀ nítorí ọ̀nà jìn ìgbà ọ̀tún nìyí ṣùgbọ́n yẹ ká gbé lórí ìpìlẹ̀ tá a mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ dáradára dr kadri obafemi hamzat adarí tó ní ìrírí àti dánwò àrí wípé awọ rẹ̀ kájú lù olóṣèlú tó mọ àwọn ètò fún ìlọsíwájú ṣùgbẹ́ni tó bá mojú òun ló yẹ kó pa bìnírè ọmọ abínọ́gbà tí kò ní ṣiṣu yọ ọ̀kan gbòógì lára igi lẹ́yìn ọgbà ìlọsíwájú tó ti sùn wá bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ni olóṣèlú tó mojú léjà bẹ́ẹ̀ dàgbàsókè tí kò ní jáwakulẹ̀ òye ibi ta ti ń bọ̀ yé dáadáa bẹ́ẹ̀ sì ni ìrọ́jọ́ lata fẹ́ dájú fún hamzat ẹ jẹ́ ká kọ́wọ́ ti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Èkó ìtẹ̀síwájú lọ́pá àṣẹgun tiwa hamzat ó mọ̀ tó tọ́ ó mọ̀ tó kàn fún àǹfààní gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Èkó dìbò fún dr kadri obafemi hamzat gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìp ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC PBAT KOH Diaspora Campaign Directorate ló rán mi níṣẹ́ pàtàkì.
3: Is it okay to make fun of our sister? Let's have a talk.

laipe ni awon ijoba ibile ikeja ati ikorodu awon osise ti won ti keko yanju ti won ma wa aso idanimo to ni ami eto ide naiba won ma se abewo si agbegbe yi bere lati osu kejo ti won si ma pada wa le kan losu fun osu marun pelu fifi ogun apefon baolafisai ta ti lu lonte si awon aye ti omi ndarogun si pelu awon aye miran ti efon tin pamo ki efon wewe ma ba dagba debi ti won ma tan arun ibaka fifi ogun apefon baolafisai yi ko lewu fun eniyan eranko eja ato won ogbin ejowo eje ka fowo so wopo pelu awon osise na ki won sise de gbogbo awon aye ti efon tin pamo lai si diwo ki gbogbo e le lo ni melo melo e ma so awon apati ato won elo ti e o ni lo mo to le di ominu ba

0: onu wero ina lo nte siwaju ninu wero in daily trust to jade la ro toni won ni omo araye ma digba roru ni won ma ti oro mo ni lorun bi edi oro kole ko ba lele bo ba ya yo ko jeje mojoko o ma ni ti oro sheikh ahmad gumi ti eyan mo si gbaju gbaja to je telesin muslimi o latari kini won ni oko iyawo kan lo ma fe su kan baba na pe won ma mu iyawo ohun sabe lati bi osu mefa won o si je ko n gbadun iyawo ohun Nasiru Idris Musa oloselaye pe iyawo ni awon osoro kan lo ba so fun Sheikh Ahmad Gumi pe bayi kasa bayi kawo di baba ni je ko ri mi o ni lati gba ti iyawo ti lo ri baba na bayi ohun o ma ri iyawo ohun mo nse ni won toju e si odo won o ti Sheikh Ahmad Gumi si so pe iro patapata iro lo n pa mo ohun toro na si gbalẹ gba oko lori ayelukara bi ajere ni bayi agbejoro obirin na Bilikis Abdurashid Shedi o ti so di mo pe iro patapata iro gbu loko yawo pamo iyawo ati Sheikh Gumi pe iyawo o si lodo Sheikh Ahmad Gumi o ge bi o se so di mo Shedi to je pe o na ni adari awon ajo kan ti o pe ni Executive Director of Women Aware of Rights Initiative o ni looto ati lododo ni iyawo ti nbe ni orilede Morocco tori pe omo orilede Morocco ni o ni Khadija ti pada lo ba awon obi e o si ti pe hun lati gba to ti de odo awon obi e o ni looto ati lododo loko ya o le ma ro pe bawo lo se se ki iyawo ohun lo si Morocco lai ni iwe irinna eti amo si international passport lowo o ni gba to je pe awon osoro kan to so fa won awon ri pe dodo o gbodo pada sile lati pe o ni oko ohun fi a jeun ko fo ohun ni igunu igudi ati igura igunu igudi ati igura o ipe gbogbele la wa ro papo ta o pe ah ah eyo gbodo ma fi ru ya bayi je obirin labe ofin sharia ipe awon wa pese iranlowo eti won pe ni emergency travel document pe awon owo to le fi rin rin ajo ni pajawiri pe o ti pada si ilu e o to ati lododo lawon si gba igbejo lo po si ti pe hun shedi lati ma soju ohun ni ile ejo pe ejo ti wa bayi ni ile ejo sharia to nbe ni Daura Road ni ipile ti kaduna pe gbogbo e te n gbe po yenu lori aye ka bi ajere pe Sheikh Ahmad Gumi o ti ti mu mi mo ohun to se pe o ti n gba yawo ni yawo ipe iro patapata iro gbu ni o omo ti pada si Morocco lodo awon obi e
1: koko nu wero yin te siwaju nu wero in the nation to jade lowuro to ni won tin so di mimo wi pe ta ba so pe technology de ka gba fun technology de la fi dibo technology de la fi ma seto oselu won ni rara o oto laye technology o oto laye loba loba o oto laye araalu araalu ati loba loba lo le je ki ijoba ti wa nti wa ko fese mule sisinsin lorilede wa Nigeria ta ba fe gbadun democracy o oro yi lo tenu alaga ajo eleto odibo iyen INEC jade ojogbon Joash Amupitan lanu alana o nigba ti won se abewo si gadun goran ni afin oba of Lagos won ti so bimo wi pe ka ko ipolongo ibo dodo awon loba loba o san ju ka ma ko wole imo technology lo ka ko eto ipolongo ibo de ileto si ileto agbole sagbole woro si woro lo le je ki ijoba ti wa democracy ko fese mule sisinsin o alaga ajo INEC soro ilanu alana nigba ti won se abewo si Alayeluwa Oba of Lagos Oba Riluwan Osuola le Baba Tunde Akiolu the first Olu Eko Baba Fuwadi ni Igadu gan lati lo se baba kepe o ni letari eto apero won to jomo ti igbaradi fun eto ibo to nbo lona dedede ti won se kaka akiri gbogbo lede wa Nigeria ni won ti wa so dimo bi pe e wa gbo okekule o gbo ko so fun toko baba be se asiyori ni eto ibo to nbo lona lodun 2027 afi ki a fi egun eto lu ka fi towo ka fi oro awon loba loba ka fi to eto ibo to nbo lona o iyen gan la le fi se asiyori ni eto ibo to nbo oni tori pe awon ba alade lo sun mo araalu peki peki agbara si nbe lenu won be la se nbe lenu won lati petu si awo lati je ki ijoba ti wa nti wa ta mo si democracy ko fese mule sisinse ojogbon amupitan o so mo pe looto awon ti gbaradi lilana technology awon ti gbaradi lati fi digital lati fi seto odibo amo ko le yanju eto odibo to nbo lona yi afi ki awon ba alade dide ki won fi oro ki won fi towo ki won fi awon alale ki won fi towo ki won gbe amoro kale fun gbogbo awon oloselu ti won ma polongo ibo ki won ye seto ipolo gbogbo ibobo ba pa bo ba bu lese eleyi gan la le bi sasiyori o ni eto dibo to nbo lona dede ile won ni wipe awon ba te ri won yen ase nbe lenu won awon ba te ri yen baba ni won je fa awon loselu won gboro ma gba won niyanju kon ma fi amoro kon ma fi to won leti gbogbo gba alaga ajo inec ise apejuwe apere awon loba loba gege bi ase ledumare ni won fi nso oro fun di eyi won kapa awon loselu won kapa awon araalu won si kapa bi eto dibo yo ti sese aseyori won wa gba adua lenu oba ki olu bi pe ki won da ko fi adua ro awon loselu ile yi ki won fi ran won lowo ki won fi adua ki won fi ran awon ajo eleto odibo ki won fi ran won lowo ki eto odibo to nbo lona ko ma ba dogun dode ninu oro kare laye oba ki olu won so mo bi pe nu awon dun mo gba fun e mo yo fun e e ku omo se eyin ejo ainec ojogbon amupitan juwa ase ati ajo ainec pe ku ise takutakun won wa gba awon loselu ni oju oba ki olu so fun awon loselu bi pe ohun te ba ti se ni ke ma fi polongo ibo e ma ma soro buruku abi oro ale oro alfasha ke ma se pe fun raye abi soro buruku to le darukudu le laarin wa lo le di wa nigeria oba ki olu so mo fun awon loselu pe ki won ko ra won ni janu ko ma lu awon odo fun irinse buruku ko ma lu awon odo fun janduku ko ma lu awon odo lati dabaru eto odibo eto nbo lona dede oba ki olu so mo fun ajo inec atawon national commissioners igbe ki kalu ko dide ki won fi otito onu to wo pe bo ba dajo ohunre laye eleduwa yo dajo na to ba dijo gbe dariki omo won so mo pe ohun to ma mu ara di ara ilu ni ki won ma se gege bi oloselu ko petu sawo ko si daju pe ogbo bi ti nkan tin le kokoko fomo lede nigeria ko je ko ro dede bi ogede omile eka ninu wero in the nation e to jade lowuro toni
0: koko nu wero ina lo nte si waju won ni beyan guyo bolu alota bo ba nso ko saarin oja alore ti e o o ma ni ti oro ti alagba nasiru erufai te pe o nbe ni akolo ijoba o e je mo pe ajo awon egbimo to gaju fu esin muslim ni olede wa nigeria najo supreme council for islamic affairs o ma tin so pe se ri bi won se fi erufai sinu ahamo oba ipo lowo kan esin ninu gege bo se nsoro lati to je akowe gbogbo won ojogbo ishaq oloyede won lawo fe da si oro na tele awon ro pe oro ofin ni ipo kan ma fofin yanju e te ba si wo igbi won to gaju fu esin muslim ko so kokko lori e lati ojo iwa won ni sugbo lenu jo meta yi lawon ori awon eyan to be si jade ti won so awon nko ti pe ele ti lowo elesin mesin ninu won ni en to kokko jade o na ni minister fun eto abo lede wa nigeria ni jagun jagun christopher musa to ti fe nti lenu ise ologun won ni nilu foro wero kan to ti so pe erufai o ko npa awon eyan o npa awon eyan ni gusu kaduna ipe awon olosin be gusu kaduna eyin na e gbe yewo si ra won won ni iyen tu debe oduro won ni awon eyan won ti wa be si soro isisi kaakiri ipe ni igba isakoso erufai laarin odun 2015 si odun 2023 ipe eto abo o me ni agbegbe kaduna ipe o si lawon kan to ko wole ti won pe ni janjaweed te pe won kan pa yan lotun lo si ni o won ni se ri pe o ti lawon kan abo si nu won tun ni awon to tun soro won tun menu gba pe isakoso erufai nigba na won gbona jojo mawon olugbe ipile kaduna ipe awon eyan ti won pa won se onkaye won pe o lagbara won ni se mo pe erufai fara re o ti jade ni ati bi to wa o foro ranse ipe oro ti won so mo pe iro patapata iro gbu ni atesode ti omo ebuwolu muhammed bello erufai o si so fun awon te pe won soro na pe won gbodo ku oro won je ni tabi pe ki won toro aforiji o ni bayi igbo won to gaju fun esin musu won ti wa fi oju woye won pe awon oni dasi tele won ti gbe kuro lati dasi pe ejo oro ti nbe nle ejo gbogbo ese ti erufai ba se o wa nle ejo e ma ma da no si e ma ma se ru si da ki e tun ma fa awon nkan mi yo latari pe e gba tesi to nse e ni fe oju woye e si e ki e tun ma fe fi se akopa fun won wa ro igbimo eleto dajo olede wa nigeria bakan na ni won ro awon igbimo awon agbofiro je ke jade orilede yi ipe eye ka yago fun awon ariwisi fun eni ti won ti fi si ahamo to pe won fe gbeje to pe ejo to ba ti wa ile ejo ki e ka tun ma se ru si da si gẹ́gẹ́ tó jẹ́ akọ̀wé gbogbogbò fún àwọn àjọ tó ga jù fìgbìmọ̀ mùsùlùmí ní orílẹ̀ èdè nàìjíríà ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n ishaq olóyede bó ṣe ń sọ dímọ̀ láàárọ̀ tòní.
1: kòkò nuwero tẹ̀síwájú nuwero in the nation tó jáde lówùúrọ̀ tòní kókó jambele kálukú ló ń ṣe tiẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú social democratic party sdp lana ni won so di mimo wi pe alale ti won na ri ninu eto dibo to nbo lona dedede lati je ki won gba ipo pada ni ipinle Oyo be lajide dupo are won na so di mimo wi pe awon ti gbaradi lati daju wi pe eto dibo to nbo lona awon ri nkan mu nbe gege bi won si so di mimo wi pe alale ti won ni eto dibo to nbo lati fi se ipo ipolongo ohun na yo jomo bi eto abo eyi ti o jomo ti eto eko eyi ti o jomo ti ironi lagbara lati le isewo gbe lo le di wa Nigeria a gege bi won si so mo pe ijoba to ma yara kankankan la won yo se laarin odun 2027 sodun 2031 gege bi alaga awon alaga SDP forum ogbeni Femi Farare ati igba keji Adije Dupo are egbe osiru SDP Dr. Usman Bugaje ati be lo ni won soro ni gbogbo kan to nbe ni Yardua Center nilu Abuja nibe ni won so mo pe awon ti gbaradi o lati seto dibo to nbo nona dedede papa dipile Oyo awon fe gba agbara gege bi egbe osiru SDP awon so fe gba agbara gege bi gomina ni ipinle na SDP National Chairman Ojogbon Sadiq Abubakar Gombe o tun ipinu re so wipe ijoba nilo eto abu to yoranti igbe aye ron fun awon araalu eto oro aje eto ma duro ore fun die yi SDP setan o lati pin modumodun ijoba kaakiri ni ipinle Oyo ato lede wa Nigeria the nation lo gbero ina la
2: growing moments are filled with chances to be active and learn.
3: Did you see, Mom? I made such a big jump.
4: Good job, my boy. You get better with each game.
2: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: I feel so strong.
2: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.

0: tun won de tun share won bi kan ka won ko ma koju sira won lede gesi ti won pe ni control flow amoro temi ri enilo ati dara yin la mujina ki opolopo wa ka wole lati meran tabi kola aye wa dada lowo onu a ma jade si abule gba aye wa dada lowo onu a le jade si lepo looto a le jade si lepo amọ nitori pe won tun se ogundare iyen opin ogundare ni agbegbe ilu balẹ ilu laokodo aishif soliu babatunde dada ogbon inu funra e anjonu omo akinlabi olohun lo baba yen o pariwo ariwo na si su esore fun awon araadu okeodo mo le je pe won ogbe ko to laru ito nbe ni ibuso ero pleasure ti balẹ man pariwo amọ aishif soliu babatunde dada baba yi no won nora won fi ife won si gbogbo awa pedepede gbiyanju lati ri daju pe erogba lele ti baba yi ni fun awon aralu laokodo o si wa si mose won tin se ona ye pelu konkere koda pelu erin ni bale lo se abewo sibe awon eka royin wa mo mo pe bo ba pe bo ba ya won gba ohun lenu bale ilu laokodo lati sori afefe awon akiyesi ti won se nigba ti won lo se abewo si ona ti won se ni ojuna maruse express ile epo okodo ohun ti bale ba tun fe laarin yen dodon ni won tun so fun awon aralu le nkan si ele jade ni ibuso ero pleasure te ba le jade ni bi yun koda ele gba aburu jade koda te ba satiti ele lo gba moshala si jade te ba lo gba inu aburu tabi ke ku lo gba ona ikola lati lo jade ti command ipaja ayobo dibo ke lo ko sinu sun e ba ke lo ko to nbe ni kola ibi ta lopo loni amo e dakun tori olohun tori apere ojo kesan osu kesan majemu to su ojo po mo osu e ka bo sori eto bona osiri pelu omo yin ade oluwa Ade Folarin Okun Ade Mr. Pilot
1: with everything that is weaving
0: e ma binu emi o kin fi adura sire ni won se bere eto lona to to ati ona to ye e dakun bo ba je wa lara won to ma lori oke e mo itumo ori ti mo fe ko yi pe agbara olorun wa sibe agbara Jesu wa sibe agbara olorun wa sibe Jesu wa orebi kan Jesu wa korebi kan Jesu wa korebi kan olorun wa korebi kan Jesu wa korebi kan mo fe gbadura fun awon oguwere mi o ni paro fun yin awon ti won ro mi sinu amo ipa teyin momo te lati ko ni wipe en lati fi okun ri awon omo ibe ba wa ni tosi won te ba de si ntosi won pelu agbara olorun to je onise ara ku si bi to olorun ati agbara re o si eso aso tele sinu aye awon omo yin eyin omo mi e daruko won ife ade okun ade ire oluwa okun ade ori re oni gbabode loruko jesu ori re oni di korofo a mo ko ibi lori ife ade okun ade mo ko ibi lori ire oluwa okun ade awon omo temi le mi gbadura fun yin o en te nbe olorun o eso omo e ma oruko te eso awon omo yi tori olorun ma lo ma je mu ojo kesan osu kesan te fi gbe omo sinu olorun ma lo ma je mu oni idahun ti de si ibere yin loruko jesu tori pe e ni mu osu je loyun gbogbo en to ntoro omo loko sile o ni woye osu mesan oruko to so omo ye bere si ni fi gbadura fun bayi iwo omo mi to nbo lona mo ko ibi lori re o ori re o ni di korofo o ni di nkan ebo falaye o ni di nkan ebo forilede nigeria o ni di nkan ebo for oselu ibi o ni ba o agbara olorun yo di iwo mo imu loruko jesu e wa pariwo eje jesu lori ife ade eje jesu lori ire loluwa in the mighty name of jesus agbara olorun wa sibe agbara jesu wa sibe agbara olorun wa sibe jesu wa orebi kan e kaabo sori eto bona osere ile ise bond 92.9 eja kun tori olohun eto ti bere nu eje nlo si odo okun ninu awon mama mi mo boya mama I ma fe ti daruko awon amo awon to ti mu won ti mu won mo kan fe ke gbo le atenu won ohun to du won han bi mapolano ni ojuna marose lagos ibadan express road e gbo latenu won otuba ilu gbadu to je olori oko leka iroyin le se bond 92.9 etro di news emi e fe bo gbogbo alaye ti mo se lana awon eyan ka si won ro pe boya e bo se ma ri na ni o se ri abo nu e kawon eyan ma e gbo lenu e pe eyin te koja Lagos Ibadan express mo ko be ke so mun te fi pere

0: kini ro pe a tun le jo se as pe lasma abe won lana awon trace nbe ni pile ogun olopa nbe to je area command ni ona Lagos Ibadan express road awon olopa ipinle ogun egbo wa ni commissioner of police ni ipinle ogun ni ipinle eko egbo wa ni commissioner of police kini awon mejeji lojo se lati ran wa lowo ti o duwa oni ri un to duwa ri lana o duwa oni ri bi o amo oduwa oni remo un to duwa ri lana a le fi we emo a le fi we bi ibarujo oni ba kokon nu wa egbo latenu okan ninu awon to gba oju na maru se Lagos Ibadan express koja lana
1: Mr. Pilot Kale Hussein family kan e ti dele Mr. Pilot traffic ele yi ma negba o ati ya no woro la ma ti mu ati ya no woro ma ni traffic ele yi de ni kini ona kara ton se yen na lo fa ele ba in fact ni pa so yi a ti de ori to mi land bridge ati di ori to mi land bridge ti pe ti pe this is serious o omi aya isepo yi se nkan ta ma foju wi lona yi re ba nitori olorun le lagbara o
0: wo de ba pari ona yi ni ojo keji le logun osu kesan ta wa yi to tumo pe ose meji gbako ayanjo ajadun lo to tori wa won se se atunse e nkan ti e bi ri pe se be ona yen buru si toro nkan ja nkara ohun ora pere pe be lu o emi lo si ko ja nbe amo e ma ja so pe boya ko lu o bi o ba si nkan ti joba be se won ni wa se nbe o eyin e te gba ona e lana te wa nu so e ba kiroko ki lo sele to fi pe eyin nigba te di orita bi won ti se ona ti won ti pin ona si meta won mu ida kan abi won fi ida meji le fun abi ki lo sele 0818150 9290 eya ara korodu won ni lati ogolo to de my 12 o jagere o la won ti pin ona si meta won mu kan abi won fi ida meji le fun abi ki lo sele 0815092900 eya ara korodu won ni lati ogolo to de my 12 o jagere o lati ogolo to de my 12 jagere commander pa fi eya ara korodu sile o 0818150 9290 eyin te ko ja ni Lagos Ibadan ko te lo le role ano e je wa nbe lowo lowo bayi ki le ro kile jo se ijoba apapo ijoba ipinle eko ki la tun le jo se ni ni wa ni ra epo epo won o e pa radio yin e da kun te bi soro e pa radio yin oruko yin sa sa o
2: ama oruko ti mi so na ma ti magbo na ti magboro
0: se magbo gbe se koja le role ano
2: magbo le gbe be ni sa
0: ki lo sele to fi pe awa pe yen tin gbo e bi ni ra
2: ako le ko ni 5 ade magbo ni agbo me ade bi kala yen agbo me sa
0: Edo eku magbo eku ni magbo eku ni bo ni bo ni ya
2: eku na ti wa la na ta je la ti eku
0: do mo ta la go marun ede kara ni ago meson
2: ago meson ale
0: eh ti dele go ago meson ale
2: abi ba de ba ta ago meson ale abi bi to ti pari go
0: ka eyin lo wakati merin abi oko yin le gbe ka yin le gbe
2: oko ka wa na gbe
0: eh se po mo yin di so ko awon ko ba je sunu so ba kero ko loju lana e ti re ko sunu e e ki o ni ki le whatsapp case to je sunu yen
2: auto yo auto kokon ba je sibe lana ni pe sunu to wa be ni pe o ba le john si ni pe ah o ni ona me ona ya ba je o ko le ona ya ba je gan ko le pe ba ko ba je o ni o do ko pa ti o ti je sin o ma ta do ka le seyin en na ma ta to ko ti se sin so na ya ba je gan but ni sin pe ni ni ki ni ko ri bi ki kara ye o so de ifa ya ta block be la mi ji na so ko de la la mi ji la ri gba o block la mi ji o ka ni ba se ni o do ko ti ni bi ta ma ko ri si wa je ge
0: I'm not going to be able to do it. Ka bebe o en to e ka be e bo to e ka ru e ja ru o eh tutu wa e ka ka gbe e ja gbe ko le ba fin ko le ba da o a ri ni na hello
3: hello mi patala
0: yes sir oruko yin sa o
3: ata lati ma gboro
0: ala gba kun ma gba ya e to aloya bebe ki lo na abayo
3: awon eyan wa won ke ma wu wa bo ate won ni e ri mo to won se nbe yin opolopo nu ni be yin lai mo yin every weekend ya le ma ni problem e so wa se iku sogbon to le da leyin pe bi gbogbo wa ni suru ba ata
0: ke ka fara da le so
3: o ti ba ko so mo ta fe da si
0: e se mo dupe sa
3: la pe awon pe lane gan to je pe ko ma wo ju bayin lo because to ba ikun ba mo le ni ko ti mo ta le ti lane
0: Oja sa, e se. Won we ta yan da lo da ogbe ru.
3: Wa lain gbo.
0: O to da ru won we ta yan da lana lo da lo je ogbe da ru.
3: Lo di. Awon lo je ko ma ri be.
0: E se. Se gbo e tun gbo ra yen tun so o. Awon tun ni gbogbo on to ri be lana yen, owo ara wa la se ona tun won se o. Pe ka la tele alale ni. Gbogbo ri di fata. Comrade o obi o enuga gbori e o baba dami. Aye ma ko lati mo si yo, nuga property baba. E gbo kilo na abayo. Wa lai do du baba. Si kwa kasi mefa anu zwe bakiro kokoda.
4: Oba wo kene e, je fes no ti kwa se epi totu kota.
0: Yes sir.
4: Jo yi bo bon bon shele enda ya ni de, iwo du me e mi juwe.
0: Hmm.
4: Awa da je o lo yi gong, leka joba, awa landa le.
0: Hmm.
4: Iwa yi pa ye ba di fu pe ya fu bo, wang we pa la ti to gate. E tu ma a di stop on do ge we. Ka ba je o bo a, a gba o gyo no ye gong, kato, bo si kato ni. Gbogbo nkan to sele lanu eyan ni sele.
0: Hmm.
4: Ah, nkan to won wu eyan gogon gogon lo da ogbo. Awa ta da je osise joba da wa nbe. E je ka se ma lo di to je ti. Teni kokon ni wole. O ba jo da lo pa o ga.
0: Sebe sebe awon alagbara to lo ya fun were ni.
4: Awon alagbara.
0: Awon lo ri le won we. Lawon to ku ba tele won.
4: Ba ba de ti gba na. Awon na na a to tun wa mo ri ni le. A mo ri le.
0: Ah.
4: Elo na awon osise fe se.
0: Olorun. Kebe suwa ba kero pa no tun se ona lo dale afofa ni
4: o se ga gogo afofa
0: ti gogo aba lo ni owo e ose lo wo wo a lo lana e se mu dupe sa
4: gogo kan ya bayi o kan ko mo ra won elomi wole n daji ni na
0: a elomi wole lo
4: he he
0: he
4: afofa e ko agu meji lo to de na
0: meji oru
4: le ri la n se
0: se e go ni le sun e
4: me
0: je ma je suwo ru e ko won da go me osun baba dami osun dami dami o ti wole
4: gbo wo awon kan ba la fi ya je ara wa ni o
0: ago meji ni dami wole
4: be
0: ni o je e sa a ti wa bi se ba yo o ko dabi ko ti wa lona
4: ah o le je o je won wa lo wa ni le ba yo ko le jade mi ti so fun
0: o do ba je lo ma se le o le
4: ta ko ni ta ko ta la ri to ni wulo.
0: Ah,
4: ole ta tun ma fun olowo nje lo se njade lo.
0: Olowo.
4: Pe gbogbo ole iwa la ma ma ba lo ti aye aye ni.
0: Ah,
4: e jo ma gba won we.
0: Se pe e lo e wa pere kan. Eni awa nu o le ko ka lo dun lori ta tun won gba wole yen.
4: Be ni.
0: E sa wo mo lo de to ge enu ya lo la no.
4: O ko ja ya no wo da won tun bo la te ko won lo le so fun e pe bo se ri.
0: O tun ti bere laaro yi.
4: Do sa na pa yo fe ni bo ji mo. Elo mi to je pe elo lo fi lo owo epo o se n pele ejo
0: ah
4: se n de kan to no wo lowo
0: ah
4: mo ye mo to do ku na
0: ah
4: mo to do ku owo epo elo ni ba aro elo ma je ra gbe mo to
0: ah ah
4: e bo se de o
0: ah
4: wa pa lo ma lo ku to ba wa
0: ah
4: ara pa ra ni ke ba wa be fo ma gba won we to ba ti gba won we
0: ma mu o da
4: o se ba ba ti gba won we lo se bon fm mo
0: abi mi ari ma ko la bi je si sa e si e si yes abi I know that oro lo ti ni hello yes sir aduko ba jola kun alaja ba ba be se suru sa e je bo guy short o e tu be be la oruko yin sa o Mr. Samson ori yomi oya e tu wa loya fe fe sa se wa nu so ba kero ko lana ni abe bayi
5: lagbara lana
0: o wakati me o leyin lo
5: alo to bi wakati meta lati Sunday market
0: lati bo
5: Sunday market
0: ni Olombi
5: no ni oba
0: togba togba ni ko mo wa lojo lo
5: lati wo
0: e kile ri bi isoro sa kile ri bi isoro eso soke eso labele e ti osi
5: ibi ton se yen na ni ibi ton na ni ko
0: se nko nbe dorita yen se bi ton se yen na ni soro egbon tawon yen so ni o lo koja be pe afofa wa nu e e ni suru nbe de be lana se ri awon eso ju popo e ri last trace olopa se won po to awon osise le ise to se ona ti won mura
5: won so pe express won pa ka won ta bo lati yo magegi e ra so to pa wa na pa so
0: ona gigi idi ise ona gigi bi zibo lori express e bo lo yi me tan bo lo ona gigi lati lo gigi
5: lati baka
0: oda oda sa oda oda ile ise bo 9209 un to n ba mi leru re o se bayi ni yo mo ri lo alaji adeba traffic e fu wa lo kan bale lo wa no ti wa di ba mi ko ju mo to mo e ka ro sa
6: e ka ro mi
0: sir yes sir
6: e ri bi awon to ti so si waju olodun je kon soro se ri awon ara agba awon eyan wa ni kon se suru daada.

0: seven of your pick. Seven pick, you know.
1: What
0: person? What person? Last seven of the last seven of the last seven of the last seven of Oda, eti e mo se mi ko pe network ara da today you clear that e mo se mi ko sala si joba papo si lori pe won ojo di December Karosu keji lawo lo ojo ota wa e ba bo ejo nitori Olorun ejo nitori Olorun ebe la ma be wa amo e ma ja gbagbe ti da lo la kola lo to ayo gba jadu o kini kola je ka ja o to gbe o mo fo Olorun ba be wa ijoba gbugun ran lo je ba le se fun wa hello
1: e ka ba
0: se bayi le pe le nkan sa o ya e ba se kia kia oruko yin sa
1: oruko mi ni sa
0: se wa nu so ba kero ko elana ni ala gbalu kun mu sa
1: be
0: wakati mero le lo kile ri to kile je ona abayo ti so ba kero ko ni ma du bo se star si ti o lo lara yen gongon lo ba mi lokan je
1: emi ali boy ni ba ta ni ago mejo ale ayo ti mo bi abi ti ta ka da mo bi ni po gba da da yen ni ti wo mo de
0: na gba gada lo so ya baba express Celestial Church of Christ, Luli Cathedral, Adunwon Iju Isaga,

0: ejo ti egbe oselu PDP en to je adije fu egbe oselu PDP fu ipo gomina o lohun o ro won se o lohun men to ni ko pejo o fun ra pe ademura deleke gogo te ka fufu ra ra so lo wa pe lejo ni bayi na won ni egbe oselu PDP ona ti gbeje wo ko nu ile ejo pe awon o seje mo TAPC ati PDP ni pile osun won so pe awon o lejo kokon ba gomina ademura deleke ti pile osun famo inu were di gadia wa la ro tuni
1: o ni wero yin te si waju la ro bond fm la 92.9 inu wero inu telegraph la ro yi bi awon dupo to ba fe ta kongbo lori ipo kan tabi omi lorilede wa nigeria won ma so di mimo pe awon o se ti bi awon o se tohun gbogbo kido la awon o se fun yin ohun lo wa ni fafo en to je ondije dupo labe egbe social democratic party yen sdp ni bi eto idibo to nbo lo lorilede wa nigeria yen omoba adewole adebayo omo ati nso di mimo won ni eyan orilede wa nigeria ise ohun osi ete po nba awon omo orilede ifira won ni ti kadara ba sa da o ba gori ale fa laarin odun 2007 si odun 2021 ni gbogbo eto yi won ni gbogbo isoro yi o ba di afiseyin te gbe fisho bako na ni won tesiwaju won ni seri lori isoro eto ni yen gan na awon musa logun lati pe isoro eto abu to orilede yi o wole patapata won wa ni anise lowo awon odo e to gbagboro kan bayi won lawon na awon kaju e lati pe eto na gbogbo awon odo to ba tin jade nile eko bayi won ma ri ise ni ta sose o wa so di bimo nu oro won won ni seri eto ọrọ aje epo n ti ri bi omi ọka won ni atunse to lọrin yo waye lori e bakan na ni wa so dilu pe ise ri isoro ina monomono pe ari oju te latodun yi won ni ti kadara ba ti sa ta odi awon orilede wa nigeria won ni eyan orilede wa nigeria gbogbo awon isoro ta won kale awon epo n ba won fira orilede yi gbogba lawon ma kaju e bi en to je onije dupo labe egbe oselu bi ninu nibi eto idibo are to n bo lona laarin odun 2027
0: ninu were the guardian to jade laaro toni won ni iya ajeku e yo sese e ti gbagbe pe ataje bi saye yo pa e lomo je ni o ma ni oro to nsele ni ipile Kwara latari kini latari eto osilu to lo lowo lowo o se gomina Abdulrahman Abdulrazak ati en to ti gba ko je ile igbimo asofin apapo ile wa yen alagba Bukola Raki won ni awon mejeji bayi olorun lo le yanju awo to nbe laarin ara won won ni awon eyan ninu egbe oselu APC pa ni ward gomina Abdulrahman Abdulrazak won ni won ro ticket pe awon ose egbe oselu APC mo won si lo darapo mo egbe bi won ni eleyi je latari gbogbogbo to nbo ni odun 2027 ni ipile ti Kwara won ni kitu ase enikan won ni ni gusara ipe senator Lola Ashiru ohun na mu gbogbo awon eto to ti ni fun egbe oselu APC tele o dadagbo bayi o ni PDP lohun lo ibi aye bayi si na la ma baye yi si o won ni ni ilu Ilorin awon eyan ko ro ti ke lati do egbe oselu APC to je ti gomina Abdulrahman Abdulrazak lo egbe oselu PDP to je ti are legbun asofin tele senator Bukola Saraki o wa ni se ti gbagbe ni ipe ota ohun ebo to nbe laarin baba Abdulrazak Abdulrahman iye alagba Abdul Gani Folorun Sho Abdulrazak ati baba Saraki senator Olusola Saraki pe o ti pe o ti lo bi adota odun bayi ipe awon mejeji mo fe rira won sojo pe oti na ni awon mo jogun to pe won bara won po pe emi ojo iwo ojo won wa ni pe e mo pe ijala yan tawo la le yanju ko se to le yanju duko emi ojo iwo oju mi to nbe le Saraki Abdulrazak ona lo si nsele ninu ote oselu Kwara je bi okan pataki lara awon agbagba alagba san jawando san bo se so de pe bo se mama ba lo niyan o o ni gba fura won ninu iwe iroyin the guardian ile wa laaro tun ni o
1: ninu iwe iroyin new telegraph laaro e wole n to ba se pe to eko won gogo ko gbi okan wa mo pe eko se pataki eko se koko ni gbesi aye eda en to je alakoso fun eto eko lorilede yomo we tu je alausa o ma ti bimo won ni se ri isoro ki awon omo ki o ma kuro ni yara ikeko lasiko ta awon akegbe won keko lowo won ni lorilede wa nigeria won ni iroro e o ma ti n lo le die die won ni laarin ogun osu yen 3 months won ni awon akeko to ye ko ye ko wa ni yara ikeko ti won si nbe million kan lo je pe sejoba to lo lowo yi awon ti dawo pada si yara ikeko ti awon na ti lanfani lati ma akeko to ye ko won ni oro ijeyo nigbati awon asoju awon asoju isokan leka eto eko ti won wa so orilede wa nigeria labe adari won Isaiah Bare to da rosa eto e pe o wa so orilede wa nigeria ti won si so pe laarin awon ma akeko yi won ni million 6.7 million

0: koko nu wero ina lo nte siwaju ninu wero litros to jade laaro toni won ni eni ti o ko lati te aso ara re mo lo nfe fa ilaso ya titi amerege ni o ma ni ti oro obirin kan to je agbolonta ni ariyo boston olu nilu ibadan ti won pe oruko obirin na ni adejoke popola e bi obirin se nsoro oni se ri se ka ma bi omo pepepe nkan kekere ni fohun oni maru lo gun eru boyinbo alawo fun baru orun awo oni bokunrin ba ti le sumo ohun lekan bayi o ye keji kokan fi se ala ni o lo ma loyun sa ni oni gbagbe omo ti lo bi mefa je ko gugu so kini idi owo ko fi se owo oni eje mo pe laarin osu kewa 2024 si asiko ta wa o ti bi mo bi me bawo lo sese o bi omo eyo kan ati beji meji la ti o ti pe odun meji to yi o li awon omo meje meteta yi ipe ohun ti ta won oni se ri omo akoko to koko bi ohun ta ni 80,000 pe oni se wa ri beji yen eni to ohun ta won fun ni agbegbe ogere inu oja ogere lo wa ipe ohun ta awon beji ni 300,000 naira ibeji lowo ohun pe ya na so kini to n gbe wa yi oja yi ko ya bo se ko ma ya se o le ma rogbon da si lati ma ba wa ri awon mo jigbe ni o ina lo wa ko hun bi won se n ji omo gbe ka ma ba la won na o ni to n ti jigbe o lo bi mokodi ni ogun to ye pe ohun ti ta omo to n ti ta fun won o lo bi mefa sa to ye pe eje tara hun o lo bi mo omo ohun mefa lomo to n bi ipe to ye pe ohun toju sile ohun e oni to dagba ji nu won merile ni odun merile logbon ni 34 years ohun to wa kere ju to n be lohun bayi odun mefa ni ba le se wa ri awon mo ijigbe nkan kekere ni to n ba ti bo sinu awon oko ibadan pe a fe gba le o fe aya le o ohun ba ti to ba ti so be to ba ti ri iya omo kan tosi ohun gan ni apa ni oni bomi iru ka so pe ya aya le pe ki n work o ohun ba di aladua owo wo gbagoda ni gbogbo gbogbo eyi pada awon mo to ba ri pe o di won le soro won a sise fun won a lo we fun won pe lele ba ti le yondan mo pe lo we lodo bayi o di ogere ni o awon na awon mo to ta yi bo le tin e seun jeje o en to hun ta won fun pe lo to omo mokodi logo so pe o ti ta pe mefa ti sai sinu won metala na ni o nbe ni aye o wa lo lodo lo pa to nka boroboro bayi eyi obirin omo yin o won ni bo se so pa won fe ya legbe be na ni won tun se ku asu kakakiri ti won ji awon lo mo gbe ninu wa daily trust na ni dejoke popo ola lo tin ka boroboro bi aje to yiwo fun
1: koko ni iroyin te siwaju laaro Bond FM lawa 92.9 won adura lo le seun gbogbo e je ki a ma gbadura nje je mo pe o je alaga ijoba ibile musin honorable tumoso aruna aruwe won wo darapo mo awon akegbe won to je te egbe oselu APC ni bi epolongo to won fi side adura lanode yin

0: Garden.
1: Unko ila dara Ben.
0: Western Garden. Ewa ni Owudi. Of Owudi in Juroko Road. Kujina si Ami Barak. Ni Owudi. Kujina rarara. Si Ami Barak. Tuwa li Owudi. Kujina si Owudi International Market. Kujina si Police College. Tuwa li Owudi. So it is about the Western Garden. Bite yon ti de koi li le seke se.
1: Wow.
0: Basi ta good land estate face one. Tan so fan yon yon.
1: Uguru ni. Uguru ni.
0: Bibi ti ekpe li ti wa lo. Tuto ti wa lo si ni. Kujina si yon uguru. Kujina ba yon yon. Bita yon yon koi li. Lati ma agbe. Baba luwa.
1: Buru ni foku ba le liwe. Turi emo di yon ma sobe.
0: Ben.
1: Ni pe ni li good land. Mo li kwe ti si tuto. Ye ke si fan moni le.
0: Ben.
1: Wow. Da yon yon la mu.
0: Ben.
1: Yo yon di Western Garden yi. Ejo se air to se be se se lori good land
0: ke se mo pe odun wa ki sa mo fo loko ninu se ile ati pe die ninu so gbo eto ti ye ki a se gbo to yen lo ti wa mo le ba ta
1: ala sha Moses Taru NDCO Sort After Project and Services Limited esa ona fi o sa bi an so e le ni
0: 300,000 naira ni
1: mo kota
0: ah full plot ni 300,000 naira
1: ile we se
0: mo pe ba se bere good land ko ta pe 300,000 ta won ko de ti to de ti ni to wo pe wa lo ni
1: 300,000
0: ni plot
1: aba da ya tin ba ti so mo ti gbale ni
0: ti gbale yin
1: mo le lalaji
0: ti son ko gbale laji na wa
1: baba se e le won ta be so de de lo
0: awon to be so de de afani wa fun won 350,000 naira ni
1: o ma le 50,000
0: ben
1: it is mo fo gbo lo to e da ni nu
0: ben
1: se won opolopo ile se won ni so ko ko da ke ni won ni o le so fo su meta le so fo su meri mo le so pe ile o ma gori e
0: ben
1: o su mo la ma fi son 300,000
0: o su meje ni 50,000
1: 50 bill 50 bill no su e mo wa ko wa won da jo 50 bill so su
0: ben
1: bi poko da jo 50 bill fu o se wale
0: ah afani la ni yen
1: ile da so yi pelu ajo to be ko ni mo boye ri ko yato ile ati gbo lori
0: ile to je pe ngba to ba ti bere sin son lo ti bere sin gbo lori lo
1: e sale ba ni pe number yin ke to wa so address satisfaction
0: awon number ti e ma pe wa si 0912999 1261 0912999 1261 tabi 0901567750 0901567750
1: se ti filole mi sir
0: a se se fe se filole
1: ojo ola mu
2: lati lo se filole a ko awon eyan lo ni ojo 12 September 12 2026 ojo 12 oṣu kẹsan ojo 2026 ola ko awon eyan lo si ibe iwo ti o ba fe wa tele wa lo pe awon number yen tabi ko send WhatsApp si gbogbo awon number yen ki won le ba fi oruko yin le
1: mo lo office sir
0: office wa 45 egbeda idimu road monle bus stop legbe nepa office
1: 45 egbeda idimu road
0: egbeda idimu
1: road ko si ni won sala sikure so si fanu le arin yen lo wa baba ta ba ma wa be njo Saturday kila ma se
0: eh ke pe number yin ni awon number ta ti pe
1: re ki sare ke
0: o wa lori WhatsApp 0912999 1261 0912999 1261 tabi 0901567750 0901567750 Afani la ni the Western Garden. E se pupo a o ma reti yin.

0: da sa awu setulo ni gbangbo o la si de wa n baba mo kin da da ba ka won lori o awu lori adi bi npe ati lori ya be je ba nki won e do tu ba ma tu ba tu se si ni ko ni daru mo yin lowo adupe lowo yin adupe lowo yin adupe lowo yin adupe lowo yin e mo dupe lowo yin n je ta na mo to fuke lana e se wa ko adu ti o odo ni ti wa a teswad lori eto mo ki baba wa olowo iku baba fuad na baba e pelu re apere o kan mi se ni ilu ni da mi lowo ka ri pe gbogbo ba patapata na ni mo ki ara o buru nbi mana pe ni je ni en a dupe e ku dide ibi ti imam wa gafar e se ku dide e gbogbo baba te wa mo ki yin e ma bi ne po e je o ma wuri ni se nkan ni je ko ma apiya ya tu ya ti po na ba re te lodo won to tu ti a ba do ma dupe lo to ba je won ni yo e se ku dide o en ran ki ba le je odudu na I'm going to go to the house. Ma fi balẹ ilu na okoro na mo fin gbo yin balẹ patapata a ti salu odo re balẹ ilu na okoro mo kin na da ine ne ku dide ne nu go no ba oni ba je wa patapata la ka ma ki an je mu wana la papo je mu atan retire alaji akosle wa ha e ku dide pa ko gbo je mu ato do to ni na alagba gbenga fatile abi ka pe ni brother Gbenga Fatile a kin yo good to do at gbogbo e loga loga te wa na ali ma da para apo se se mi la pelu reto ani ambassador you know say my normal man dey logo mo ti ya foko a test wa lori to bank awon yan nule
1: emi mo ba de wole agbede yi ayo fi ara ni mo kin yi wipe e ku ju
0: e se ki ma la pare ki ma ki ala se se te meta yo ta do nka Nigeria limited wipe won ko ayeye ko tun mi gbe ti won se leni atawon atiyawo won e se opolopo odun laye e bo ti wa o ke pe to laye e ni ma sare omo e ni riba no je ni je ba je e ni je kuru ada pada adua a je tawa na ala se le se ke meta yo ta re ka ni je nu te e ni mu ki atenya ti iyawo ni oro ile kode ha sare ya si be o to de pa lo tori lo se to koja mo salaye pin bi ori ile po bi se nlo a ni ye mama so tori oda pigba ta se foreign exchange ni ori eto mi kan nigba kan ni se ko ile ba ti mo bi se na nso lo se ta wa yi awon le po ti mo nso fun awon eyan mi ran kan pe mi ani mo ti so la mo ba se kan ni wo re yi to ba ni kan ta wa ni o bo ti je pa kan yin wo ti won an yin wo ti won le nbo mi ni to si odo won te ma ko gbe ba ti awon ta nso e ko pe geji mu pe ba ti awon ta nso e ba ko ba mu o si je ko ri be e ti gbo en bi temi wa mo ti geji ti pe hun o na ni to sala e fun mobi to wa ni onibuku onibuku lona ata long ibe ni o wa geji won o pe pere pere mobi to na wa ni agemowo o na pe pere pere mobi to wa ni agemowo o pe agemowo ko o agemowo ni mo pe fun o ta ba lo sona badagri o na pe ko pere mobi na to na to wa ni Festac town ni first gate o na pe ko pere pere mobi to wa ni Festac town first gate o na pe pere pere mobi to na wa ni owo ni koko ta ba lo sona alakoko lati nu agbado lohun o na pe pere pere Caterpillar ni won pe abi bi tan so mobi to na wa wa ni ta ba lo si idiroko ona o pe mere mere atomiti meun ti awon to na badagri yen o pe mere mere e je ka sare se bayi na

0: alafia lojo gbogbo oluwa koni fi keyin loro temi koni fi keyin loro ti e koni fi keyin loro gbogbo wa e ko ojumo re to mo wa ni gbogbo ibi te ba tin gbo ile ise Bond FM 92.9 alafia tayo ohun le to te n gbo lati ile ise wa Bond FM 92.9 lori eto yin eto wa eto alafia tayo ibe o na lati ma yanyan na awon orisirisi ailera ti a si ma so bi a se n toju ru won to ba ye pe won ti lu ayan ti lu gbadi e ti a se ma ko wa bi a se ni lu igbadi awon iru aisan be lagbara olohun atemi ateyin aisan ko ni se wa ogbogun ko gbogun olohun oni fi se wa won ni rowo won ni fowo ra oxygen fun wa ka to mi lagbara olohun oloruwa ogunlaike loruko temi alafia tayo n tesi waju lori iye eto alafia tayo laaro igege bi ese mo amoran ilera o na ni a ma n koko mu amoran ilera nibo la nlo nibo la ngba lori amoran ilera ni aro otuni a fe wo social health wa gbogbo gba na ko ni a ma ma wo inu ara gangan sugbon a le kokan agboro ma wo igbe aye wa ije igbe aye so mu alafia dani ni abi igbe aye gunduku ohun na ni a ngbe social health ohun na ni alafia laarin ebi laarin ara olubasepo ati agbegbe ti a wa iyen community ti a wa agbegbe wa bi a ba wo oye nisin ninu palo iya ati baba atawon omo won le wa fun bi wakati meji te po ni kaluku won oni bara won soro phone ni won mo te pin aye ori be nigba atijo igba mi iya ati baba won wa nle pelu omo won omo nkan to nlo ninu igbesi aye omo yi ikan mori adegbo ohun atawon obi e lo nge eni to nfe o disappoint e ti omo yi fi wa labi awon obi e won sakiyesi nkan to nsele pelu omo yi afigba to omo yi gbe nkan je si won lorun adupe fọlọrun wi pe omo na ko ba be lo sugbon a gbodo ni amojuto ara wa laarin ara wa iko sele nigbati awon omo yi omo university ni won iko nu won moto gba sinu gota ko le dide o de ni roommate nigbati wa di nkan bi 7 ni roommate e bere si ni o bere si ni pe awon ore won lolokun ojoko yi pe lagbaja o ti wole 6 o kin lu to ma fi wole 7 ti lu bayi kini kan e o so pe ohun lo si nkan lara awon to pe o ni o lohun lo si ona bi bayi won sa lo sona be bi won se ri ninu kota awon ni won lo gbe kuro be ibe de je ibi to je pe o ma nda ko wa je pe eni to je pe onirin are ni abi ko ni awon ore legbe ti won jo nse ti won jo nse soro o le ba be lo awon mi ati eni emi o lore o emi o se gba o emi o sawo a ni gbodu gba to ba fi gbogbo eko so re ko to lo re bo je meji bo je meta awa muslimi ani won ti won ti ko le yin imam bo ba sha ti je yoko bo ba ti le mu mosa o ti se dede tori e je ki awa ni alafia pelu ara wa ki a ma bere igba me lo gan le bi ti wa ara won lo leni ninu itawa yi to ba ti gbe fonu e lo iyen awon to ba ti esun pe ra won ejo eje ki a pada si tatijo alafia ara bawo lo se wa nbe yen iya ati baba baba ma je baba e ka bo awon iya gan won mo nkan to sele si awon omo won bi nkan ti mo so ni ose to lo nipa ta wa n kekere ti mama mi ba ma we wa lale o mama fowo te gbogbo ara wa ipe ta ba ti sere ta ba ti farapa ta so nle ibi to ba ti nwe wa to nfowo te wa lara yin igba ta ba ti se ye bayi ki lo se nbi wa sugbon gbogbo yen ko si mo ose ku gan lo poju to ntoju awon omo wa gbogbo eleyi e je ki a mojuto ara ilera ara wa ni ilera igbe aye wa ohun ni a tu wa lorun o a toro fun wa gbe mu ko alafia tayo ohun na lo nte si waju lati le se Bond FM 92.9
1: waju mami kai lo mi ala be a rojo gbogbo oju awo la o bi gbo be pamu pamu ji

0: kaabo pada ku tejisi wa ruya papo tejisi wa ju ogorun kan awon akeko ni won ti sa won lawon ile eko mefa ototo nijoba ibile ikurudu nipinle eko ti won si ti setan lati je anfani eka lati je anfani eto eko to yoranti ati irin ajo nipa asa ati ise lojuna ati ru won ni agbara akori irin ajo eto eko na ni won pe ni Prince Ladegating Store leiti alaga ijoba ibile ikurudu Abdulatif Adedayo Ladega se agbateru re lojuna ati siju awon ma keko na si riri ti o je atona fun won lojo ola alagba Ladega so pe isejoba ohun pinu lati mu idaba soke ba ironi lagbara eto eko ohun ojo ola to jiwe fun awon ogo were adari the bad creative media to se amojuto eto ohun alagba Waliu Adeyeri so pe erongba won ni lati siju awon ma keko na si anfani alumoni to nbe leka eto eko ki won le ba ni atona iriri eto eko to yoranti won ni eto na yo je ki awon akeko mo nipa asa ati ise yo si tu je ki eto eko won yoranti o lati ro won lagbara lojo ola Adeyeri safikun wipe awon to gbe eto ohun kale ni won so pe ki awon omo na riranju agbole won lo ki won si riranju ilu Ikorodu lo kon ma palemo fun ojo ola won leyin ti ajo subebu tawon na se ati leyin fun won agbarijopo egbe maritime truck owners tamosi amato ti gba awon omo egbe won atawon zona chairman won ni oju lati mese ko gbe eto abu to peye lasiko ti won ba wa lenu ise won lojuna ati ni wa lojula la kan fin sori bi odun ti se npari lo alaga egbe amato nipinle eko komre alaji ahmed isaro lo gbe amoran na kale nibi ifilole amato pago eyi to wa ni apapa nipinle eko komre isaro se ya afikun wipe eto madandofo ti wa nle ta mo si insurance fun awon osise na to si so pe anfani yo je ki irin ajo won ko rorun lori emi ati oko won mo so die loro e je agbo ton wi
1: kakibo ma se takutaku ni balu kuda tubo tuno to wa se dada ni odun la lo yi pa igba ni nbe te pe a mo je ru wayo ti mo dipede si wa lorun ti mo to ma lagent baba ti ri pe daju to muna do ko lo to ni ga esele
2: eni mo le ma lagbara 500,000 600,000 lati ki se so si motor to ba ti medu ti to fi gbe ni kale to fi gbe moto lo to fi moto bo aso ko fa
0: Comrade Ahmed Isaruoro awon omo egbe amato na lati daju wipe won je anfani ti won gbe kale yi fun eto abo emi ara won ati irin ajo won loju popo ewe ijoba apapo so pe awon ti pa kitimole lati daju wipe lana digital ni won fi mu idaba soke ba eto eko laari awon agunbaniro NYSC lati fi opin si ayedewu iwe eri NYSC atawon ti won je alujonu agunbaniro ti o sin ru ilu to sin gba iwe eri o minister fun eto eko dr Tunji Alausa soro na di mimo nigba ti adari ajo NYSC ogagun olakunle nafil to lewaju awon isongbe re si abewo si alagba na nilu Abuja dr Alausa so di mo pe labe isakoso are Bola Tinubu pelu ireti otun ri new hope agenda won ni logan lati di gbogbo alafo kudie kudie to nbe leka eto NYSC agunbaniro ni orilede Nigeria won ni akosile nilana digital ni o je ka moju lowo akeko to se eto agunbaniro ti won si gbowo won bo titan ati bo se dokita Lausa is why gbe ijoba yo mese ko gbe ona abayo lati fi opin si awon magomago to su yo nipa lasiko eto sirulu laarin awon akeko ile okere ijoba ile America ti fi ofin de awon ohun elu kan ton ti orilede Canada wa sorilede na bi oti lile ati awon ohun elo to jomo ti okada ati ohun elo mi ti won lo ninu ile pe ko lanfani lati wo ile America mo gege bi ri na na atuto are Donald Trump to so pe dano ti orilede Canada fi n gbe awon ohun oja wole o ti lo di si ofin oni ti o ba fi dojo ke do kokandilogbon osu kesan ta wa yi ofin na yo be si ni sise siwaju ni Canada Prime Minister McCarney ti so mo ninu foran video kan ti o lo lori ero ayelujara wi pe awon ni ajosepo to domoro pelu ile America bo ti ja su pe ru ofin be yo mu alebuwa fun ajosepo na so di mo pe lowo ta wa yi orilede Canada ni o ni ikowole leyin orilede Mexico ta ba nso nipa oro aje ati bi oja ti se wo ile America o eyin eniyan wa ba gbe po alafia lo papu tede do ba soke orilede ye ja gbe pelu re po ojuse gbogbo wa ni iroyin apapo ni juba ilo lati le ise bonda fm 92.9 keja nipele eko tim tokpe ajai lo lo turu pelu ati leyin chidima opara chakwe igba mi ta o pade abdul fatahi abdul gafalo so pe lori ni keje kashe hutabo
3: lodi ewa papu ko iji mare lodi ri ewa papu ko ewa fakuko ejimare lodi ri ewa fakuko nibi kakeje ati polowo o se royin

0: ni asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egboogi to je pe yo se anfani fun ilera wa kile ni fun wa
1: oruko mi ni Fola Oluwa Tola asoju ile ise Vital Royal Health awon egboogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se akoko ninu awon egboogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest Royal Rest ti a fi eroja Ashwagandha extract se don sise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya o sise fun palpitation o ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise o npese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile o nje ki ole ayo so ninu omo obirin ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la npe ni royal guard royal guard ti a fi eroja neem extract se o ma fun idoti inu eje ti a npe ni blood purifier o ma fun orore isaka ati italara kuro o nje ki ara jolo ti a npe ni skin rejuvenator o ma so agba dewe ti a npe ni anti aging o ma nje ki eyan rewa si o ma nje ki eyan dun wo loju fe ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806 655 5103 e je kin tesiwaju iketa ninu egbo igi ta tun ni fun yin ni royal intact royal intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se o nje ki okunrin fakoyo ninu ile o nje ki okunrin se ise bi omo okunrin o npese oje fun omo okunrin ko le se ise ako ninu ile ikerin ninu egbo igi wa ta ni la npe ni royal insucap royal insucap ti a fi eroja genemas investor se o ma fo atogbe kuro lara o si ma nje ki ara bo sipo lowo ailera navdak ti fi ontelu gbogbo awon egboogi wa ta ni awon egboogi wa eleri won ra nile itaja ogun kaakiri eleri ra ni bisi lola pharmacy won wa legbeda ati okun ola eleri ra ni ojes pharmacy egbeda bakona eleri ra ni juta pharmacy won wa ni sheri won wa ni council won wa layobo eleri ra ni ramsgate pharmacy ni sango ni idi iroko road won wa ni abule egba won wa ni ijaye won wa ni kola ati iyana iyesi eleri ra ni b emmanuel pharmacy ni alasalatu road ni mushin eleri ra ni zin pharmacy ni mushin eleri ra ni vin paul pharmacy wa ni mushin eleri ra ni uzo b pharmacy ni mushin eleri ra ni m and j and son pharmacy ni mushin eleri ra ni wellness pharmacy ni jakonde gate isolo road eleri ra ni yankee pharmacy ni badagri eleri ra ni Satchmore pharmacy won wa ni badagri eleri ra ni stb pharmacy won wa ni badagri eleri ra ni great lord pharmacy ajayi road ogba eleri ra ni esteem pharmacy ogba bus stop eleri ra ni neb pharmacy ni opposite nnpc filling station ni bank road agege eleri ra ni bruno and matt pharmacy nepa bus stop ejigbo eleri ra ni ben eze pharmacy number 1 demoni street ketu o wa ni nesco pharmacy ni ketu eleri ra ni promino health care jumafac bus stop ikorodu eleri ra ni lux pharmacy ni ikorodu opposite uba and ikorodu garage eleri ra ni gabis pharmacy idugoran idumota eleri ra ni pharma care pharmacy won wa ni festac ati satellite town eleri ra ni ox pharmacy won wa ni festac ati satellite eleri ra ni omega pharmacy won wa ni church street ake ogun ni paja legbe post office ni paja won wa ni command no awon ero ibanisoro wa ni 0806 655 5103 0703 039 8601 or 0145 08 72 address office wa Vital Royal Health 7 Awolowo Way Ikeja Lagos opposite Ikeja Local Government Olorun oni fa isan se wa o
2: body body body kita na stress dey full body use Royal Rest make it stress e waka go
3: mo ba bi pupo muslimi ododo lere pe ki lo tumo lati pe ara eni ni muslimi ododo kini opo marun se la mu duwele lori o se se ko je pe esisi pupo ma fun mi ni sibi ka si gbe ni alaafia ni ka si si tele awon opo marun esin islam to so pe eri mo so shahada sulla ila ila la ka ma kirin wakati marun wa dede ka ma yan zaka ka gba ramadan ka si sun ni ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se eri alaafia yen gan opo marun se daruko yen gan lo sokun fa idi si imam travels and tours se so nigbo we to kan si ape ni gadi arafa lori bond 92.9 fm ni gbogbo ojo esi si se Friday ni so na yo ma waye bere ni deede ago mefa si ago mefa bo irole ni bi ti Dr. Adetokun Abdul Salam yo ti ma la wa loye lori bi Islam se je esi alafia ati ohun ti o ko mara ran esi Islam duro le lori lati da seto lati ko seto ba nlo lowo e pe se 0706 316 1916 badiala fa lori board 90.9 Imam Travels and Tours lo so ni gbowo e
4: Band FM.

N'eziokwu eziokwu, nnọrọ m na-ele ọkwanye ya ka mma o karịa mmadụ iji aka egbu onwe ya, n'agbanyeghị otu ha si sie ike, n'agbanyeghị otu ha si dị. Anyị nwe ndidi jiri obiọma na-ese bụ ihe kachasị mma. Ọ baghị uru mmadụ ichewe echiche ihe ọ ga-eme, chee na ọ ya mee ya ihe ebi otu mgbe ọ naghaghị ebikọ ụta. Ihe ka mma bụ inwe ndidi, dịkwa ka chinchin gwara ụmụ ya sị na ha nwee ndidi n'ihe na-ekpo ọkụ ga-emecha jụọ oyi. N'ihi ya, ana m anakọta egwu nwanne anyị nwoke ahụ bụ Oriental Brothers na nnọrọ m ele ọkwa ya ka mma o, maka na ihe na-ekpo ọkụ ga-emechakwa jụọ oyi. Ebe ahụ ala nọrọ ọgha ka ọ ga-anọkwa wee too, ihe adịkwa mma otu o mere. N'ihi ya, ana m asị nwanne m, jisi ike o, Chineke bụ ike anyị, ọkwanye bụ onye na-enyere anyị aka. N'ihi ya, mgbe ọbụla o chiwere ike, kpokuwe ya. Ọ Chineke na-anụ na-aza ekpere, ọkwanye na-enyere anyị aka. N'agbanyeghị otu nsogbu anyị nwere ha, ọ na-anọnyere anyị mgbe niile. N'ihi ya, nke ọbụla bụ nke ahụ bụ mkpa gị, jisi ike na-akọrọ ya, ọ ga-anụ ya.

eziokwu nke ọbụla na-akpọ onye ya rịọwa Chukwu, dịka m kwuru na mbụ, na Chineke bụ Chineke na-anụ ekpere. Ọ bụrụ na ị kpọkuo ya n'ime mmụọ n'eziokwu, jiri obi gị kpọkuo ya, ọ na-aza. Mana ihe ọzọ dịkwa mkpa bụ na ị ga na-erubere isi, ka o wee nwee ike na-anụ ma na-aza ekpere gị. Biko, onye egbula onwe ya, onye ebukwala ihe ụwa n'isi, kama ibu ahụ na-anya gị bugara ya Chineke. Nke ọbụla ọ bụ nke na-akpa gị, biko gakwuru ya, ọ ga-aza gị. Echefula na ọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka ị nọ n'oge Oyorima. Onye ọma na-ege ntị, ọkwa n'otu a ka Oyorima nke taa si jiri nwayọ nwayọ nwayọ na-abịa na njedebe. Ọkụ elekere mbụ anyị ewetara gị akụkọ ụwa.

ọka ònà oge ndị igbo na bond fm 92.9 ka ọ dị ugbu o jirila nkeji iri n'ise gata elekere mbụ. Oge eruola maka omenigbo.

0: omenigbo
1: nke dị mma mgbe
0: ọya ka anyị abata n'oge omenigbo nke tata na-asị ndị ewuo gị bụ onye ọma na-ege ntị nke a bụ oge ị na-egere akụkọ dị iche iche nke sitere na akwụkwọ akụkọ ala anyị wee pụta nke gbara elu bụ nke pụrụ iche na nke tata eji m akwụkwọ akụkọ The Nation na nke Daily Trust a na ekele gị na asị udo dịrị gị ebe ị nọ wee na-ege ntị Godwin Ijeoma nta ogwo bụ aha m onye ahịa enwerọ m shid mana nwanne m olile anya dị mụ na nwanne m si n'afọ nne ọzọ nọkwa
1: aha m bụ shine dechukwu eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph nakwa nke The Guardian
0: ọ dị mma ka m ịgbapịa ọsọ na nke tata eji m akwụkwọ akụkọ The Nation nke gbara elu n'ime ya bụ ọ sị ịhọpụta Tinubu dịka onyeisi ala n'afọ na-abịa abịa bụ 2027 bụ ihe ọma pụrụ iche maka njikọta ala anyị niile onye kwuru nke a bụ ndị kwuru nke a bụ ndị otu ndọrọndọrọ APC na steeti Lagos n'ibe nke abụọ ka ọ gbara ka ị ga-agụ ya bụ akụkọ nke ọma na akwụkwọ akụkọ The Nation
1: ọ dị mma a sị na o nwere egwu akụrụ mgbe nwa mgbe nwoke gara aga aka n'akụkọ niile as the sweetest as you defend them however ya ndị na-eje eje gị n'ala ala ka nwere nke a dị oge oge ka ọ na-akwụ akụkọ dị Guardian na wepụrụ maka m udo na mmaja nakwa ihe nwere ike ịkọ ịkpasu ọgbaghara n'afọ 2027 n'agbanyeghị na enweela nke nwa sị na peace accord onye ọbụla bịanyere aka n'ime ya onye nọ na abuja dịka onye isi oche ọzọ bụ na ị gaghị atụnyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC isi na abuja pụọ o kwesịrị ekwesị maazị nwaikuru na chi steeti Ebonyi na-agwa ndị isi oche anybody that is not from APC be with the person mercilessly o kwesịrị ekwesị o kwesịghị odokwu a ọ nwere ihe a nwere ihe ndị nwere ike ịkpasu ọgbaghara n'oge ntuliaka ọchịchị n'agbanyeghị na otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile ma ADCO ma APCO ma NDCO SDPO ha niile e mere ka mata na ha dị 22 22 political parties ga-abịanye aka maka udo onye pụtara na-agbọpụ na-ekwu ihe dị ya mma maka the natural ka eme ntuliaka n'afọ 2022
0: ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya ndị mmadụ na-anwụ dịka nke mere na steeti Osun
1: ọ dị mma ya bụ akụkọ ka ị ga-ahụ n'ihu nke isi na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: a na-ekwu ndị atụọrọ ọmara ma atụọrọ ofete ya ofe isi n'ime ọhịa n'akwụkwọ Daily akwụkwọ akụkọ Daily Trust nchi n'aka ugbu a ọ dị mma ka inyopukwokwuo nke ahụ ọ sị na tata bụ ka a maliteziri ịchụ nta bootu n'otu ndị ji otu ndọrọndọrọ dị iche iche azọkwa gọvanọ na nke ndị na-azọkwa ụlọ ọgbakọ steeti dịgasị iche iche ya bụ tata ka a malitere ịchụ nta vootu ha onye ọbụla mara onwe ya mana ọmakwa asaa arụ ya mara onwe ya n'ibe nke iri ka ị ga-agụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ọ gbara elu na ndọrọndọrọ ebidokwo sara ọkụ
1: ọ ka onye ọbụla kpara uche maka na kama ya bụ ntuliaka ga-eri isi ma erie m isi ntuliaka
0: nke mbụ nke ukwu mere eme okwu okenye
1: ọ dị mma atiku ndị ya bụ ndị nkwado atiku na ndị nkwado Tinubu nọ ndị kwere na ndị ekweghị maka amụma dị iche iche eji achị anyị nakwa onye ka bụrụ onye ohi na ime ha abụọ ọ bụghị m kwuru ihe edere na akwụkwọ The Guardian ya bụ rekọd onye kacha bụrụ onye ohi na ha abụọ ndị nkwado atiku na ndị nkwado Tinubu nọ na ndị kwere na ndị ekweghị maka ihe ụzọ ihe abụọ ndị amụma dị iche iche Tinubu ji achị nakwa onye kacha nwere ajọ aha na ha abụọ ị ga-agụrụ akụkọ a n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: ọ dị mma a na-agụ ya na-aga ka e wee na-achọpụta ikuku na eku a na-afụ ike ọkụkọ ọ dị mma dịka ka o si wee dị na nke a na-akwakọ Daily Trust ka nọ ya ugbu a akụkọ nke a bụkwa nke na-awụ akpata oyi nke ọ na-abụ onye nụ ọ sị tụfịa kwa nke a emekwana ọzọ mmadụ anụkwana ya mmadụ ejikwana ntị nunca. Hey, erere mumu nke mua. Where gote wem zute iri na itolu, wozitu maka iri na itolu. Hey, nika aburu. Unya kakbatara ubu ala mji. Na ba atu mbwere mmada. Na orere mumu nke yama. Where gote, where zute mmada iri na itolu, maka iri na itolu. Hey, chine du chukwa, mamu di nka, metula na no gbe nke gi. Onye aka kpatara bụ onye na-atụ mgbere mmadụ nke onye kwuru nke a n'ibe nkiri na asaa ka akụkọ a gbara ka akụkọ a dị n'ime ya mana ọ gba n'elu n'akụkọ akwụkwọ akụkọ Daily Trust mana gụọ n'ibe nkiri na asaa.
2: Ọ dị mma ka m nwere nke a na akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee bụrụ maka afọ 2027. Ọ na-eke anwụrụ dịka ndị agameva dị mma na ajụ ndị akpụ obi ndị ekperime mkpuchiri obi dịka ọ na-aga steeti Benue nwanna obi ndị uwe ojii wee na-eme ka mmata na onweghị ihe ọbụla emebiri onweghị emebighị ụgbọala ya onweghịkwanụ mmerụ ahụ sochiri ya gọọmenti steeti Benue wee na-ekwu na obi emeghị ka ha mara na ọ na-abịa ụdị njem dị otu a na steeti ya. IPAC bụ onye ojibu onye isi oche IPAC wee na-ekwu na ya bụ mwakpo na mkpuchi ụzọ ahụ megidere iwu dịka Andrew Carr na ndị ọzọ katọrọ ya bụ ihe nwa amadi obi na-aga ka ya leta ọ gala ọ bụrụ na ị ga-echeta obodo yara tawa bụ ebe wakpụrụ ndị mmadụ ma gbuo ihe ruru narị mmadụ abụọ na iri asaa bụ ndị agha isi ekwonwu ndị ji egbe gbagburu gbuo kpochapụ otu obodo obi gara ka ya leta ya bụ obodo mgbe ihe aka mere ọhụrụ ha jụ kwuchie ya ọ bulikwa ka ya gawakwa ọzọkwa ha jụ kwuchie ya nke a ka na-eme ụnyaahụ ụdị ihe dị otu a ọ kwara ya otu obodo a kwa asị na anyị bụ nwanne Naijiria kedu ihe ejizi eme ụdịrị ha
0: ọ dịkwa ebu
2: ọ bụga ebe ahụ gị na-eme mana nsogbu adịghị ha ncha bụ ọnọdụ m n'ihu nke anọ na nke ise na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma ihe ha letakwa na ihe eji wee tụọrọ oke ka a ga-eji tụọrọ oke abụ maka na ọnọdụ ọbụrụ nke ya kacha mma otu akụkọ a gbara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation dịka o si si na ụmụ ntorobịa na-eto eto kwuchiri ụgbọala bụ obi na ndị otu ya wee na-aga nleta na ya rụwata na oke ha na ya bụ na steeti Benue ka ha bịara kwuchie ya bụ ụzọ na mgbadi ọrụ osizie na njem obi bịara abụrọ ịchụ nta vootu kama na ọ bịara ịbịa leta ndị ihe mere ndị uwe ojii nọrọ n'akụkụ ya sị na ha ka na-enye okwu na ha ka na-enye eme nnyocha maka ya bụ ihe mere eme nke a bụ ndị uwe ojii nke a mana ndị ya bụ akwụ akụ ekwuola nke ya gịnwa jirizie ile gị wee gụọ eze gị ọnụ dịka nke a si wee gbaa elu na akwụkwọ akụkọ The Nation nke ị ga-ahụ ya bụ akụkọ na-aga n'iru n'otu igbe na iru akụkọ ahụ nke ị ga-ahụ ya bụ akụkọ gụọ ya n'otu ka ị mara ihe ọpụta.
2: Na steeti Adamawa, otu nwoke gbara afọ 87 ka a tụrụ nga ugbu a ya ga-asị emi na rod maka iji obejiri gbukapụ ezo ikpe aka n'ime ụlọ ikpe. Ọ bụghị ihe ọchị mana o nwere ya na ihe ọjọọ na-abụ eme mgbe ụfọdụ ọ dịkasị chịwa ọchị. Na steeti Adamawa, nwoke gbara afọ 87 87-year-old man ka a tụrụ nga ugbu a maka iji obejiri wee kụchapụ ọzọ
0: ọ chọrọ ịbepịa isi ọkwụ isi ka ọ chọrọ ịbepịa
2: wee bukapụ ezo ikpe aka n'ime ụlọ ikpe ọgwụgwe mmadụ na-aga afụrụ nwa biko gaa gụrụ akwụkwọ a jọrọ njọ ma na-atọ ọchị n'ihu nke 29 na akwụkwọ akọ New Telegraph.
0: Ee Chineke ekwekwala ka mgbere gbaji mgbere na-agbajikwa ji ugbu a ka ihe eji wee kwụrụ n'obodo anyị ugbu a. Ọ dị mma enwekwara m akụkọ ọzọ si na akwụkwọ akọ Daily Trust kwuru okwu gbasara otu ahụ mana nke a dị iche ọ si na ụlọikpe appeal court ejikulo ejidegala dika ka esi we gba akwụkwọ na ya bụ ikpe maka nga apo nare apo irie ano nare apo nare apo ano na iritolu atụ otu onye jibu ọkwa managing director no otu ụlọ akụ akpọrọ maazi oya na atụrụ ya nga afọ nare apo ano na iritolu 490 years case we to ya bu na ya bu 49 ihe amari ikpe bu akuko da ebugo di iri ano na itulu awe matuzie nga no tu otu ebugo nile eburi ya afu iri hancha mezie afu nare afu ano na
3: onwere ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ hụ ndị ezọ ka ịkpọ dịka ụmụka ọhụrụ n'ọnụ
0: ma mmụọ
3: onye ga-anọrọ narị afọ anọ na iri itoolu
0: ọ ka marizienu ma nwoke ọ ga-anọrọ narị afọ anọ
3: nwoke nọrọ ebe ọ ga-anọrọ
0: ọ ga-anọrọ enwere ike ọ bụrụ ya bụ ihe mbụ
3: onye mbụ ga-eru
0: afọ narị afọ anọ na iri itoolu
3: ebe ntị ada anụ
0: ebe ntị ada ha niile amacha ya nye ekpekakwa nka
3: ọ dabara adị maka nwere nke a wee bụrụ maka otu steeti Adamawa ahụ nọ ịmara steeti Adamawa eziokwu dị n'oge join ma ọ bụrụkwa ndị ndị a na-atụ anya maọbụ na-ebe bụ na ọ dị otu Boko Haram gburu mmadụ iri na abụọ dịka ha wakpụrụ otu obodo na steeti Adamawa otu Adamawa n'ihu nke asatọ ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ dịka dị
0: ọ dị mma nke a bụkwa akụkọ bụ nke ghere atọ ụtọ ma ọ bụrụ na a ga-eme ewu ma ọ bụrụ na a ga-aha ka ego a n'azụ m ya bụ na a ga-eke ka ị na-azụ m ọ si na nke a onye isi ala bụ Tinubu gwara ụlọakụ ukwu ala anyị ya wepụta ego mgbazinye nke ọ ga-egbazinye ndị ala anyị bụ Naịjirịa maka azụmahịa pụrụ iche maka iji wee na-emete onwe ha dịka ka o si wee gbaa na akwụkwọ akụkọ a n'ibe nke anọ ka m pụrụ ya bụ akụkọ mana ọ gbara elu na n'isi nke mbụ ọ dị mma ka onye ọbụla mara maka nke a ma ọ bụkwara na ọ ga-eme ka o ruo m aka rukwe gị aka ọ dị mma akwụkwọ akụkọ The Nation
3: adịmma onwerozi na-ewerekwu tupu anyị apịachie
0: ọ dị mma dịka ka a na-ewerekwu kama na ka o si wee gbaa na nke a na Daily Trust ọ si steeti Benue na Obi kwatara ka a ga-amarazi dịka ka m si wee tụọ n'elu na mbụ wuru ile gị wee gụọ eze gị ọnụ ka ị mara ka ya bụ nkwata si wee ga na ibe nke mbụ na akwụkwọ Daily Trust ya nwa ka a ga-eji bịakọọ ọnụnọkọ anyị na nke
3: ọ dị mma ka m nwere nịma na egwuregwu Champions League asọmpi Champions League amalitela n'uju amalitere ụnyaahụ ndị nke anyị ma otu egwu bọl Club de Bruges na Aston Villa kpatụrụ ya Aston Villa ji nnọọ nwayọ were ọkwa atasata naanị abụọ wee si ha nnọọ mana asịm kwuo Aston Villa ọbọgwụkwa gama na maga eji gaa ụmụahịa otu FIFA na otu CAF amalitela nhazi egwuregwu bọl na ala bụ Naijiria ha ga-awụchi na Abuja ụbọchị Monde taa Champions League adịkwa mana ohere agaghị adịka ngwa gị ndị ya na ibe ha ga-asọpụ mana nke kacha bụ Napoli Arsenal ma ọkụ elekere asatọ nke abalị ekele m gị maka ige ntị na nke taa kele nkasi obi Chimụba maka ịkpara anyị aka n'igwe ebe ahụta ka m onwe m Chinedochukwu ji wee na-asị gị ka egwe agbafọ taa dịwazie ụbọchị ahụ tigbọ gakwa nne ya
0: ọ dị mma amanyere gị ọmarịkwana m anyị ga-afụ echi n'ihi na echi tere aka ana m ekele gị maka isoro anyị na oge omenigbo nke tata godwin ijeoma nta ogwo bụ aha m otu onye ahịa enwerekwanụ shiri mana nwanne m olileanya dị enwekwe nke erichara ya.

0: kafin shiga cikin gundarin shirin zamu soma da wannan shimfida ta masani a bangaren na noma wato Farfesa Rabiu Muhammad Sani na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa dake garin Bauchi a Najeriya wanda yayi mana akan maudu'in namu na yau
1: shi wannan corona annoba ne wanda ya shafi kusan duniya gaba daya kuma kamar yadda ka bayani lalle ya shafi shi kansa manomi a matsayin sa na mai aiki kenan a gona in magana manomi anan muna magana anan noma da kiwo gaba daya sannan kuma banda wannan kuma kamar yadda ka faɗa ya kuma shafi noman kansa wato yana magana noma na ana magana noma a matsayin sana'a kenan to in muka zo kamar ta bangaren shi manomi dole na farko dai kaga ana magana ne na annoba ana magana lafiya ne yawa saboda kasance lafiya ake komai to shi kuma noma bayan sa sai gangan jikin nan kaga dole in babu lafiya dole zai shafi harkar noma kwarai da gaske yawa na farko shine in ka duba lokacin da wannan annoba din ta shigo an saka kaman ba fita din nan wanda ake kiransa shi wannan abun din nan yawa lockdown kaga dole an kulle manoma kaga tun kusan watan 2 watan 3 watan 4 kaga ne wanda da kamata an fita an fara gyaran gonaki kaga ba fara su da daururi ba wasu gyaran gonakin an yi su cikin watan 4 cikin watan 5 kaga dole wannan dole ya shafi shi kansa manomi din
2: lokacin da muna ta riga ta
1: yawa kaga lokacin da ya kamata a ce ma an wuce wannan gaba din kwa saboda shigo wannan noba kaga yi harkan cinikayya tsakanin kasashe yayi rauni kwarai da gaske kaga an samu ba shiga da fita da sauran su haka ba tafi tifi ma an ka duba tsakanin garuwa sauran su duk wanda ya shafi kawo kayayyaki in ka duba kayayyakin ne wucin su akan kawo su ne ta affiliate da gidan sama da kuma ta ruwa kaga dole sai an kawo su kuma a kai su inda su kuma a manoma suke bukata yawa shi wannan bangare ya shafi iri ingantaccen iri kenan manoma wanda in babu shi babu noma sannan kuma sai maganin feshi na ciyawa da kuma na kwari gaskiya ya shafi su kwarai gaske shi sa mai yanzu in kana tambaya kasuwa sai ga farashin wayannan kayayyakin yayi ya sama kwarai da gaske
0: Farfesa Rabiu Sani Muhammad na Jami'ar ATBU dake Bauchi a Najeriya

0: in ma ba a gaya maka ba ka karanta ko kuma ka ji a kafan yaɗa labarai ciwon wannan ciwon yana illa kuma muna gani a talabijin saboda haka wannan ya kawo kuma mutane ba su fita zuwa gona ba yanda ya kamata tunda cutan ya da mutanen ma an takaita shi to wannan gaskiya ya kawo kuma baya a cikin harkar noma akan waɗanda suke cikin birni a manyan birane musamman babban birnin jihar nan Bauchi
1: Barisa mu zo ga bangaren kamar sinadaran noman nan kamar su feshi kamar su iri wanda za a ce galibi dai hukumomi ne ke samun sa ko kuma kamfanoni da sauransu
0: rashin tarayya ta ɗayan hubbasa an samu iri na gari amma dai ba dukkan manoma ne suka samu ba gaskiyar magana
2: saboda wannan matsala
0: kwarai da gaske yawa kuma maganin ciyawa wanda basak suna kawowa amma na basak yawancin manoma wanda suke karkara ba sa iya tasowa su saboda haka sun dogara ne akan abin da kamfanoni suka kawo kuma gaskiya shekara ɗaya biyu da suka wuce akan samu ɗan almundahana ko algus a cikin maganin ne kaina bana na samu ko wanda aka buɗe ba ya da kyau kamar an yi amfani da roban ne sai aka sake sa wani a ciki

0: To wannan hasashe da manoma ke yi na yiwuwar tsadar kayan gona a girbin bana sakamakon cutar ta coronavirus yasa wakilin mu Shehu Saulawa tuntubar gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kan ko akwai wani shiri na kawo dauki
1: ni cire kudi kalilan miliyan 150 cikin kudin da muka samu raya na World Bank da suka ba mu na Saptas din su manoma suna cikin institution da muke so mu ba su karfin gwiwa sai muka ce to kamar yanda na saba yi a Abuja mukan sai kayan noma a wajen manoma a rani a kaka mun so mu ajiye idan damina ya shiga lokacin da abin yayi wahala to sai mu fito da shi mu sayar wa talakawa da rahusa a kudin da muka saya ma ya zama da rahusa har ma mu ƙara riba kadan kudin ajiyan amma duk da haka mutane suna son barka suna sa albarka saboda kudin zai zama torabi misali mun sai buhu a 10,000 ya zo ya dawo 18,000 mun fito muka sai da shi 11,000 kaga an samu rahusa na biyu kuma mutane ba za su manoma ba za su kuka da cewa sun yi noma ba mai saya ba na tabbatar wa manoma duk abinda suka noma zan saya mun ba samu mai saya ba shine abin da nake so in yi ana kiransa buffer stock wato wani gincike kaman katanga na bada inganci wa manoma wasu suka san cewa tabbas abinda suka noma za a saya kuma zai zamanto da farashi mai kyau ba wanda zai zamanto sun yi hasara kaman yanda ake yin hasara lokacin kakan tumatir ba
0: gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad

0: muna cikin addu'a ya ubangiji Allah mai iko duka mai kauna mai tsarki kore maka domin ka kama wannan lokaci da zamu ji daga cikin maganarka bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita cikin sunan Yesu Kristi mai ceton mu amin jama'a masu sauraro mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na bangaskiyan Krista a cikin shirin namu na yau za mu yi nazari a cikin littafin fitowa wanda shi babban malami na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar su ku biyo mu sanuwa a hankali
1: Musa ya kirayi dattawan Isra'ila duka ya ce musu gaggauta ku zabawa kanku dan tinkiya ko akuya bisa ga iyalanku ku yanka domin idin ketarewa ku dauki tuntun ezo ku tsoma cikin jinin da yake a kasko ku yarfawa dogaran kofar duka biyu da bisa kan kofar kada kowa ya fita daga gidansa sai da safe gama ubangiji zai ratsa don ya kashe masarawa sa'ad da ya ga jinin a bisa kan kofar da dogaran kofa duka biyu sai ya huce kofar ba zai bar mai halakarwa ya shiga gidanku ya kashe ku ba za ku kiyaye waɗannan ka'idodi ku rike su farilla ku da ƴaƴanku har abada sa'ad da kuka shiga ƙasar da Ubangiji zai ba ku kamar yadda ya alkawarta wajibi ne ku kiyaye wannan farilla sa'ad da ƴaƴanku suka tambaye ku ina ma'anar wannan farilla za ku ce hadaya ce ta idin ƙetarewa ga Ubangiji domin ya tsallake gidajen Isra'ila a Masar lokacin da ya kashe Masarawa amma bai taba gidajenmu ba sai jama'ar suka durƙusa suka yi sujada Isra'ilawa suka tafi suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa da Haruna da tsakar dare sai Ubangiji ya karkashe dukkan ƴaƴan fari maza a ƙasar Masar tun daga dan farin Fir'auna wato magajinsa har zuwa dan farin dan sarka da yake a kurkuku har da dukkan ƴaƴan fari maza na dabbobi da dare Fir'auna ya tashi shi da dukkan fadawansa da dukkan Masarawa suka yi kuka mai tsanani a Masar gama ba gidan da ba a yi mutuwa ba sai Fir'auna ya sa aka kirawo masa Musa da Haruna da daren ya ce musu tashi ku da jama'arku ku fita daga cikin jama'ata tafi ku bautawa Ubangiji kamar yadda kuka ce kwashi garkunanku na tumaki da awaki da na shanu ku yi tafiyarku kamar yadda kuka ce amma ku sa mini albarka Masarawa suka iza mutane su gaggauta su fita ƙasar gama suka ce ƙarewa za mu yi idan ba ku tafi ba sai jama'ar suka ɗauki ƙullin da ba a sa masa yisti ba da ƙorayensu na aiki ƙullin suka kunshi a mayafansu suka saba a kafaɗinsu Isra'ilawa kuwa suka yi yadda Musa ya faɗa musu suka roƙi Masarawa kayan adansu na azurfa da na zinariya da kuma tufafi Ubangiji ya sa jama'a su yi farin jini a wurin Masarawa saboda haka Masarawa suka ba su abin da suka roƙa ta haka suka washe Masarawa Isra'ilawa mutum wajen zambar 600 maza banda iyalansu suka kama tafiya daga Ramesses zuwa Sukkot babban taron tattarmaka kuma suka tafi tare da su da garkunan tumaki da awaki da na shanu tinjin suka toya abinci marar yisti da kullin da suka fita da shi daga Masar gama ba su sa yisti cikin kullin ba domin an iza ƙiyarsu ba su sami damar dakatawa ba ba su kuwa shiryawa kansu guzuri ba zaman da Isra'ilawa suka yi a Masar shekara ce 430 a ranar da shekara 430 din nan suka cika a ranar ne duka rundunar Ubangiji suka fita daga kasar Masar da ranar da Ubangiji ya sa don ya fito da Isra'ilawa daga kasar Masar da ranar ne wanda wajibi ne Isra'ilawa su kiyaye don su girmama Ubangiji dukan zamaninsu. Sai Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, wannan ita ce ka'idar idin ƙetarewa, baƙo ba zai ci ba, amma kowanne bawa da aka saya da kuɗi ya iya ci in dai an yi masa kaciya, amma da baƙo da wanda aka yi ijirarsa ba zai ci shi ba. A gidan da aka shirya nan za a ci, kada a fitar da naman waje, kada kuma a karya ƙahinsa. Dukan taron jama'ar Isra'ila za su kiyaye idin ƙetarewa. Idan baƙon da yake zaune tare da ku yana so ya yi idin ƙetarewa ga Ubangiji tare da ku, to sai a yi wa kowane namiji da yake a gidansa kaciya, sa'annan ya iya shiga idin, shi kuma ya zama ɗan ƙasa da ɗai mara kaciya ba zai ci ba. Wannan ƙa'ida ta shafi ɗan ƙasa daidai da baƙon da yake baƙunci tsakaninku. Isra'ilawa suka yi na'am da shi, suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa da Haruna. A wannan rana ce Ubangiji ya fitar da Isra'ilawa runduna-runduna daga ƙasar Masar. Fitowa Sura 10:13. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, keɓe mini 'ya'yan fari maza duka, kowanne ɗan fari wanda ya fara buɗe mahaifa cikin Isra'ilawa nawa ne, ko na mutum ko na dabba. Musa ya ce wa jama'a, ku kiyaye wannan rana da kuka fito daga Masar, daga gidan bauta, gama da hannu mai ƙarfi Ubangiji ya fitar da ku daga wurin, da ɗai ba za ku ci abinci mai yisti ba. A wannan rana kuka fita, wato a watan Abib. Sai ku kiyaye wannan farilla a wannan wata, sa'ad da Ubangiji ya kai ku ƙasar Kan'aniyawa da Hittiyawa da Amoriyawa da Hiwiyawa da Yebuziyawa, wadda ya rantse wa kakanninku zai ba ku, wato ƙasar da take ba da yalwar abinci. Sai ku riƙa cin abinci mara yisti har kwana 7, amma a rana ta 7 za ku yi idi ga Ubangiji. Abinci mara yisti za a ci har kwana 7, kada a ga wani da abinci mai yisti ko kuma yisti ɗin kansa a ko'ina a wurarenku. A wannan rana kowa zai sanar wa ɗansa cewa abubuwan nan da muke yi muna yi ta zama a bakinku, gama da hannu mai ƙarfi Ubangiji ya fishe ku daga Masar. Sai ku kiyaye farillan nan kowace shekara a lokacinta. Sa'ad da Ubangiji ya kai ku ƙasar Kan'aniyawa, wadda zai ba ku kamar yadda ya rantse muku, ku da kakanninku, sai ku miƙa kowanne ɗan fari ga Ubangiji. Kowanne ɗan farin dabbarku na Ubangiji ne, amma a fanshi kowanne ɗan farin jakinku da ɗan rago. Idan kuwa ba za ku fanshe shi ba, sai ku karya wuyansa. Kowanne ɗan farin ‘ya’yanku sai ku fanshe shi. In wata rana ‘ya’yanku suka tambaye ku cewa, ina ma'anar wannan? Sai ku ce musu, da iko Ubangiji ya fishe mu daga Masar, daga gidan bauta, gama sa'ad da Fir'auna ya tura zuciyarsa bai yarda ya sallame mu ba. Ubangiji kuwa ya kashe dukan 'ya'yan farin ƙasar Masar, na mutum da na dabba gaba ɗaya. Domin haka muke yin haɗaya ga Ubangiji da 'ya'yan fari maza da suka fara bude mahaifa amma mukan fanshi dukan ƴaƴan farin maza al'amarin nan kuwa zai zama matani kamar alama a hannunku ko a goshinku gama da iko Ubangiji ya fishe mu daga Masar da Fir'auna ya bar jama'a

su tafi. Allah bai bi da su ta hanyar kasar Filistiyawa ba, ko da yake wannan hanya ta fi kusa. Gama Allah ya ce, don kada jama'a su sake tunaninsu sa'ad da suka ga yaƙi su koma Masar. Amma Allah ya kewaya da jama'a ta hanyar jeji wajen bahar Maliya. Isra'ilawa kuwa suka fita daga ƙasar Masar da shirin yaƙi. Musa ya kuma ɗauki ƙasusuwan Yusufu, gama Yusufu ya riga ya rantsar da Isra'ilawa su kwashe ƙasusuwansa daga Masar sa'ad da Allah ya ziyarce su. Sai suka ci gaba da tafiya daga Sukkot, suka yi zango a Etam a gefen jejin. Da rana Ubangiji yakan yi musu jagora da al'umudin girgije, da dare kuwa da al'umudin wuta, don ya ba su haske domin su iya tafiya dare da rana. Al'umudin nan biyu kuwa, na girgije da na wutar, ba su daina yi wa jama'a jagora ba. Fitowa Sura 10:14. Ubangiji ya ce wa Musa, faɗawa Isra'ilawa su juya su yi zango a gaban Bihahirot tsakanin Migdol da Bahar a gaban Ba'al Zafon. Sai ku yi zango gab da Bahar, gama Fir'auna zai ce, aha, Isra'ilawa sun rikice cikin ƙasar, hamada kuwa ta cinye su. Zan tauraya zuciyar Fir'auna, zai kuwa bi ku, ni Ubangiji zan nuna ɗaukakata a bisa Fir'auna da dukan rundunansa. Masarawa kuwa za su sani ni ne Ubangiji. Haka kuwa Isra'ilawa suka yi. Da aka faɗa wa sarkin Masar, jama'a sun gudu. Sai shi da fadawansa suka sake tunaninsu game da jama'ar, suka ce, me muka yi kenan da muka bar Isra'ilawa su fita daga cikin bautarmu? Ya kuwa shirya karissansa, ya ɗauki rundunarsa tare da shi, ya kuma ɗauki zaɓaɓɓun karusai 600 da sauran karusan Masar duka waɗanda shugabanni suke bi da su. Ubangiji ya tura zuciyar Fir'auna sarkin Masar, sai ya bi Isra'ilawa sa'ad da suka fita gaba gaɗi. Masarawa kuwa da dukan dawakan Fir'auna da karusai da mahayan dawakansa da askarawansa suka bi su, suka ci musu a inda suka yi zango a bakin bahar kusa da Bihahiro, wanda ya fuskanci Ba'al Zafon. Da Fir'auna ya matso, Isra'ilawa kuwa suka ɗaga idansu suka ga Masarawa tafi sun tasar musu, sai suka firgita ƙwarai, suka yi kuka ga Ubangiji, suka ce wa Musa, don ba makabarta a Masar, shi yasa ka fito da mu mu mutu a jeji? Me kenan ka yi mana da ka fito da mu daga Masar? Ashe ba abin da muka faɗa maka tun a Masar kenan ba cewa ka rabu da mu mu bauta wa Masarawa? Gama gwamma mu bauta wa Masarawa da mu mutu a jeji. Sai Musa ya ce wa jama'a, kada ku tsorata, ku tsaya cik ku ga ceton Ubangiji wanda zai yi muku yau. Gama Masarawan nan da kuke gani yau ba za ku ƙara ganinsu ba fanfo. Ubangiji zai yi yaƙi domin ku, sai dai ku tsaya kurum. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, me yasa kake yi min kuka? Faɗa wa Isra'ilawa su ci gaba, daga sandanka ka miƙa hannunka a bisa bahar, ka raba shi domin Isra'ilawa su taka busasshiyar ƙasa cikin bahar su hayi. Ni kuwa zan tayar zukatan Masarawa domin su bi su, ta haka zan ci nasara bisa Fir'auna da rundunansa da karusansa da mahayan dawakansa. Masarawa kuwa za su sani ni ne Ubangiji sa'ad da na samu nasara bisa kan Fir'auna da karusansa da mahayan dawakansa. Mala'ikan Allah kuwa wanda yake tafiya a gaban rundunar Isra'ila ya tashi
ya koma bayan su haka kuma al'ummadin girgijen ya tashi daga gaban su ya tsaya a bayan su ya shiga tsakanin sansanin Nasarawa da zangon Isra'ilawa girgije mai duhu na tsakanin su amma ya haskaka wajen Isra'ilawa har gari ya waye ba wanda ya kusanci wani da Musa ya miƙa hannunsa bisa bahar sai Ubangiji ya sa iskar gabas mai ƙarfi ta tsaga bahar ta tura ta baya ta yi ta hurawa dukan dare har bahar ta bushe ruwan kuwa ya dare Isra'ilawa kuwa suka bi ta tsakiyar bahar a busasshiyar ƙasa ruwan ya zama musu katanga dama da hagu Nasarawa kuwa suka bi su har tsakiyar bahar da dawakan Fir'auna duka da karusansa da mahayan dawakansa da asubashin fari Ubangiji daga cikin al'ummadin wuta da na girgije ya duba rundunar Masarawa ya gigitar da su kafafun karusansu suka fara kwaɓewa da ƙyar ake jinsu daga nan Nasarawa suka ce mu gujewa Isra'ilawa gama Ubangiji yana yaƙi domin su gaba da Masarawa sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa miƙa hannunka bisa bahar domin ruwa ya koma bisa kan Masarawa da bisa karusansu da mahayan dawakansu gari na wayewa sai Musa ya miƙa hannunsa bisa bahar ruwa kuwa ya koma kamar yadda yake a da da Masarawa suka yi ƙoƙarin tserewa sai ruwan ya rufe su Ubangiji kuwa ya hallaka su a tsakiyar bahar ruwan ya koma ya rufe dukan karusai da mahayan dawakai da dukan rundunar Fir'auna waɗanda suka bi ta cikin bahar ba ko ɗaya da ya ragu amma Isra'ilawa suka yi tafiya a busasshiyar ƙasa a tsakiyar bahar ruwa kuwa ya yi musu katanga dama da hagu a wannan rana Ubangiji ya cece Isra'ilawa daga hannun Masarawa Isra'ilawa kuwa suka ga gawawwakin Masarawa a bakin bahar Isra'ilawa suka ga gawurtaccen aikin da Ubangiji ya yi gaba da Masarawa Isra'ilawa kuwa suka ji tsoron Ubangiji suka gaskata Ubangiji da bawansa Musa

0: sashen Hausa na gidan radio Bond FM akan mita 92.9 dake na Lagos. Gwamnatin jihar Zamfara ta yi taron baje koli na kayakin kasuwanci na wani daya a garin Gusofa da gwamnatin jihar Zamfara. Wannan taron baje kolin ya kunshi manyan yan kasuwa da kanana masu sana'o'i. Wannan taron baje kolin ya gudana a ranar Lahadi 6 ga watan Satumba na wannan shekara ta 2026 a garin Gusofa da gwamnatin jihar Zamfara. Wannan taron baje kolin ya samu halartar mai daraja gwamna gamjin Zamfara Dauda Lawan Dare da sauran jami'an gwamnatin sa. Bayan kammala wannan taron mun zanta da commissioner mai kula da sha'anin kasuwanci da masana'antu da yawon shakatawa na jihar Zamfara Honorable Tasim Musa Shinkafi da mijin karin bayani da matakan za su kara dauka don kara bunƙasa kasuwanci a jihar Zamfara. Ya kira ga Zamfarawa da matasa akan su kara sace tsaye don kara bunƙasa kasuwanci. Sunana Umatu Kurdun Daye. Gadin kwatanta da commissioner, mun zanta da commissioner ta wayan tarho sai ya ce
1: sunana Honorable Tasim Musa Shinkafi, ni ne commissioner na tinaki da masana'antu na jihar Zamfara. Mun yi summit ne muka yi a Turance. Wannan summit mun shirya shi ne na tsakanin 'yan kasuwa da gwamnatin jihar Zamfara saboda su fahimci juna. Gwamnati ta san su wane ne 'yan kasuwa, sannan wani irin kalar kasuwanci ake yi a jihar Zamfara, sannan kuma menene kasuwancin. Akwai kasuwanci na saye da sayarwa, akwai kuma kasuwanci wanda ake yin production a sarrafa shi. So muna son mu san adadin su wane ne 'yan kasuwa. Ya kamata ya zama gwamnati da 'yan kasuwa suna tafiya akan layi daya.
0: Honorable Commissioner mai kula da ciniki da kasuwanci da ke jihar Zamfara Honorable Tasiu, ko akwai matakai za ku kara dauka don kara bunƙasa kasuwanci a wani jihar ta Zamfara?
1: Akwai matakai sosai. Daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawan ya yi bayani cewa gwamnati za ta karfafa 'yan kasuwa ƙanana da manya. So akwai shiri na musamman da gwamnati ta yi wanda yanzu haka muna akan tantance 'yan kasuwa da suka cancanci mu tabbatar da 'yan kasuwa ne gwamnati ta tallafa musu. Saboda mi? Saboda a sa ƙara samun bunƙasa kasuwanci da kuma lalwanta arziki a jihar Zamfara.
0: Kuma duk shi mai girma gwamnan Zamfara yana korafi cewa an ba da tallafi, amma kuma da kamata su samu tallafi bai zo wajen su. Ko za ku mun zama take don ganin cewa tallafin nan shi kasance wanda ya kamata a ba tallafin kuwa ya shiga hannun su wani commissioner?
1: Yanzu matakin da muka dauka shi ne, shi yasa muka fara shirya wannan summit. Taro ne na ƙara ma juna sani tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa. Mun hudda da su kai tsaye. Can baya mun hudda, gwamnati ta hudda da 'yan kasuwa da wasu a tsakiya. Yanzu kuma gwamnati za ta yi ne kai tsaye saboda duk tallafin da za ta ba tana son ya isa ga mutanen da ke karkara.
0: Wani kira musamman za ka wa yanzu mutanen jihar Zamfara game da ƙara bunƙasa kasuwanci?
1: Ga al'ummar jihar Zamfara, muna godiya kwarai. A matsayinmu na gwamnati, mun tabbatar da cewa mutane a shirye suke su ci gaba da kasuwanci a jihar Zamfara saboda sun fito kwansu da kwarkwata su gaba daya. Maza da mata duk masu kasuwanci sun fito, kuma mun zagaya tare da mai daraja gwamna, kuma mun gansu sun ganmu, kuma mun ga irin sana'a kasuwancin da suke yi. Saboda haka insha Allah kiran da zan yi shi ne muna musu godiya kwarai na farko, sannan muna tare da su kuma za mu yi musu tallafi wanda insha Allah nan da shekara 30 masu zuwa ba za a manta da mu ba da izinin Allah.
0: Wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa da ke wannan jiha ta Zamfara?
1: To kiran da zan yi da matasa shi ne, mun gode Allah, matasan jihar Zamfara matasa ne masu ilimi, suna karatu sosai, sannan wa'yansunsu sun raba, wasu na aikin gwamnati, wasu na kasuwanci. Muna mai musu fata ta alkhairi, kuma muna kira gare su wannan mataki da suka dauka na rayuwarsu na dogaro da kai su ci gaba da shi, kuma su ci gaba da ba mu haɗin kai a gwamnatance, sannan kuma su ci gaba da yima wannan gwamnati addu'a na taimako da suke masu.
0: Gashi shi mai girma gwamnan Zamfara ya cika kar uku kan targa mulki a matsayin ka na commissioner mai kula da sha'anin kasuwanci. Ko an samu wani cigaba zuwa a ɓangaren ma'aikatar ka ko wani commissioner?
1: Cigaban da aka samu na ɗaya, an gina Cargo International Airport a jihar Zamfara. Sannan na biyu, investors sun fara shigowa yanzu haka. United Nations, muna da haɗin gwiwa da United Nations karkashin ita jagorancin mataimakiyar shugaban United Nations Amina Mrs. Amina Gombe ta kawo mu na investors yanzu haka makanan nan da nake da kai akwai investors wanda suna nan suna gina company lithium wanda is about $200 million yanzu haka suna nan sun fara sun gwamna ya yi lean foundation sun fara wannan aiki sannan bayan wannan akwai hotels da muke da su a Abuja a Kaduna da a gargashin office dina gwamnati ta kammala su kuma suna nan suna mana generator kuɗi sannan bayan wannan mun gina kasuwanni kusan guda uku a jihar Zamfar sannan yanzu ma za mu sake gina kusan guda hudu a jihar Zamfar so kaga ka cikin shekara uku ci gaban da aka kawo so bazan ma iya misalta maka shi ba saboda abubuwan da aka yi abubuwa ne wanda insha Allah nan da shekara 50 ana amfani da su sannan an ba da tallafi kala-kala can baya so yanzu ne za mu ba da babban tallafin wanda zai jagaye duk jihar Zamfara gaba daya da izinin Allah
2: yan Zamfara da ke nan Lagos ko akwai sako zuwa ga jama'ar Zamfara da kuma sauran arewa da kewayen jihar ta Lagos honorable commissioner
1: sako shine muna godiya ga irin goyon baya da addu'o'i da suke muna a gwamnatance sannan da goyon bayan da suke ba wannan gwamnati ta mu mai albarka sannan yanzu zancen nan da nake da kai kungiyoyi da yawa na matasa yan kasuwa daga Lagos sun baro sun zo nan ne sun register da ma'aikatata ta kasuwanci saboda mi saboda wannan tallafi da za a bayar a hada da su a wasu kuma za a wasu da izinin Allah
2: ko akwai sako zuwa ga jama'ar Zamfara kai Ms. Lawa da kai yanzu honorable commissioner
1: to sako na ga jihar Zamfara addu'o'i da suke ma wannan gwamnati ta mai daraja gwamnatin jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal muna godiya kwarai kuma muna kira gare su da Allah muna sake roko a cigaba da muna addu'o'i akan dorewa wannan gwamnati da su cigaba da aikin alkhairi da yake yi kuma muna roƙon Allah su ƙara ba mu goyon baya sosai kuma su ba mu haɗin kansu saboda Allah zai ci gaba da taimakon mai gaskiya Tasi'u Musa Shinkafi ne commissioner na tinaki da masana'antu na jihar Zamfara

0: To ba da lamar sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. To ga tambayoyi nan za a iya samu mu akan wannan lamba 08 1 690 7625. Nace 08 1 690 7625. Ba mu da lokaci minti 20 kawai za a baku domin a wasa kwakwalwa. To ina ganin ma tambayoyin ko guda 5 kawai za mu ansa ne yau, ko kuma in ya kare din sai mu abin nan barin baku tambayoyi 5 kawai. Hello. Wa alaikum salam.
1: Barka da aiki.
0: Yawa barka da wake magana daga ina?
1: Kana magana da Muhammadu Aliyu daga nan Omade Destu.
0: Na, muna da tambayoyi guda 5.
1: Guda
0: 5. Eh.
1: To.
0: Wanne za a baka a ciki?
1: A ba ta uku daga ciki.
0: Ta uku.
1: Eh.
0: Menene ake nufi da lele gaji?
1: Lele gaji?
0: Eh.
1: Ah, wanda ta yi da Allah. Wanda hudu?
0: Ta hudu? Daga baya kenan.
1: Ah, daga baya kenan?
0: Eh.
1: Lele ya kara fushi ya
0: ko? To ka san Allah za ka ji sa insha Allah. Hello. Wa alaikum salam, ake magana daga ina?
2: Mama Lana daga Mashiyar.
0: To na mai, to muna jin ki, akwai tambayoyi guda 5, wanne zaki ansa mana?
2: A gaishe ku, zan yi ranar da ne gaskiya wanda zan kwaga nan da nan kuma na kasa samu.
0: Ayya, to muna godiya kwarai da gaske.
2: Kuma da lai na gaishe ku.
0: Yawa, gaida mutanen Matuwa, na'am. Hello.
3: Hello, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam. Labiya wake magana daga ina?
3: Kana magana da Sayyidu Ali daga nan Shomolu Bariga.
0: To Shomolu Bariga, muna da tambayoyi guda 5.
3: Wa ba da ta uku.
0: Ta nawa?
3: Ta uku.
0: Lele gaji.
3: Lele gaji karama tinka.
0: A'a. Zabi wata lambar. Aish ya tabi. Hello.
4: Salamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Hello. Wace tambaya za ka ansa mana?
4: A ba ta biyar ne.
0: Ta biyar ba? Canga su gada. Canga su gada. Ta zai wata lambar. Ta uku. Lele gaji. Hello. Wa alaikum salam. Ka kunna mana radio? Na'am. Hello. To Shaibu Egbada kaka, muna jin ka.
5: Bani nan bani da.
0: Ta daya? Labari. Labari.
5: Labari na biyu.
0: Na biyu? Mai saniyar huda. Mai saniyar huda. Wai biyar din ma da na baku, amma gashi nan nan har yanzu ba an sa ko dai ba.
5: To ban na tun na su gada.
0: Eh? Tanga su gada.
5: Rakumin dawa ya ga na gida lafta mai kaya.
0: Rakumin dawa ya ga na gida da aka lafta bar kaya, ba haka ba ne? Muna godiya. Saurara bari mu ji wasu ko za su ba mu ansa. Hallo.
6: Wa alaikum salam.
0: Wa alaikum salam, to wake magana daga ina?
5: ina magana ne da nan ikurodu local government.
0: Ikurodu local government to muna da tambayoyi guda biyar wanne zaka ansa mana?
5: To a wani tambaya.
0: Tana. Ta biyu?
5: Eh,
0: gara basa. Me yasa ni ya huda?
5: A wannan ita ma tana da sauri.
0: To wace kuma to? Ita ce ta biyu nayi. Ta hudu? Daga baya kenan.
5: Madaka da kasuwa.
0: A ba haka ba ne. Eh?
5: Ah,
0: ko an ma fatin
5: shike
0: nan ne. Hey. Hello.
6: Hello.
0: Na'am. Wa alaikum salam.
6: Wa alaikum salam. Barka da aiki.
0: Yawwa barka dai.
6: Masha Allah ya ruwa.
0: Ah, ruwa ya gyara.
6: Subhanallah.
0: Masha Allah, muna da tambayoyi guda biyar.
6: To, ta zare fige.
0: Ta biyar ba?
6: Eh.
0: Can ga su gada. Haka yake wai zomo ya ji gangan farauta haka yake muna godiya kware da gaske ka faranta mun rai ko yanzu in tashi insha Allah muna godiya to kun ji an san ko can ga su gada wai zomo ya ji gangan farauta ko kuma da zomo ya ji gangan mar farauta allo sai waye ah to yanzu muna da hudu na ji dadin wannan al'amari ya da ce tambaya biyu kawai biyar ma a ce ba ansa ko dai ba hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
7: ana magana da awwalu fafuka da nan shegule
0: to shegule muna jin ka
7: a wani ta biyu
0: ta biyu yawa me saniyar huda wallahi ba haka bane ai sai dai kace shi zai fara samun kuɗi ba haka bane sami wata lambar to muna godiya kwarai da gaske hello wa alaikum salam to konkana muna jin ka wace lambar zaka ansa mana muna da 1 2 3 4 ta hudu daga baya kenan
8: lambar buhu
0: eh
8: lambar buhu
0: ah ba haka nake ne ba ba yau muna godiya masha Allah hello hello wa alaikum salam wa ke magana daga ina yawa barka dai
8: yawa uwa ne daga ileko
0: to ileko muna jin ka lamba ta nawa muna da 1 2 3 4
8: a ba da lamba ta daya
0: ta daya
8: awo
0: labari
8: amarya ta ma da uwar gida
0: eh amma ba haka muke nema ba yau muna godiya kwarai da gaske hallo hallo hai na yanke kai ya kuri da Allah hallo
9: hallo
0: wa alaikum aya abu an bude radio na'am
9: address Suleiman daga Ejigbo
0: Idris Suleiman Ejigbo muna jin ka
9: eh abin ta da
0: ta daya labari
9: ba kaya ba
0: kusan haka ne amma ba haka muke nema ba yau
9: to a tashi lafiya
0: muna godiya kwarai da gaske yau fa labari hello yau fa tambayoyi biyar kawai na baku amma da kyar aka ansa can ga su gada wai zomo ya ji gangan farauta ko kuma da zomo ya ji gangan mafarauta hallo
10: barka da wuri
0: yawa barka dai
10: an wallafi ya aiki
0: gashi muna kai na'am
10: a bani ta biyu
0: ta biyu
10: eh
0: me saniyar huda
10: kike more madamana
0: sh shike morewa damina kai kusa amma ba haka muke nema ba abiyani allo wa alaikum assalam wake magana daga ida Adamu to ba ma jin ku dai sosai yau ka na'am jamuje ko ruwan ne to wace lamba za ka ansa ta uku lele gaji me ake nufi da lele gaji shi ya bi morewa a'a ba haka bane Na'am. Hello.
11: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wake magana daga ina?
11: Kana magana da Fikiru dan makaranta daga nan ko?
0: To dan makaranta wace lamba za a baka?
11: Wanda lamba ta?
0: Ta nawa?
11: Ta hudu.
0: Ta hudu. Daga baya kenan.
11: Haka da bazara.
0: Eh?
11: An yi ta kai da bazara.
0: Haka yake. Haka yake eh ah ka bar musu mana shora uku ne bar musu daga baya kenan wai an yi sadaka da bazaura muna godiya kware da gaske madalla yo tambayoyin namu daga kasa ake fara an ansa na biyar can ga su gada wai zo mo ya ji gangan farauta yanzu kuma an ansa na hudu daga baya hello mun gode
11: ajan Allah
0: ayya hello wa alaikum assalam wake magana daga ina
11: kana magana da Umar ba daga Rusa da Yarbo
0: na'am to muna da tambayoyi guda uku daya biyu uku
11: to aban da uku
0: ta uku lele gaji
11: lele gaji
0: eh Na'am. To ba haka muke nema ba yau. Amsa ta biyu ko ta daya?
11: Ta ba ta daya.
0: Labari.
11: Labari.
0: Eh.
11: Sai
0: jaridu. Eh?
11: Sai jaridu.
0: Ah, ba haka bane muna godiya.
11: To mara lalata.
0: Amin, amin. Hello.
12: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wake magana daga ina?
12: Arifa Sambe da Ishiri.
0: To Ishiri muna jinka muna da ta biyu ta uku ta daya.
12: Abin ta uku nan.
0: Ta uku. Lele gaji. Me ake nufi da lele gaji?
12: To lele gaji ko lele gaji.
0: To mu je lele gajin.
12: Hello.
0: Eh lele gaji.
12: To lele gaji da kaman ni da abun da na sani a Hausa kaman dai abu kaman sadaki haka.
0: Sakaci?
12: Kama abu ne wannan yake kaman kai sadaki haka.
0: Na'am.
12: Eh
0: ina jin kai daidai dan abu ne kamar mutum mai kasala.
12: Yawwa.
0: Haka ne.
12: Ka san dan Hadiza ne dole ya gyara wa dan Bauchi.
0: Ai kai kokari. Mun yi kokari dukan mu. Mun gore kore ne gaske. Kace Kace lele gaji ko me?
12: Lele gaji yake.
0: Lele gaji.
12: Yawwa.
0: Lele gaji kun ji ko? To abu ne kasala ko yin abu cikin kasala.
12: Yawwa kana.
0: Muna godiya kore da gaske lele gaji. Ni ma na karu ina ce lele gaji. Mun gode kare da gaske. Hello. Hello. Hello.
13: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wake magana daga ina?
13: Kabiru ne daga Damaja.
0: Buge mun su ta kwara na am shora guda biyu ne daya biyu.
13: Abon na biyu.
0: Na biyu. Me saniyar huda.
13: Ike jiran damuna.
0: Shike me?
13: Jiran damuna.
0: Shi ya san darajar garma. Amsar kenan me saniyar huda shi ya san darajar garma a kiyaye mun gode kware da gaske. Hello, na'am, wake magana daga ina? Abdullahi, na'am, muna da tambaya ɗaya tilo.
14: To, babanta ɗaya ne.
0: Labari.
14: Yau ne.
0: To, bari ka ji ansa. Labari baya biyan kuɗin moto a kai shi. Kawai sai dai ka ji shi, kamar yadda kake ji ba a biya kuɗin moto ba. Amsar kenan, labari baya biyan kuɗin moto a kai shi, kawai haka ake jin shi. Muna godiya masu sauraro, a nan za mu ja labulan shirin namu tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Saboda ƙarancin lokaci shi yasa muka ba ku tambayoyi guda biyar, bari maimaita saboda gaba. Labari baya biyan kuɗin moton kai shi, haka ake jin shi. Me saniyar huda shi ya san darajar garma, lele gaji kasala ko yin abu cikin kasala, daga baya kenan wai an yi sadaka da bazaura, can ga su gada wai zo mu ya ji kidan farauta ko ya ji gangar farauta. Masu sauraro, abinda za mu iya kawo muku kenan tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu. Sai mu kasance tare da ku wani jiko. Yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na ku Kabiru Muhammad Shaibu, nake fata za a tare mu a shiri na gaba.

0: ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da keja yau Laraba tsakiyar mako na 27 ga watan Rabiu awal. Yanzu bari mu je ga shirin mu na gaba da yanzu yake shirin iso mai saurare kai tsaye. A kasance tare da mu.
1: Thank you for coming. Jai mare tsoro galana ko sa.

0: 92.9. Mo ṣibalọ awọn Hausa wa. Alaji tukọ dun daye. Kabiru Shuaibu. Ajo wa nle agodo na ni. Aji Shuaibu people dey talk say make you come talk. Yoruba me dey hear you.
1: Omo Yoruba ni
0: Odabo Odabo won Nigeria na ni gbogbo wa
2: o ti ro to won je afun ni gbogbo
0: alaji tu ko dun daye
2: forun
0: ko dun daye master lo agege number 1
2: alaji yo tebe ma
0: tu ko dun daye agege number 1 ni osugbon ko gbo yoruba lati jo eti eti di eti dun da eti di ko ti ale gbo lai lai Monday FM 92.9 no lewa eto yi adele bare arina kore ni bo lo keyin mo se shop le iwa ni se bi se le iwa ni bo lo ka wo mo lati sindago mejo e ma gbadun wa kelele ni ni bond fm 92.9 kini wo fe gbo ki lo fe kan so fun e kini o ti e si lori bond fm gan se ipolowo oja ni wo fe se ni ma bo lori bond fm 92.9 abi kini wo fe se e fe sayeye e fe se igbeyawo se to ye ni abi ti kini e fe ko ja ma lo dede in fact e ma je nsoro ju bond fm 92.9 that is the right choice.

ni na lo ojo kesan osu kesan 2026 e ma da mi lo I last out to go to show I to ti to la to wuro ya mi ma be duro ma ja ko ogami ogami ogami ogami omo ba birin adenike adegogo awa para si ma o ti je wu mi ah baba agbalagba ogunrin nojo nojo okunrin to ga to fit to fit to gu kole to tu dudu ogami ni egbe nga fatile gm bond fm won ni mo nke sin I'm going to go to the house. Ma ja yin ti ta ta fun to ti eyo wa fo le ko do la o ti o ti o ti o ku si ni wa ti se bi da ko ma wa wa tu mo mi to ma wa ore lu wa gun na ike ibi kibi to ba wa eh emi na nse kini mo ki e pe mo ti wa lori eto o sa mi to ni ba o se odi mi mo nke sin o ko lu won ti dari

0: tí bàtà alágbájá wí ó ní ọ̀mù tí gbàgbé ìṣẹ́ ó so akèrè ìkọrùn ó ṣe dédé ń ta fẹ́ gbéyẹ̀wò lórí ètò ojúṣe ta ni fún ti tọ̀sán títì ní lórúkọ àwọn aláṣẹ ìkànnì iléeṣẹ́ bond fm 92.9 lábẹ́ ọ̀gá àgbà gbẹ̀ngà fátìlẹ́ the general manager lórúkọ olóòtú wa abiodun elúgbájú adéyẹmí adésànyà láìgbàgbé tèmítọ́pẹ́ ajayi lórúkọ mutu abdallah àònígbàgbé ọlọ́wọ́ bọ́tì ni wa babatunde hosseini pẹ̀lú mi ń bí ọmọtayọ sadiku gbagbagba ló dúró ta tọkùn lọ́rùn adenike fatia ona wa bi abdulwan sayin salahuddin omo to mo ko loruko ti emi nje kilo nti awon agbe yewu lori eto fun ti owo irole ti ni ona ni nti an pe ni amupara amubi ati amuju oti oti mimu lamuju na ni awon ojogbon so wi pe o ma nbi ohun ti a le pe ni boya bi ku ojiji abi awon arun olokan ojokan gege bi ajo isokan agbaye ti se so ninu akosile won lodun 2019 won ni million meji ati egbeta iyen 2.6 million na ni awon eniyan to dabi eni wi pe emi won oti amupara o da legbodo won le se dede ida merin abo ninu awojo awon eniyan ti won jade laye lodun 2019 won ni oti te ri yen awon arun ti o ma nje jade latara re o le ni igba iyen over 200 diseases lara awon arun ti won ka sile na ni ati ri aisan okan ati ri eyi ti o ma ndale laamu ninu edoforo eyi to nje jade ninu kidirin eleyi ti o bi jejere ati awon nkan mi repete ti won ka sile lokokan ejeji ele to wa se ni laanu lori e na ni wi pe won ni o fe lo bi ida metala iyen awon odo ti ojo ori won wa laarin ogun odun si mokandilogoji iyen 20 to 39 ti won fi ara kasha iku ojiji latara oti amupara yo won ni oti amupara a ma fa ohun ti a n pe ni arun a ma bi egbo a si ma bi awon ose lolokan ojokan won ni oti amupara o n fa ijamba oko ati awon ewu mi bee lo eleyi na la o ma gbe ewu lori eto ojuse ta ni fun ti tosan ti teni to nigba ti awon yo ma te siwaju won je ko di mimo o pe ninu iwadi won opolopo awon eyan ni won so pe idi ti awon fi mu amupara airi owo na to ki eniyan ko ma ri ise se awon idamudabo eleyi ti o ma nje jade latara molebi ti a mo si family problem ati awon nkan mi lo nse okunfa ti awon eyan fi mu amujasikoto jasigota awon amubaje amubi amugbokiti ponlapola loju irona yi awon mo wo bayi laye igba kan Alhaji Sikiru Ayinde barista won ni iroran laba nigba ta daye e mo je ka saye ba ti se baye oti mimu ko sese bere o ti wa latori awon baba nla baba wa tori ninu nti awon baba fi ma ndara ya nigba na lati ri agadangidi eleyi ti won ma fi ogede agbagba ti won ma fi se nigba yen ninu e lati ri emu lara awon kan ti mo mu ki ara mo gba yagi yagi niyan na wa ati ri ikete bakan na awon ohun agbara mu yagi yagi bi burukutu eleyi ti won ma gbe olura ni awon oke oya ati be be lo amo nigba yen e ni gbo pe arun o di toro fakale bayi tori nigba na ti awon yen ba lo bi ise laaro ton ba ji laaro won a we won a mura daada won a gba ibise won lo to ba si to bi ago bi a bi me fa irole meje ti won ba de won le de si joint won won ba ti se kan se meji ti ago mejo si besan in kaluku won ti lo le niyan sugbon ni ti star wa odo somebody ta wa yi ko ri be e ti ri odo bi lago mefa idaji jagolabi ti yo kari e ba pade iru won l'office o le ma ko boya w lo fe ko a ko en en to ye ko dori kodo eyan gbe eyan ma gbe okiti o le je pe positive lo ye ko fe ko negative a fi negative meji a fi kora won abi ko fi positive meji ko fi kora won opo ile ise lo ti jona nipase amupara awon osise won opolopo odo lo je wipe ti o ba ti di ago merin ti won kuro l'office gbara bayi na ni won ti ya ti ago boya bi mokan la meji la oru o ba lu won o ni wale isele abami kan sele ni agbegbe Ilorin East lenu lolo yi nibe ti awon akeko merin ti won tete ti won sese se aseyori keko yigi eleyi ti a mo si signing out ni ile eko won won gbera lati ile iwe won gba agbegbe oki oyi lo lati lo gbadu ara won sugbon si iya lenu nigba ti o di bi ago meje si mejo aro ojo keje oloko oko lati lo bere ise ojo re ni o pade awon odo merin yi ti okokan won ra pala pala pala bo lati inu gbo nibi ti oko won ti gbokiti si ti o si da ori kodo o wa se laanu jojo bi awon mererin yi ni won padanu emi won ninu isele na ogbon wo la gbegba igbese wo la ma gbe lati din amu paraku lawujo wa ki le ti eyin ti e lero wi pe o ma nfa amu para amubi e ti riru e ri eyan wa kan ti a jo gbe isale ko a lo se party ni badan ni nigbati eru di ara tan lo wa so pe ha sharp o ri bi ina se tan rokoso ni badan wa ba n get wire a ma run wire lati badan di isale ko mo gbo oro ye o ti en lo n fe run ina lati badan wa si lagos wa si lagos island ngbo ri jo ke be se n foro pe a baba ana yin o derun lo wa pe ngba wo lo so be yen a ti riru eri ikanu awon aburu adugbo ngba ta wa island na ni ngba to yo to wa oke o pupu fun ara lo to pa pupu re mo lo to ko nkan je pada boya ko fe ko sofo ni iye iye oye ona ti awon odo ngba mu oti o ti poju te ba de ile iwosan e ma gbo kidney problem e mo gbo orisirisi awon arun eleyi ti a kin gbo tele ri e ni pe mo so siwaju o pe awon ara waju na kiti pe awon ndara ya o sugbon o ni ona ti won ma ngba ase e ri pe ninu ofin ile wa nigba ke mo bi o si wa ile oti o gbodo si ba ago meji la osan o ba lu sugbon ni isin be de pia palo la ago marun daji won ti silekun tele tele nigba kan o ni awon adugbo te liri ni isin ti shop kan ba si sile lawon adugbo wa gbogbo bi a palo da fe fi se o bi a palo ni ti pa ti pa le gbo pe mechanic ngba shop battery charger ngba shop bayi e boya to ri pe won ni owo to yaju ni isin niyan ko ye yin gbogbo e julo a fi le sowo eyin ara ile lati ba wa dasi kini di teyin fi lero pe awon odo won yi won mu oti amupara ikini elekeji kilo na abayo lati de ku lawujo tori pe emi to nbo ninu oti mimu o po o koja were were ijamba oko aimoye eniyan ti o ti di alabo ara elomi alapa kan elese kan nitori ijamba oti ni emi elomi arimo o ti lo ko weyin wo nitori apoju oti na ni 07063161916 07063161916 hello eka ekuro le o ta yo o sese ya lu oke o gbe call o tun gbe receiver soke 07063161916 hello won ni nitori ise ti o fi be si leyin odo fi mu amupa arobin na to mo ti o tayo kini ninu ero ti e
1: lo to nbi oti awon para bi a se nte so ajo apapa papa papa.
2: Okay, so le rote mi o nkan to fa ke atabari bi awon odo ti wa especially awa odo sin awa gan la mo ti amu para ju.
1: Hello. E pare bi oyin. Ma no moto se lati bariga e da seto to wa le. Erama. So ko se nto moju to mo yen. Eshima yawa Eshima 070 B. Hello Eti wole ki oruko yi Hello Sister Kenny ko lele yo o da ko yo to ri bi te ja si o 0706316 ama ri na awon odobirin na tayo ti we pe awon na ma mu kini bo ti le je pe lara nkan to so pe o ma lewu fun omo ninu alaboyun oni oti na wa na ma so pe ko da ki alaboyun ma mu oti lile nigba ti won ba wa ninu oyun nigba kan okunrin ni a ma ri pelu awon asa yi sugbon obirin gan ti mu amuta kiti bayi eyin obirin na fe belong abi Ayubri na fe belong.
2: I'm
1: not very high. 0706316 1916. You joke with your alarm for the latter. 0706316 1916. No, you joke. Once on your family problem, a little yawa, your man or so. Nigga, to one way, Tayo, Tons of Pay, you should. She, a dark and while I eat, two new shuru sha.
2: Cause anybody to a new shuru. Okay, Jack, me. Lero temi ma ro ko sogun ori fifo ogun ori bi be logun ori fifo ni nitori pe wa ni soro wa lo mo ti amu para se o mo pe ikan yen gan se go o le tu fa ijamba ba lt egon step
1: ko wa je pe nkan kekere lo nse tele a tun fowo fa ni nla 0706316
3: hello
1: ekro aloruko bi te tin pe wa ikan ni bond fm lawa Emmanuel Adeyemo oto lori abi Emmanuel ewo Emade Media Concept Emmanuel Joseph Oya
3: nkan temi ko ma re lo
1: sugbon gba ti le gba so fi so fi pe ka ma ra fenu ja mo opolopo eyin eyan na le protest
3: Kote
1: mi ko ma to ri pa awon yo se ta ba ni o de Eshima, Eshigani. Hello?
3: Hello?
1: What do you call the one of him now? Read you a letter by that. Otumba is a letter to you, call for a crawler, sir. We have our dust to Otumba.
3: Belong.
1: Yeah, I'm a e se won tun ba isola lati oko afo e se adupe lopolopo 07063 161916 Tayo, relationship is very, very important. That means that we are connected. Let's be about build a relationship with our family. But, kilali pe ni bi boundary to ye ko wa ninu ibasepo to ba fe yan ore kila won kan to pe yan lati wo pe eleyo ko ye ka jo ma ka ma bara wa so ye kin sa fun as a youth ya
2: to ba re ni to ye pe bo se wa yen iroyin ironu yin o sototo and to ba wo ikan to ma fa peer pressure most of the time o ni o mo pe wa teni yi e jo value yin ko align o tu wa lo n ba rin iwo to je po omo re ni e lati le wa lo n ba mo buruku rin agunto to ba ba jarin
1: won ni o je
2: o ma je gbe ni so tu wo na to je agunto wa lo n ba jarin o ma expect ko je gbe ni except to ba je pe anu olohun wa lori e ni o ma wa ni prayer pressure won nu wa de ni wa fe se so most of the time iyan bodo ni run boundary be yen ni relationship
1: for far pe ajo je ore ko tumo so pe kin se nkan ti iwo nse 07063161916 hello
2: hello
3: hello
1: e ko le maruko mi ti ko wa marufat lati solo
3: lati
1: itele yen lo fa o ya ma mi da si tu yen
3: I'm not going to be able to do it.
1: Ever batches left me, Jimmy was a daddy. You was a daddy, you won't buy him
3: up.
1: Okay,
3: I say,
1: Ami, e se gan ni mami lati itele. Hello, we are in la ma gba kan yin lori eto. Baba Tunde Abiona lati Agege ba wa da soro to wa le. Laya jo ko si kini? Laya ti jo ni ko si kini? Okay. Oya oruko mi ta tin pe papapa
3: oruko mi ja debi lati lambe
1: alagbade ni lati lambe
3: ti mo ba ti de kansu ebi ja ni ti awon ti bi je ti ma ja de ma ta je pe ai ti en ka ju mo de je kansu e je ko fa ka fi de de ka ma nu be ah eh eh we se mo ti be ni je bi lo ti be se ba lo wo no bi be bi iwe iwe o di 31
1: Kilo sona
3: Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu. Only jamu.
1: oda iya Jesu na wa legbe mi nbi bo bo je ko won ti ka beli ti e di level yen ni o oda na ese gani ese eja fi gigun eja fi gigun eja fi gigun eja fi gigun eja ka fi gigun fun ti role stage awon go e julo na ikini ti eniyan ba nse igbonse to wa nfi eyo to fi nfo nu bigba ti yan fi orun to fi nku orun ni elekeji ni pe oti looto at that moment nigba ti yan ba nronu to ba mu o le gbagbe ironu e sugbon nigba ti oti yen ba da tan ko ironu yen atun se kini
2: atun
1: pada wa why to fi le wa final solution si isoro re to temporary to je pori se ko tun wa gba emi lorun re lo eleketa nbe ni pe won ni laranti United Nations na so ni pe ai nise lowo a ma fa tori pe olohun raye olo ma ndi ori o ma ndi irun fun adiye ko da won ma de na pe fa di en gba mi so ti won ba nise lowo ba le ti o ba nise e ma ba won obin le pe pe to ni wala yi ni ewo kini eleyi ju kan lo ai nise lowo ni sugbon bi jobo ba provide ise fun won na wa se fun ra e wa se fun ra e n gbugbu agba nla aye opolopo awon eyan ti won je eni nla company wo le Dangote ti n sise ta ni ta lo employ Bill Gates awon elu Musk ati be lo eyan wo lo gba won sise iwo na ronu nkan to le se to le mu ki gbe se aye re ko yi pada si re a o ma lo fun ti role to ni loruko Babatunde Useni ti o je olowo Bottom Muti Abdullah Angbagbe Adenike Fatia Omotayo Sadiku wa pelu mi Abdul Wons Solahudin omo to mo kolo loruko ti emi nje ojojumo ni won se majele o sugbon emi o lo ra majele to nbe je ta ba ni tori ku won so ti na fi mo ti oluwa re na ni nkan mo tele ni ka sora o

fun alaini baba iya fun alaini iya idumare lo nje be o gbogbo bi lo nsare ni won lakaka komo di doctor komo di lawyer baba se nsare ta ngbianju ta ran won nile eko je ka ma fadua kun je ka ma fadua kun ori lo mo bi ese nre idumare niko lo ni ojo la lowo lagbara olohun amo wa wa ya wa ya re ka ma kan wo pe baba se nowo si abi baba se jalamba si baba se jalamba ta nowo na ka gbianju lati ma fi adura kun tori bi kan ma wa ta ni simbe olohun na lo ma wa pelu awon omo wa papa bo se ngbaradi fun iwole idumare obanu aba wa da bubu awon omo wa gbogbo ohun ti a nilo lati pese fun won debi pe won ya re idumare a pese e fun wa lase ti idumare Bond FM lawa 92.9 tagbin dabi edun ta ro biwe lekan si baba wa alailu oba riliwan baba tudi are mo sholale ake oludi for CFR obo of Lagos olu eko baba fuhad pelu awon oloyo ni fila fufun ilu eko awon honorary chiefs labe sa chief adebukola adebutu kesintin baba jebu gbogbo awon moba ati awon olori laafin won ni ke a ma ki brigadier general muhammad Buba Marwa retire, ti mo je former governor of Lagos State, ti mo tu je chairman, National Drug Law Enforcement Agency. Ipe, won ku orire ojo bi won, gbogbo ojo kesan, osu kesan, na ni ojo bi Brigadier General Muhammad Buba Marwa retire. Won ni gba odun kan ni o.

gbọdọ fi ka omo wa na ni iberu olorun ki won de ma josi fo olorun en ti o ba ti gbagbe tolorun en to ba ti n gbo tolorun olorun ki n pada leyin won olorun ki si gbagbe won lai lai ipo kipo to ba ti bara won olorun a ma dide ran lowo fun won eleyi o je koko bi a se nsin awon omo wa si ilewe papa awon ti won gbe ibi iwosun ni ilewe olorun a da bubu won bo se n wole amen.

0: e kaabo pada ku tete si wa iroyin agbaye tese waju o ipe otun kan ti suyo bi esu o sodo gbogbo bi ati alagbato lati ma se idabobo ati idanleko lori kore fun awon ogo were won papa to ba ti jomo ti idanleko nipa ibalopo leyi ti won o fi ni je ki awon osoro ti o jomo bi oyun ailero tele ku ma koju awon omo nibi idanleko eleyi ti o waye latodo Love World Ministry ti gbogbo aye mo si Christ Embassy ti won gbe idanleko na kale nilu Ikeja bi ti awon amofin awon ojogbon oludanleko olupipe fun abo awon ogowere ti won ti se idanleko nbe lori eko ibalopo ati eto awon obi ati alale mojutu omo ti o fi ni tomo fi ni di omo janduku tabi di omo lowo nabi laarin ilu papa nigbesi aye awon ogowere lobirin gege bi oyin na ta gbo en to je pastor ti temison loro awon obi lati jigiri si ojuse won lati ma fi eko ibalopo ko awon omo won lobirin ati ifanile ti ohun kurale ni ijanu fun awon omo won lokunrin lati daju bi pe eko won lo se koko nbere pepe ki se ibalopo pastor temison komi inu pupo lori opolopo ipinija to koju awon ogo re papa mi ma se ibalopo laipe ojo ati awon eko iwa buruku miran to nti awon ile eko alakobere jade laarin awon akeko ni oro tire en to je adari ajo to mojuto ise iwadi ati igbaniyanju nile adulawo nipa eko ibalopo dokita segun adebayo ko so mimo wipe agan ni oro na je fun gugu ara ilu ati elegbejegbe ogbajogba lati daju wipe adide fuya gugu ti iru awon iwa buruku bayi laarin awon ogo re en to je minister fun eto eko ni ti Love World yen pastor Dr. Afolabi Okitunji so di mo wipe ajo na yo ma tesiwaju lati ma la awon ara ilu loye lori pataki eko nipa ibalopo minister tori se eto eko lolede wa Nigeria dokita Tunji Alausa ti konsara fun awon agbanbaniro lolede wa Nigeria maapa bi won ti se fi imo digital fi gbogun ti awon alujonu agbanbaniro lorilede yi ti o sin ru ilu to si fe ma gba owo ati mudumudun to ro mo ti isiru ilu agbanbaniro lolede wa Nigeria alagba Tunji Alausa o konsara si adari ajo NYSC ogagun Olapule Nofiu lasiko ti won se abewo si ofisi re nilu Abuja minister na so pe awon olori ni eka eto agunbaniro NYSC won ti mu yipada rere ba eka na pelu imo technology ohun digital lati ma topipin awon akeko ti won se to siru ilu ogagun Nofiu na tun so mo pe minister na won jo ni ajosepo to domoran lati ma fa awon agunbaniro leti papa julo gbigba awon iwe ti won fin pin won kakakiri ipinle kankan le ti opolopo re se barangada re ti won si gba owo lowo ijoba laise to isiru ilu won ni ipinu tu wa lati daju pe eto abo emi ati dukiya awon akeko na o yoranti gege bi alale ijoba apapo joba apapo ti kede si san owo ajemonu yanyan fun awon akeko fun awon oluko agba ni gbogbo fasiti to je ti ijoba apapo ati ile eko gbogbo ni se to je ti ijoba apapo to fi mo College of Education laarin osu kini si osu kejo odun 2026 minister fun eto eko dokita Tunji Alausa ni won sise loju eguro ina leyin pade ti won se pelu awon alen loro lori sisan owo ajele na won ni gbogbo awon akeko gbogbo awon oluko patapata atawon osise ni won se eto owo ohun fun gege bi eto won papa awon to nbe ni eka ise iwadi ati oluko ni dokita Alausa so pe owo na wa ni ibamu pelu adehun ti won se lodun 2025 lati se eto ati to ye fun awon osise ni fasiti ijoba apapo nile okiri awon arinrajo lati United Kingdom ni won ri idaduro die loni latari bi won ti se afaro fun gbogbo awon balu to fe rin irinrajo ni orilede na kaakiri agbaye lati se afaro fun won latari isoro kan to kolu oju ojo gege bi iroyin ta gbo so dimo pe awon balu to sun mo bi igba o le adota ni won ni won gboro irinrajo lati United Kingdom airport ni oni latari awon osoro kan eto ba oju ojo laamu ni ilu London ita gbo so di mimo bi pe ijoba ile pritiko won se ileyi lati ri daju bi pe akolukogba ko sele loju ojo won se fayele fun isoro to kolu oju ojo na ko le ba kese nle kon to tesi waju lori irin ajo won to eyin eniyan wa ba gbe ko alafia nlo papu tele daba soke orilede yi bi ipolongo ibo ti se bere kaluku fomo re leti ka gba won niyanju lati ma se fayele fun lilo won fun janduku lasiko ipolongo ibo to bere yi omo wa oni babo lo igbon o sanju ebo riru lo oju se gbogbo wa ni iroyin agbaye oni ju bayi lo lati le ise bond fm 92.9 ikeja nilu eko ka to mu wa sokun egbo koko ni ure lekan si amo pe ijoba ipinle eko ti so di mimo wi pe ile ise olopa fara adu leti lati lo fun pin si a se idajo lowo ara eni ta mo si jungle justice leyin ti won se ku pa arakunrin kan to ku bi ose meji ko se igbeyawo re nilu eko be ni ijoba bere ise iwadi ati ipolongo lati gbogun ti awon isan buruku to se fojuri ati ti o se fojuri nipa pinpin abere ajesara kaakiri ile iwosan ni ilu eko be ni ijoba apapo setan ati so owo ajele awon oluko university to je ti ijoba apapo ati gbogbo oluse be la mo wa pe odidi e ni igba oko balu ti won se afaro fun pe ko gboro rinrajo United Kingdom latari isoro to diba oju ojo to ruyin agbaye oni ju bayi lo lati le ise bond fm 92.9 keja nilu eko timi to pe aja ilu lootu pelu atileyin chidima oparacheko igba mi ita o pade Abdul Fatahi Abdul Gafar lo so pe iku ipeta loju ran on re lausu to dabo
1: Edumare lojiri ewa fakuko o
2: Edumare lojiri ewa fakuko
1: Oba oke lojiri ewa fakuko o
2: Edumare lojiri ewa fakuko Nibi kapede ati polowo o se royin

Abalaye, o ye ko ma jo ko ma yo ko ma se dupe olodun lo mo dupe lodun oni na ni odun awon kan honorable Taufik Adeyemi Ali MHR member house of representative Mushin constituency 1 oni na ni ojo bi baba kuku keke o n lo lowo lowo bayi ni Amoni House to nbe ni Olorun Sogo ni lo Mushin lataro na ni eji abejide ni baba o we lagbara aki senator gani olariwaju solomon awon na wa ba baba se eye ni Amoni House

0: issue. Power night ni yesa. Iwo na wa ni ise agbara to ma se. Lojo Sunday, ago meji owuro ni se agoko simi wa. Second service, ago me wa simi jila ni ye. Come and see God in action. Under the anointing of God's general with the oath. Prophet Peter Biola de your glorious child. At Christ Ambassador Prime Ministry Purute. Number 27 Abuni Street. Half Lute Road, Musilega. 08033447282. That is 08029766529. Dokwen yellow maro ni siago na ti Olorun ma se lafe.
1: Band FM
2: 92.9 on FM 92.9.
3: Fela ni kan play.
4: O ti aso la fe.
3: Hip hop ni kan play jo.
5: Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa nda soro ijo.
4: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so anu ijo ale oni. E da yan mo.
3: E gbele o. Ki lo fa to tonu?
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
3: Baba agba te ni be gi logun se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
4: To je pa lohun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lowo ara tita. Oro si so mi daga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da sẹyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fi ni pamọ awon fi ni sesin ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
6: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama at awon aburu wi pe a o ni faisan luba
7: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
6: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to ni pa lomi o ma to ma nfa bo se rin tati rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aye re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan no ma se pipipi nu agbo ara to ba tin rawon nkan bayi
7: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abaraje road tabi te ba ngboko bo abaraje road ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apo atun ele yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ni lu ikotun leko mbi
6: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
7: 08068216859 08068216859
6: eyin na ma bo gan mi afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon fe logun bile mo e ma so be owo ti wo fi ngbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na la baba agba te ni be lo jo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
7: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
6: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin onte koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi ndi oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
7: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
6: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala

0: oni ki tari un la ki bani tora la le fororo e lembe we ka le o arukan re e mo wi pe ile ise baba yisa fin international alias baba yisa awon ni esi onipo wo eto yi latodun modun ta tin ba bo bi won ba ni si o ku dede ko pe ogbon odun ta tin ba eto yi bo ti olorun o si pe ki ofo ofuru na gba adupa o adupe gbogbo eyan bara wa pata akiyo atuti de loni o arukan re o
1: tunile talejo ade
0: mo ki gbogbo loga patapata te dori olotu mi ajia balikis ayepola ibrahim mo ki yo adupe lowo olorun ko ni su ako ni rewa ati gba ta tin fawo ebo jeun olorun pe ofo ma lo baba isa lotun baba isa losi gbogbo awon ti e ti debe won je ma tun je pe ka tun sese ma si atotonu kankan ma won ti ma pe debe ni olorun lo si ni ori be ati se ado tunu awe o ti koja ati se isa o ti koja ko si nto ku maju pe bo lo se je eyan bo lo se moju to ra re gbianju o bo ba ngbo gbegbe won na ti ba won gbe mojo kokoju kan idire ti me tun mu baba isa wa loni pe ki baba wa salaye nkan se ju agbo leti le nkan sa won eyan bo lona abayo eja farabalẹ baba isa na ti wa ntosi mi fami ogun yemi re o en ti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba ti nbe leleru e ku kale baba isa e ma bo
2: won de o o ti ti ama mi lutiti baba isa ru konko lojo aloro eni ma so fun wo teru iwon ti o fi tan lomu ka ja we ka wa gbo ma gbo ma lo lo be ko ri be olorun lo fun won se o ile to wo la tun ko ona to di la tun la bi moto ba baje odo mechanic loro kan boro e da ba ko lutu musu adua lo nilo ogun ko le le ka pa olorun mo ka o ka ba ni be lo lori oro be si aye ni pelu agbara durani agbara jogun ma tun be kri baba isa ile lo bewe ile lo begbo o kewo ketuna o tun jere fo polopo asiri lati fi so maraye lore abajo to pa won tolorun ti lo won fun fi wa dupe baba isa wa ni number 41 ogunrombi street idimu lati idimu boston egun okada tabi keke maruwa e so bo lokada fodo baba isa le lo tabi keke won sori 08054276137 08054276137 ati 081 48 25 60 32 081 48 25 60 32 Fini International alias Baba Isa Olorun ni fun won se
3: mo ki omode mo ki agbalagba mo re ki gbogbo titi gbo mi lasiko yi pe ajinde ara ni o ma je fun gbogbo wa ile ise Fini International Limited ti gbogbo wa mo si Baba Isa awa ni a ki gbogbo yin pe ogun ni wa ogun leyin olorun oba ti o seda gbogbo aye ko ni je ka rorun ogun ibi ti ogun ti sele ni agba la aye na olorun oba ti ma petu si nkan ye ba petu si ogun ti wa nja onikaluku wa na labele eto ye pe a le so fun eyan kankan afa olorun ogun na ororo ogun ni olorun yo ba wa bu si atunde bi a se ma nde nipa oro ilera ara wa sùgbọ́n ká tó rí jìnnà ẹ jẹ́ kí a pe nọ́mbà ilé iṣẹ́ wa bí a ṣe máa ń pè kó lè ṣe wá ní àǹfààní àti láti pé kí a lè pè fún àwọn ìbéèrè àti àwọn ìrírí kan tí ọba ń wà lójú kó lè jẹ́ atọ́nà fún wa. Nọ́mbà wa náà ni 08054276137 08054276137 ati 08139682421 08139682421 08181713350 08181713350 at 08148250032 08148 25 60 32 our number ti e fi le kan si ile ise wa la pe yi en ti amuwale ni order lori stroke en ti amasi aisan roparose aisan roparose roje aisan kan to se pe ama sa dede komuyan lojiji eyan le ti esun kapa tese kon ma se gbimo tabi ki enu ko wo si egbe kan ama ko to di pe o dara yi awon symptoms kan wa ti enu na gbogbo ti mo ri so si gbogbo fura si ko to di pe nkan ya sa dede komuyan a de fe lati pe ke study gbogbo awon nkan ti abaka sile ti e ba ti ri kan ninu e ejo e tete wa solution tabi ki e koja lo si ile ise wa ni odo baba Isa ni number 41 Oburu Obi Street Idimo bus stop te ba ti de Idimo bus stop e sa ti cross sibi ta won olokada ti won po si e e sa ti so fun pe odo baba Isa le lo e ni bi jasa ko se ti mo wa ni won ko da bo sa Isa le so fun ma gbe bi ile ise wa gbe oro tan ba lo awon nkan to fa shock o po be ta ma ka fun die die die die mo do waju sugba won ta be ka yi e jinowo ikan ninu e ni pe ki ara o ma gbona sa ni gbogbo igba e le ro pe eleyi pe boya malaria ni abi ko je pe typhoid le ro si o le ma je malaria ko je pe ara ye on sa dede gbona wa lati ni nto se pe iru eleyi to ba tin sele si yan symptoms apere pe stroke ni jina si eni be ohun ma fi to ba tete wa solution bakan na ati sori lai na ye igba pe e fori egbe kan ori ko won fo yan nkan buruku gba mi o ami stroke ni o ele na ro ba se mi na ni pe bowa malaria bi typhoid ni ki se be o awon apere pe agbo ara o leji toju ki stroke koma le bo ko le na wo inu ara o le leyi o ka to ri jena je ka to so phone number wa to ja si ile ise wa fun iwadi ati atona 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 ati 081 39 68 24 21 081 39 68 24 21 ati 081 81 71 33 50 081 81 71 33 50 ati 081 48 25 60 32 081 48 25 60 32 gẹ́bí ọ̀rọ̀ tí à ń bá lọ sẹ́ àìróorun sùn kéèyàn bọ́ sórí bed ọmọ sùn ní time symptoms fún stroke lélẹ́yìí o eléyìí tí ẹ̀ wá wọ́pọ̀ láti pé tẹ́lòmí ọ̀bá gbo oògùn orun kò lè sùn ọkùnrin ló ń gbọ́ mi obìnrin ló ń gbọ́ mi ọmọdé ni àgbà mi eléyìí ò dá o àwọn àpẹẹrẹ burúkú gbáà mi ló jẹ́ láti lè mọ̀ pé àgọ́ ara èèyàn pé mọ́ torí pé gbogbo ohun tí ṣe èèyàn láyé tó bá ti gba oorun lọ́wọ́ èèyàn nǹkan náà fẹ́ pa onítọ̀ọ̀run fẹ́ẹ́ dẹ̀ rí pé tí yóò bá gbádùn ní sìn tí wọ́n bá gbé bọ́ hospital nítorí ọkọ̀ fún un náà ni oògùn bí ó sì sùn torí pé lójú òun kọ́ lọ́lọ́run bá ti ń ṣe ìwòsàn fáwọn èèyàn torí náà mo gbàládùá àìní orun soon. Ọlá wo ni disadawo fun gbogbo wa o. Ke ya ba ti ri symptoms ni eleyi bo ro ro soon. Ko tete didi nle. Ko gba awon odo odo awon odo gba lo. Tabi ko wa si ile ise baba Isa fun itonsona ati itoju. Bakana eje ruru hypertension to ba ti wa ninu abo ara eyan symptoms fun stroke ni. Eleyi na o ba o. Ati salaye deje ruru bo se ise eyan ati n to mu dani fun eyin te n barabo ati eyin ti en follow ile ise wa eleyi ko da lati to komo se eyan. Bakan na ito sugar diabetes to ba ti n se eyan teyan ri pe oun n toju abi oun ti bi yen ito yen ti debi pe oun mu be ni eleyi o le fa stroke fun eyan. Iye ta ma se ropa rese. Ropa rese. To ba ti wa di pe o wonu agbo ara. He. Fe nke ni diabetes ati didi oni ito mi. O ma nla gbara pupo o. Aisan ti o si wa ta ni ori toju lori e. Olorun oba lodun mi ko ni je koko lu wa o. E kan si ile ise wa e pe wa lori awon ero ibanisoro wa. 0804-57-61-37 0804-57-61-37 ati 081-39-68-24-21 081-39-68-24-21 ati 081-81-71-33-50 081-81-71-33-50 ati 081-48-25-16-32
0: Aha, Baba Isa, ema kwe mokbe dun, lowo yi mekegi, samdi yoma yoade, onsewo, enso loke.
4: O se to pin o pa bi da so bi dire aboyun we o bi were agan ti ori bi to wa labosun opo taye ti gbagbe fun kan.

0: bawa o edu amọ pa asere eyan gan jeri si pe asere ari se larika arika baba re gun kaluku ba se loni oro itan le ma da dola ka ma fi bara wa soro labala si igbara ni niyan ju lori to wa eto yan mo lumo lale to ni ni jejo aba wa soro ipo lori ise agbe geje bi owi awa igbagbe agbe igbisu iyan ajiyan agbe igbi igbado iyan jeko agbe iko oroka iko gbika iko gbisu iyan arasu o eh amu arasu dide ide won gogogogogogo ade fi ton bale lori bo se je pe ni ogogo onje ko mu gbogbo egba ni ya bale gude sabe okuta se mo pe agbegbe ibadan unra ti wa awon egba kan se nbe nbe doni yi ke ba lo si gbogbo agbegbe omi adio titi to fi de agbegbe ojo lo be awon egba po repete nbe orile wa wa ogun fulani itu oyo le iwa ni to si niger o re mu ki awon oyo kan wa do ti wa ni ibadan ogun owu ati ogun owu ore mu ki awon ife ka ona wa do ti wa ni ibadan atawon ijebu ni wahala awon ife ati oyo wa fe poju ti wa lo awon ko de fe wahala anti wa ba se bi loshi owo eni ra fi tun wa eni se bo se da obire yen ko pe ka ma lo pe bi a ba nlo ibe ma san wa mo de wi wa saaju pe iba wa bale gude si loni o je oko awon egba kan awon toko ati ijemo ifimo awon ibara idire to fi nki awon toko ati ijemo ni ara isulu omo nle awon re nile egba sugbon ba ise wa migration oni kaluku ba de bi won de loni oni gbo israeli iwo na ti satipo ni ijibiti ri toluare ni oluare nile atawon ibamo itan re ka ma fi bara soro loni ka ma gbara ni akoko ise owo wa o bibeli pe ebun eniyan a ma lana fun ni odun 1784 won bi omokunrin kan lowo ka koruko eni omo oba ni odi odun 1805 pelu awon ogun isele ni wa isele lotun awon eyan koroga awon ni sumo mi won jigbe odi badagbi lati badagbi bayi so bara eni South Carolina ni olede America won ta fun okunrin kan je Willie Vaughn ni ododo Willie Vaughn fin sise bi arira mo ro pe ogun re to waye ise rin o mo lowo pupo pupo o bere si luurin o nluurin o on firin dara orisirisi ni oga e ma wa ku ni ko bi 1827 o fi sinu iwe yi won fi pin ogun pe kon ba ti ku o ke yan nda re ke fun lominira freedom pe kon omo ma jogun re bi eru mo ni wa di 1827 ko ga re ku won fi von sile pe ko ma lo sugbon America igba yen so da bi South Africa Mandela ko je pe oni bi awon dudu le je si oni bi awon fufun le je si gbogbo lere von wa wo wa pe awon mo re olodun ke osori re o ti bimo bi mesan pe bi nkan se nlo yi ile yoruba lohun ti wa o ni Africa egbin oju ke wa be kan ni won wele fun bi adiye kan ko je ki erin bo se aye ma gba yin ni ibi e ba lo le yoruba sugbon meji na omo re won gboran si lenu James Shwill Von yen o wa si Liberia pelu ran lowo awon intern esika missionary ije won wa si Africa ni ode Liberia o fi ile yoruba welo ni o ma de ija erode si orile ijaye o nba won kole ngba won kole tori pe o mo se owo daada laye awon kun mi wa sugbon ni ogun ijaye ma bele nkan bi 1850 ogun bele ni ijaye o wa lara awon ije ajagunta sharp shooter wa o oyin shege James Shoshwe Von ni oya won ra mu o bo so awon ibadan owo basorun ogunmola awon ije elesin igbagbo awon missionary gba won so wo idiyele emi re won tu sile ni o tu sile wa bo si abeokuta o be si sise bi arira o nsowo etu atorisisi oro wa di oro ipo sugbon se mo pe isele kan sele nilu egba ni bi akoko e won pe ni ifole tori pe ni yesin igbagbo nbo kristeni ifa ti so fun awon egba papa ije serike egba nigba na so deke pe awon alejo kan nbo o egba won towo tese o o ma mulu da si ni o uru je ki so deke fa igba esin igbagbo ko gba free town lai pe ko ma wa su sugbon ni so deke ko fe lo o fohun le awon egba ko tele oyan pe kogun ma jabara kogun ma jalewo e ma lara ke seyin odi ni so deke ku nko egba ko gbo ogun jabara ogun jalewo won ri le ara ke seyin odi awon elesin igbagbo inu bi awon ogbo ni pe gbogbo awon mo wa o gbo ti wa mo gbogbo boku ba ku oni won agbagba ma nje oti ka orisirisi e o je ka ri je mo sode lo nsiku si te gbogbo won o ye ka je inu ba bi awon agbalagba won ko ju ja si awon elesin igbagbo won o ronu da ya awon elesin igbagbo ti se ore won pe ni ifole ope lope baba ije great grandpa temi iwa lori apere nigba na Adekunbi Somoye won ri awon elesin igbagbo salo ba ko sanu awon ko fi ba won soro kan fi jogun sugbon ifole se fun egba o polopolopo ki ifole se fe egba ke ba gbagbe CMS grammar school in Benin Ekunbi ba egba ro wa tele ibere baba ibi baba fela JJ Razonkuti Josiah Jesse Razonkuti ibe lo lo sugbon ifole je ka won ni church awon lesiba ko gbe gbogbo un je akoko I won ti se egba won ru gbogbo nkan won won ru wa si Eko awon Eko o legba ngba na won wa ni tosi abule oni gbagbo ni tosi Sheraton be ni keja won de tu wa ni ebute meta won gunle sibe won de tu baye won lo ni aro lawyer ni Eko ki mo wa fe so fun wa ise owo o se pataki awon abode Brazil igba na awon abode America ise owo re won fi tayo bi won de biba gege mo so pe bibili pe egun eniyan a ma lana fun sugbon ni Nigeria toni opolopo wa ko fe sise owo gbogbo ari fe komo wa je dokita dide ari fe komo wa je lawyer won pe ise agbe ni ise ile wa eni ko sise ajale baba kawe onipele merin 6334 o da looto afikaya afise agbekun biro pencil ko se je computer science en shamala keyan ba se calculus titi ke bi ba fe si ninu calculus ko le pese un ma je o afika sise oko un wa je ki mu se owo ilokukudun re pe le se ka wa yi isoro ti de o kọlọ ko ba bi are ni won ko le kan ninu ogba wa nbi bayi awon mi won lo ko wa awon mo ko tonu wa awon re re ties inu ile awon re se skidding kan ba pe ka mo wa se awon yan de ko wa rondo bayi re won mo pe baba ti en ko ko fi fele o pe o nbe ni Congo ibi si ilu yin o pe Benin awon ti wa ki baba lo se Congo pe se aje o de fi won ile ko ipo modun meji lai awon lubesie awon na ti e paro pe o ro pe awon migration ma deport awon wa ya fi ya ba won se dada ko to jewo pe Benin awon ti wa adodo ron pe ilu won pe adodo pelu Yoruba tenu e ka adodo wa ke wa ran omo won ke ba wo se won se o lagbara se wa ri ile ise ifopo orun kan ni o ma gba awon osise ijo ni se owo awon indian won lo bi egberun lona edegbeta ore won gba sise gbogbo ise owo yen won o ro mo le yi ikajure ko le se ka ba nsoro ise weli ise ise egba npe ni weli ise awon ijori morin e je mo pe un ko wa kon pe ni underwater wedding ni awon ile ise nse epo robi kon fo epo robi awon ile ojumo re won gbowo dollar re won fi nsowo won iyanju ke lo je manager bank kan lo o won lo fi esi ire wole de community abi bank kan ko wa po oga ko ka le ba gbowo owo yo ma ri laarin odun kan won le gba laarin ose kan awon mo wa imoru ise owo be won wa lo nka omo wa lati Philippines awon mo Philippines lo nko wa ni mo lo si Dubai ayayaya awon mo Philippines won mo beg de kan ba nsoro ise nule won mo se awon ise owo e ri won lori awon orisisi ise eya ko je pe awon India awon yen gbona nibi ka bayan manage business awon arab yen ko feyin ti bayi ni awon wa lara aro won ma sakanti fun won awon mo se awon omo ti Nigeria bi se ti ma ri won security re ti ma ri security ise duro yi ko lowo pupo lori ka n bara wa so owo olu yi o ye ka le jere re epo robi lowo wa awon ise owo imbele po robi o ye ka omo wa mo ni pare ka e ma ko won ni ose olomi eyin olosile ma pe fe se empowerment gbogbo eyan ma ko lose olomi ose olomi ni gbogbo aye ba di olose olomi le si on ma ta fun iwo kan iru underwater wedding e ko won ba se ma lo ko omo wa lati Philippines Dangote na ma ko awon ise je technical wa India lo lo ko wa iya o ni iru ise owo be eje ka ko ise owo o se pataki o se koko gbogbo re ko ni dokita o lawyer awon lawyer mi wa lesen won o ni ise awon mi wa won o koju osuwon awon resort kan pe special center saja bi ri won se olorun a sa no wa ninu re won ma fi gbara lamoran un mu egba ma tayo laye ojo sire yo ka ba ti kawe mefa ton bayi awon baba wa ti ya won aji wa pepepe lo npe so ma kawe si ni apo fe kose ore mi kan wa labule meko ile re di mefa esi bo olorun ko si egbon re ta o fi ki yin se weli weda re won pe weli o mu de wo loto egbon kan wa ni mun se weli ro nso ke ba ri le re duplex wa o tu kokan si waju iyen o fi yen se rentage ke ba de le se re ka je ku kale e ka ko se owo eyi joba technical school e mu loku kudun aye wa ko le ye le fun 08037888030 le ma fi da si 08037888030 je ka ma ki anu egba pataki o tori omo wa Khadija tu ore iyawo Yemi Ali ninu ise ijayi ijayi ore iye aremo oko re sojo bi loni akiyin igba odun odun kan ni anu egba o 08037888030 re ma fi ba da si eto wa eto yin omo olumo ni ale ti ya bo se je labala ti mo ti asale to ba ko ra je ka ma so fun wa o pe egbe onisese atrep labi are olee fasegun ilegbuso pe mo lu ati lu ikate geye bi won se so pe ki gbogbo lesin pata ko gbadura fun aseyori ibo inbo lodun 2027 aya ati won bele o bere o mo se dile bayi o gbe fajole o mo se gbe fajole bayi ifa iyo ni oju opon odun lani o ogbe alara ore iyo lebi opon won ki so tun won ki so si fa po ohun ire aje o pelu ima adun ire ma jade nile yi ire okere de tun be fun wa ni Nigeria ogbe ka lo ni suru ka ma ba eyan kan je o ka ma deja ifa se n wire eyan opo ojo Sunday ojo Sunday ya wo lona iko ron ma se etutu ifa ogbe alara yi ni ilasan ni ikate ilegushi lagbo mewa gege bi eye folusho aino ade ogun ije igbakeji egbe are egbe oni sese atre bo se gbe si wa leti sunday wo ro ma se to pe o da ka ba tin gbo nipa etutu bayi ki fa ba ti bale ba n ba ti yan fun agege bi ebo ka tete ya se ni iru ebo re ngbe ni ai re ko gbe ni yan ada fun wa 08037880300 ore e ma fi ba da si eto olumo la lete gbogbo mo olumo egba to yere yo so wa da si aye wa ko di ele o Hello. Hello.
1: E ka
0: le le si yan o. Lati bi si. Lati dope mo e gba bi si alagba ka yo je. Ah, eyin gbagura. Omo odun nda ko e. Akara gudugbe ni ta oje. Eyin oni wole oje ke bi olojo ma pa ni ya angbo yin o.

0: are ile asiku ka ko ba nile labule yin e lo haya ni abule ibashi nile won fi le rent yi oda ase wa ase o oda ori biti ori biti baba pe gbogbo awon ile ye ka fi dako won ti ta ton ile ko le ton bi asa baba mi kan kabiyesi ri won pe gbogbo ile ye nta e ma je ka baba pe ile ko le ton elu e ka le o ba ti pe sori eto yi a fun yin ni citizenship e gba e ma bo ni license office wa lola FM lawa 92.9 ma gbagbe pe bi to ba ti de ago mewa bo itu wa itu yin ogbon oluwa ka yesu e ma ma gbo e ti ro se ti grali e ma gbo e te ti ju ba se ju nti ara re ka ma je te ni e o jo mbo o na ni oluwa wi a ni ju si bi bayi o mo pe yan ki n gba le mo sa so wa ba ti bi ma ka ju e ka ma si dada hello e ka le o e se papapa o
1: e ma binu
0: ago ni ah baba e ku ojo meta o e seun e seun awon baba wa ri pe wa yen adupe ni owo olodum te ba woju ago yin bayi

ki aba le fi iru mo be fun araye e ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mo gbo dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re ni mo se se akosile ise eni ninu imole otito e ti ko fi alafo kankan sile ti o ni dahun si gbogbo ibere ti o si fi ye araye yeke yeke bi awon ona inu iseda se yani lenu to awon ti opolopo ojise ase re gbe duro sugbon mi mo je ti olorun nikan oro abrushin olupile ise ifiranse grali ekurole eku ise oni aki gbogbo olugbo wa nile loko kaabo sori eto olosese ni ti o da lori ifiranse grali ninu imole otito lati owo abrushin ifiranse grali je ifihan titun ninu emi nipa otito ti a fi fun araye lati owo abrushin eyi salaye ase olorun ti o fara won gege bi awon ofin iseda ti o fese mule sisin ti ko si le ibaje ifiranse yi ko mu esin titun wa o si duro gege bi fitila ati opa lati samona awon won ni gbogbo ti nwa imole kiri tokan tokan ati okeni ti won ni ayun fun eyi ti se paradise awon ti nwa kiri ti gbonora nikan yo nba soro nitori iru won nikan ni yori oruko mi ni Dr. Tunde Agboola Ayoka lati nu ifiranse grali ni amuwa fun yin bayi

wariri fun iberu lai fohun awon ti ohun iba feran pupo ki won ma sun titi lo lai ro tele rara a o mu ki o doju ko won tarata ohun gbodo pinu o gbodo mu ise se lara oto a o kan nipa fun ki o se nipa se ide ni ewun bi o ba gboya nigba na lati gbe igbese akoko ti o ni gbekele ninu isegun ife enu rere nipa na okun jamba ti atakoko na yo tu oun yo la arin re koja lo yo si bo lowo re ṣugbọn sasa ni gbese yi di sisan ki eyi ti o kan to tun yoju si lona kan tabi omiran ti ohun na nbere bakan na ki ayanju re bayi ni awon ede na se nja ni kokan awon ti won ha gida gida ti won si gboro fi eru wuwo de mole ohun yo si fuye lara mimo ifuye lara na ti awon kan lara yin ti ni iriri re daju daju nigba kan tabi omiran ki se etan bi ko se eso ise ohun ti o daju emi na ti o bo lowo efun bayi yo fuye yo si yara fosoke ni se dede pelu ofin iwuwo emi sinu ekun na ti o to si nisisin ni se dede pelu ifuye re bayi ni o se gbodo dide goke lo lai dawo duro si ha imole ti a ni ayun fun ife inu buburu nte emi ri sisale o si nje ki o wuwo ṣugbọn ife inu rere n gbe ga fun eyi pelu jesu ti fi ona irorun han yin eyi ti o n dari eni lo si afojusun na lai sina nitori ijinle otito n be ninu oro aemo meji na feran eni keji re gege bi ara re pelu eyi oun funi ni kokoro ominira ati igoke nitori pe ohun ti ko se pa lenu mo ni o je ohun ti e ba se fun omo la keji yin e se ni toto fun ori ara yin nikan ni fun eyin ti kara yin nikan soso ni nitori pe ni se dede pelu awon ofin ayeraye ni ohun gbogbo yo pada bo wa sodo yin lai kuna ire tabi ibi yala nihin nisisin tabi lohun o di dandan ki o wa nipa be a fi ona ti o rorun julo han yin ninu eyi ti a o loye igbese yi ti o lo si ife inu rere pelu iwa adanida yin iwa eda yin ni o ye ki e fi fun omo lakeji yin ki se dodogbon pelu owo ati oro bibe ko awon alaini ni aiba yo kuro lati lanfani ati funi ati ninu iwa adanida yi ninu fifi ara yin funi yi ninu ibagbepo yin pelu omo lakeji yin ninu bi e se ngba titi re ro mo ti yin ati owo ti e fi fun tife tife ninu re ni ife na ti jesu so fun wa nbe ninu re tun ni ran lowo ti e fi fun omo lakeji yin be nitori pe o je ki o le yi ara re pada tabi ki o le gun oke siwaju si ati nitori pe o le jere okun ninu re ṣugbọn awon apadabo itanṣan yi yo yara gbe yin soke ninu ise sile ni abu aba won e o ma ri akotun okun gba nipasẹ won lai simi e o si le fo afuga nigba na lati lakaka sodo imole otoshi omogo ni awon won ni ti won si le bere wipe kini n o je lere nigbati mo ba fi apolopo iwa ateyinwa sile ki n si yi ara mi pada nje oro owo sise ni eyi je bi bi ba si je wipe won kan jere gege bi eda eniyan lati di eni giga be gege

ani awon ibere meji kon le bayi ibere kini lo bayi wi pe ninu itan bi a se da ile aye ani wi pe esun ton efa je lati je eso apile se eso apile ni o je ni tabi bawo lo to mo se so fun ninu itan bi a se da aye ni sugbon aworan apere lo fi fun wa mo se so awon itan yen Adam o duro fun awon eda eniyan ti won sise gege bi okunrin Eva duro fun awon eda eniyan ti won sise gege bi obirin inu ogba ti a fi won si yen je ibi ti a npe ni ile aye tabi ti a npe ni iseda aseseda iseda aseseda ni ibi ti eleda ti pese fun awon eda eniyan ti a nti orun bo lati wa dagba ninu emi epo eso egi ti a gbin sinu aarin ogba ti a nso yi apere na lo fi salaye fun wa oni ko ma je eso yen itumo yen ni pe eso ti o ngbin ti o yo lati inu igi to wa laarin ogba to je kon mo ire yato si ibi ipe ton ba je o o ma ku itumo e ni wipe seri awe eda eni oluwa fun wa ni ebun meji kan ninu opolo waju ati opolo eyin opolo waju la fi mo nkan aye opolo eyin la fi mo nkan emi opolo eyin yen ohun lo so mo emi to ngbe ninu wa ohun lo si so wa po mo paradise ibi ti ati wa awon opolo mejeji gege bi eleda ti seda e ni pe kon dagba bakan na ki o ma fowo so po sise ki opolo eyin ma dari ti iwaju ti nkan ti opolo eyin ba ti so iyen ti mo si pe ti emi ba ti pinu iyen ni opolo waju ma gbe se sugbon awe eniyan a keyin si ilanu eleda awa mu opolo iwaju ayo soto awa mu dagba siwaju a mu dagba ju debi pe opolo eyin a ko bi ara si o wa ru idire to fi je wi pe okun to so wa mo paradise o ti ja fun opolopo itumo owe yen ni pe ta ba ti je eso yi o iku ni o ba o si ni esu se tan efa o se ru nkan be yen ise ti olura yan fun obirin ninu iseda yi ni wipe obirin ohun lo ni elege ire okan nipa elege ire okan to obirin ni ohun lo le fowo lo le fa agbara eleda to nsan lati oke wa ohun lo lagbara ti fa ti obirin ba fa a fun okunrin a fun mode a fun ayika ise ti koko ti eleda yan fun obirin ni omo bibi ko ni ise akoko sugbon gba ti su ma tan obirin je o gbe omo bibi gege bi ise akoko fun o si mo gbe ti o ba bibi ba je ise akoko fun obirin awon ohun ti o mu ni se ibalopo lo ma gbe si waju niyan iyen lo fa isubu eniyan nipa ifiranse grali awon nkan ton ti fun wa ninu iwe akosile lati wa ni oye to ye koro sugbon ifiranse grali yi o wa fun awon ti on wa otito kiri nikan

ati de opin eko ti ose yi leyin eto awon tin wa kire le kan si wa loju opo Facebook wa ogbon luwa ka yesu tabi ki e pe pe number yi 0803 4576961 tabi 0708 9552842. Pelu oro mi mo dari lo si odo Olorun ati si odo Jesu pelu amo lona ti o wa laye pupo ju bi ati se mo lateyin wa lo ti ki si se gege bi awon eniyan ti se ge ekuru nipa se itesi won fun idera ninu emi oro abrushin olupile se ikanse grali ti ti afi pade lo se ti nbo emi ni Dr. Tunde Agboola ti won ki wi pe odigba kan na

0: rupi apa rupi apa tau lu cua para
1: jolong kutuh lu gua para miya apa cium cari lu no abadi
0: cua wak ya seni bocu bocu ye
1: kamari susu sobi ene cegu
0: male
1: kamali ni jada tabi bere muko
0: kapara le muta
1: bira o giri mu
0: awa kere wo yiki ishe nko bocu mu gupi ye mwondo da fie yi
1: wak woka lagu lagu sogu sogu to ye ma ba omita biye je araje
0: ye yo disi wa ye u fini fini lu no ti da lu de to uti bile la koko
1: atuwa fuye akiko to mbuna bi mwone wak uju eji wakajo si mwono pako 08050540 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504
2: koko yi eh ai re fo ta le meji o emi ni baba gito lohun gbe olotu ofara eye meji si jade e bi mba jade le ko kan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo on to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia papa julo ba ro ba doro iwe atewu ba ti lo ti se ri bo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se de pe aye na da aye oyinbo to ode agbara iwe ategboku o sise bi mo na wa lati gba pupo wa o sise lowo lowo bayi pelu ase eledua to dare aye yo to mo sise titi aye aye
3: Baba, ojo ti pe ta ti ma n gbo ofa ara. Se aye atijo no kan lo fa ara wa bo si n wa nisin. Ati pe kini ofa ara gan?
2: Ah, olotu ofa ara nkan to lagbara po ni. O ti wa ti pe ti pe. Oruko ti kaluku fun loju o yato. E to ropo lopo o mo nti an pe be. Wo wa mo fun oruko mi sugba e de fun alawon apere. To se pe se se ki a fi fura ku ofa ara re. Ala koko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri are da eyan ibi to ba sirin de o ki se pe yo mo dun mo o inira ni mo je nbe nigba re wa boni to nba ni ko n fese tele kini o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won da ta si lara nitori ofa ara yi bi mo wona lati ba inu ejeje ati inu ara ni ko wa si bi ti o le rin de ninu ara bo ba nse yen lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi pe ko ko fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja pa pa pa pa pa e si ko ba ti ri bayi wahala ti ba n tin bi okan ni ofa ara ni ko se ni ti o le se a ma so ko ni a ma so be amo so mo di asimo sagbalagba jeje mi mo joko kosi ni oro fara o bo ba wo be se o le wo dapa kosi ni wa pelu iwon ina je karo ni en to ba se ni sugbon pelu iwe ategbo gbogbo patapata ni odo ngbagbe teni tin si se ti o pada de to lalaafia
3: pe ti e foju kan ta bayi awon toju ko inu ara wo ni ka gba e pe yo do afseyin te gun fisho
2: e je n kokko so ero ba ni soro na
4: ero ba ni soro mi 07031445626 07031445626
2: elomi a mo fe bayen soro asiri lori telefone ngbe ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo pe ko n gbera ko n wa loku tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbe ogun latori telefone o se ri nti je kokoro ni eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo ni eje yo ba se omo lu abi je esin ti pe se ara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni bi se o ba ti si eda o ni le re gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye obi bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obere eyi o le fa telomi fi mo wo iyawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan iwo ko reru o mo ba ni ewe ategbo tan baba wa lo ti e fi ni iyawo kan ni meji ni meta ti o si soju se bo ba ti e lagbara ati ni yawo meji meta ikan to ba ninu ogbodo ji o mo pe okoloko o ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti le leni adorin ogbo to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan buru ni aile rin daada nkan buru ni asi mo fa ti kokoro mu eje iba gbina ya tan ohun ato fara amo je ko duro fe mo lu bayi bayi asi mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pe lomi bayi ko ni ri osun owo re kan ni koko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeji atowo mejeji ni yo ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo ruwe eyin niran e ta si se loro iwe ategbo ni se pa se lo lu oyinbo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa sise re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duro ta wo tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e be yan ba ti lu ogun bi e se ni olu o ni soro dada ni ko sise bo se ye ko sise baba gbe tolohun gbe olootu ofa ara ti e fi pe mi olootu ofa ara nu mo bo bayi
4: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
2: ibe ni kale si si mo gba mi lagu opolopo eyan oju amoti soro lori telephone ngba ba soro ti n ba bi olorisi si beere oro iwo na ri pe rere loluwa
4: 070-31-44-56-26 Baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
2: awon nkan ti mu ko mo ko o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko layo mo jija ile iso ta ko mo ko o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa awon danfo won gbe igokada won gbe sokale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara asi mo da igbesi aye omokunrin atomobere laamu olootu otetile
0: o de baba ibi tolorun bi oko arugbo baba olootu ofa ara ti olorun ku do lowo ogun ofa ara mi ya baba ti tare lona adaji ti owo ati ese ni nbe ti bo ti ye ka ma rin soso so bi eni te egun mole ka ma le ri ya da tabi bere mu nko baba rele mu tabi ra ogiri mu awon atere wo yi ti se to boju mu gbogbo e godo da fi eyin wo awo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je ye yoju si wa ayo fini fini lona ti da lode to ti bile la koko ati wa fi ri ati ko to gbono bi mo ne wa ko tu e ti wa ka jo se mo na papo 080 54 70 0401 ko da 080 54 70 0401 ofa ara o se duro wo igbo na ma su
3: baba mu gbo te menu ba iso ara ni isin opolopo edanu ti gbianju sugbon gbo igbianju won na ko so ni nbo si bo lo ti ri baba
2: olotu opolopo eyan ti o ba gbiyanju ogbo ni won ni aye ikala se kukuru se en ba se ku ti o se tan aye ikiku se eyan se ti fi de bi apere ni so ri be eyan ba da mu loko da mu lodo ori ti o gbere amo gba ore ko ni we lo mi ngbo ba lo nfe kirun abo fe gbadua ile ijose won gba ga fun loto ni omo odun melo ni o te ngba ga fo bo ba ti e fe te pa nbo si te o pa afa ri le eyan te bo ba ti do pa po nfi gi si keta ise lai ti po mo gboju odun po mo adota odun ndu wa na re mi ngba o fe wo mo ku ri ayin o ri pe fun ra mi ni bo le ni moto ki sa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bo le awa na awo mo ayin ngba ade to ni ki o ra ilerin dudu mo ni bere lerin dudu o mo lo buwa ngba bere ise so ri ba na fun ra mi ni ogun si di kene gbogbo oro to ya so po sugbo fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi won ni gbo ise la fi se le aye bi o ba sise lare edeyin abi se o ba se n to ye o se oni to ohun kan dabi oku igi ti egbe ti se gbe kan ni kokoro ni eje a si mo ba san je gbogbo ohun ti je lomi o mo wo okan ko bi kibi kurukuru ko boju ojo ara n ti je kokoro ni eje ni elomisi eji jara je ni ni gbogbo igba ko mo ni oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo da gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi owe na wahala ni awon ti kokoro na je nse o po ayewo la kokoro se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aise lugo si ewe to bataye mu le mo ba ko ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubu lubu oju ologun ni je be agbo isegbo ibile iwe ategbo ateso ati epogi ba ti n fa awon oyinbo je nbo lati bi ogoji odun ole pesepese ta ti wa lenu e ati n gbawo san lodo wa mo awa ko eledun oke lo fase se n ta se ṣugbọn iwadi ise iwe ategbo bi o ti lu gele ewe ta wa funra wara le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi ye en ta gbe si ibi bojiwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni o ja re para o wa laafia fura re bo ba ti laafia en ti o ti ku lo ni gboke o ni gboke o na number le
4: 070-3145626 070-3145626
2: ki ba ni wa re o iwo lo ni gba agbara ojo pe won ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tu mo re to mu ko re iwo pe lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu gbo ni olubo o
3: baba e ku atoto mo era kan ma n pe phone number yi le kan sise mo pe elomi o le ma raye sugbon pe won ti mu phone number yi elomi ati ele lati mo pato igbo lo wa gan ati bo ni ati ba yin soro
4: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo bridge ba tin bo sa ti pe phone number won 070-31-44-56-26 gbo mi dada o 070-31-44-56-26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
2: ibe ni o kale si gbo mi dada o
4: ke jade wa o ke wa bayi ni baba bi tolorun bi oko arugbo olootu ofa ara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bridge ba tin bo sa ti pe phone number won
2: ibi gbogbo ni sokan ko osupa ijojumo onile molotun
4: 070-31-44-56-26
2: amore ti yin
3: awon le ti gbo yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan se un bayi iwo lo jara re gba loni alaafia wa koni di fiafia
1: o de bayi di to lu bi oko arugbo baba olootu ofa ara ti olohun ko gba lowo ogun ofa ara mi ya baba ti jare lonu abadi ti owo afi ese ni gbe ki bo ti ye ka ma rin soso so bi eni te gumale ka ma le ri daada tabi bere mu nko baba re le mu tabi ra ogiri mu awon apere wo yi ki se to boju mu gugu e modo da fi eyi wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara ye yoju si wa aye o fini fini lona ti gba lo de ko ti bile la koko ati wa fi ri ati ko to n gbona bi mo na wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 080-5470-401 ko da da o 080-5470-401 o fara o se duro wo iwo na ma su

kale le o e ka bo sire to wa ito yin la ba la ba oro eto ro bi aso laarin lokolaya ti ile ise Hev Communications Limited pelu fowo so wo popo le bond 92.9 FM ife lo so wa po ti akale si number 1A Adekunle Faji iwe ni ilu Ikeja GRA ni ilu Eko eto ri ni agbe kale fun anfani gbogbo lokolaya ha ewo ka tun wa si ori eto lale yi oro kan oun ni anjelenu emi de ro bi mo se fi oju inu wo oro labalaba na ma pelu awon nkan to nko si wahala to fi wa de ibi ti e pe ati baba ati mama lo ti wa je olorun ni pe bayi sugbo eje ka bere eto bi o se ye ka bere nipa fifi ope fun olorun oba so gbe wa lo lati je jo ti won mu wa lo ni o lati je jo to si da wa pada sori eto ni ale yi adupe ni odo olorun oba bakan na ni adupe lodo olorun ilejuma re pe wa lohun e wa ni bi te wa wa na wa nbi olorun de to fi awon oga wa ni bond 92.9 fm to on fi won jinke wa pe ki won ma gbe eto yi laruge ki won ma ba wa ni daju pe lososse ngbo wa de ngbo wa ni agboye ke ti o de nye wa la de clear na ni gbogbo bi te wa ope laju lowo ilejumare a de dupe na fun gbogbo awon ga wa lati oke sisi de oda managers wa ati odo olotu wa papa ati baba ajini wa ni ori labalaba oro adupe to ba je eni ni igba kokko ti e ma gbo eto yi a fe ki wa ni ikini pataki e gba sekere ben ni o e ka bo si ori eto yi eni anfani lati lo ji awon ore yin ti won ba ti sun aduke ti e pe won te ni eto te n ba won so yen o ti gori afefe bayi ni bond 92.9 fm ma lo si odo olo bo si wa kan fun wa ni nkan kan ba ni ta ba pada de eto ya bere ni perewu isiti ni ale yi isiti go mo fe ke pe gbo awon ti e ke pe papa ju lo loko laya te mo pe o de be pa rin won ri ba kan ri ba kan ri ba kan to de feel pe o possible ko je pe oro labalaba na ni labalaba oro o le to tan gbo ni bond 92.9 fm emi ni ti ni to to oluwa to yin ni mo nje the labalaba one of Africa.

Abalaboro, oni eto tan gbo ni Bond 92.9 FM. Ki lan so lori eto ni ale yi. Soro bi e se ma se labalaba to ma dun to ma dele o to ma dun deke o. Iyen ko lan so lale yi o. De so pe okay, iha bayi ni keko, ke fi le se bayi ke fi le. O ko lan so lale yi o. Nkan ti mo mu wa fun wa ni ale ni pe ta ba sora. Labalaba ti o fo bo se ye ko fo laarin wa yen. O le mele mi lo si o. Elomi kedere ko nse elemi ti emi gangan. O emi nkan o nkan mi lo ma mu lo. O le mu emi irepo ko mu lo. O le mu emi ki le ma toro ko mu lo. O le mu emi ki keyan lowo abi ki gbogbo e ma jeun igba fun idile o le mu emi e lo seri nkan ta ma so fun wa lori eto ni pe seri ti

e pe nkan to ko se re tori won le fe mo pe ko ti mo de se wa so lori labalaba niyan awon eyan kin le so pe tori yawo mi o fun mi se mo se gan lo be o ma wa nkan mi to si lese iyawo ni je ngonba mi gan le ma mo e pe nkan ti mo se o ma se nkan kan laye baba yi ti je ko ma je ki inu fufu yen ru e won nkan to le mu ke eyan ni inu fufu to ru to ma fi lo mu obe awon mi papa won gbo mi bye bye yi single lo se oko so pe eh o ye mi na de le se be mo fi asiko yi so fun won pe ah e wo orun ke ibe le ki gbo lo nje ohun se ri ko ma so mi yo se ma mu nkan bayi to ma yo bi ori re to ma yo to ma so nu o ye ma so eni na run ni to ba je pe iya ti o ke fun e se ti abi boya ija be se wa laarin ya no that e wa be se ma se ra yin e separate ti e mi ba wa won ni retin be ti o ba se mi iru olu shot ya wo won se finish the end ni yan pe fini ma ni power to ba je pe won se wa fe pari ja tori I'm sure pe nkan to se ti kuro ndi e ndi eru awon lati join ni pe boya gba to ma ko ja mi to ba fi awon to pari e die bo nkan to ngun won ya to ngun won pe yawo ni ma so pe ara mi o se self mile koko ma so pe oke to ba de se yen kan kan asugo won pada o ma ma pari e die die no ke ni mo wa so fun wa ni ale ni pe te ba ti le se ki nkan to ba wa laarin yin to nko si katakata to nda wahala le ma aju lo latoro lati bi ona oro abe aso eyin de mo iyawo le ma mo baba but eyin mo ni pe ah obirin ko to ti eyin to fi se mi ju o ni pe ko ko la le fun mi e mo te ba de ti mo be te ba ti ori nkan se si tori eyin gan le ni nkan se si o ah ah e ma petu si yawo yin e ma pe yawo yin na o pe bo e bo ni ba o ni be se rira yin o ni be se rira yin mo me ko possible na ke je pe ke yan ti wa de level pe bi mo ba se rira wa yen ko lo ma ta nse e wo e fun mile eh a se pin ni a se pin yen se ba de se pin be e ja fun ra yin e ma je ki wahala wahala wa lara yin awon ko so pe 15 years awon ti wa awon kan jo sun ke ba ti jo sun te egun ra yin pa lohun ti si o ba le yin pe o ya bo se sun lo yen o ya fun lohun fitkini si te mo pe ko le ri be tabi papa kejo ma gbe ni yara toto te ba me pe awon ara adugbo atawon ara awujo won oni bo se ma oju to ma fi wu yin to ma mo pe ti e wa pelu ra yin mo te de se ko ri be e mo be se rora ma tu e si wa fokan kuro pe wo akojo wa nle ni ajo ngbe ni ko tenants ni wa nu yara e ke ti gba fun ra yin be ko ma si ikun sinu abi ibinu inu ni bini ni arin eyin mejeji e so pe the best ni mo so yi o mu kan so fun wa ni the best ni pe ka gbo ara wa je ka de ni anu fun ara wa mo man ki gbe kini igo ma de be pe aha so pe awon ori topic so ni topic yi apa ki won ta ba duro le kokan so ru awon kan bayi awon gba mi ta ba gbo ru nkan to sele ni aya wa tun ma se pe ara wa tun ma se pe kini ah iwo lohun tawo eyan ibade gbo ni gbagbo pe ko si omo kekere to ngbe to yi ko mo kekere ba ngbe to igan nkan mi lo fe gbo ko le gbo ru side yi awon agbalagba baba baba baba mama mama mama mama baba awon la ngbo agbalagba ni wa sa wa le joko ni pe oke bawo lo re se ba lo ta ba de fi pe ko le lo si bi kankan mo e le pe ya boya yen mi so pe ke ma joruko ara yin mo o e le so pe oke boya emi ma ma lo si ilu wa lo ma gbe ni boya ke I mean ko to ma je ke si le je ya awon omo yin ki gbogbo ere won si le soju emi yin e wo ru ori short yawo won awon omo won ton jo ton si jo ngbe le won ti ni le ti won ni that means pe ise won si po waju ngba to lu so de ri de tun tun ati yawo e wa to se bayi bawo lo mo jo iru eko wo lo fe ko lara won den te ba wa le te so pe ah emi ogun kun so lu so o lu so one way or the other ni gbogbo wa o anywhere